Diteng tsa bohlokwa mmamedi e motle wa tshebeletso le sedi se tsaetseng bekeng yena e re furalang hopola hle le nala ka jeno ke letsatsi la pele kgweding ya basotho ke bua ka letsatsi la phato kapa yona kgwedi ya phato motho e motle ke letsatsi la pele kgweding ya phato pudula maroele ke a tshepa ge tlhophisitse ditaba re di beile hantle ka manane jalo ka ntho tla di etsagala ka mona ka basotho cultural village e tlabe le basotho ba keteka selemo sa basotho ke sona sena.

ere go tsa se motho e motle ke le bo ponto a se hlola meliko ke mutlwile hantle tshebeletso nya le sedi ke bua ka ponto tsumane a thala etsa ntwa e ratang ka tsebetsa batho tshebeletso nyena hele ka thula ka ina makaotla ka lengwele fatshe ka ga morena re ya leboha ha o file mo mamedi wa tshebeletso le sedi ka ka pae tshwanang le yena a itsa le ha e ka ba ke eng ke mo tshepela mabaka a tsitsitseng motho e motle ena nako ke ya ka lwena ntumelela ko ja ifise hle

Nna ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang lesedi FM e ne le pine monate ya boboza tsa maletoto ba re better days. Pejana mane ke ile ka bapalla Queen Noma a sieditswe ke DJ Maphorisa, count your blessings. Ke ntse ke na le wena go nelane e ratwang lenaneo ke laola ditheo wa dikalaneng letsatsing la moqelo motho e motle dikalaneng weekends. Ke a tshepa le tla re tshwara gantle lena letsatsi ntle le mathata a letho. Di tla thagoa ka jeno mo mamedi e motle tsa PSL setla e le se setšha sa dipapadi. Me boholo ba batho ba batla ba ntse ba sheba ditlhopha tsa bona gore na ebe di ntse di ngodisa dibapadi ka tsela e jwang. Ga ke tsebe o futela ga jwale gore na wena jalo ka morati le motshetsi wa papadi wa bolo a na o se o kgotsofetse ke tlhopha sa gago, a na ka nnete o kgotsofetse ke ka mokgwa o ba ntseng ba ngodingodisa dibapadi ka teng. Mme o tla gopola gore go kwalwa ga o ngodisa dibapadi go fitlha pheletsong ka la 2022 kgweding ya Lwetse. Hona ha o bolele hore ba seng ba ngodisitswe ba se ba qetile, ba ka tloa ba o makatsa, ba ka tloa ba o makatsa. Jwale ke ene ke mametse ba bang ba balatedi ba papadi ya bolo ba setlhopha sa Orlando Pirates ba ra gona se re batla re finne seledu, jwale re se re batla re qetile ka o ngodisa. Le sekela le gongwana hodimo mohlompe ikhosa ke ya motseba le ba mo potapotileng hore ke batho ba ratang go ba leqophe ka tsela ikgethang ga re tla ntlheng ya go reka dibapadi. Ba tloa ba re makatsa ba tla ba theola e mong gape-gape jalo ka ba se ba ntse ka Sebastian Pedersen. Ke motlhaba dintlha motho e motle o tlhaga mane nageng ya ke tla o jwetsa naga ena ke a e gopolatlhe motho e motle ke mane mo monnane a tshwanang le Haaland a tlhang teng. Sebapadi se setle ka tsela e kgethegileng motho yo motle seo re nang le tshepa gore se tla tla se thusa bo magopa go tlhaba dintlha ka mona ka setlhopheng sa Orlando Pirates. A ke tsebe re ke utlwe tlhakore la gago motho yo motle gore na wena ga o ntse o ya o di ya ka matlho ditlhopha tsa rona ka o fapa-fapana na o kgotsofetse. A ko mphe maikutlo a gago ka o chekeletsa molaetsa WhatsApp-ong ya rona nomoro ke 079 758 5066. Chikiletsa hle ke tle go utlwa maikutlo a gao ke a rolelana le wena tshebeletso yena hao ya mantla le Sedi FM 079 758 5066. Ha ke di shebe tse hlaletse ka mahetla sentseng di etsana lefatsheng leo nna le wena re phelang ho lona. Jan Skeepersa o kgethilwe jwalo ka mokomishinara wa seponisa wa province ya Limpopo. Tse dintse ipetsang pele Pretoria High Court e kene dipakeng kgatlhano le go beelwa ka thoko ga Judge President Selby Mbenenge. Judge President Selby Mbenenge o tla gopola gore Judge President Mbenenge o ka mona ka provinceng ya Eastern Cape wena motho e motle. Mme Pretoria High Court e kene dipakeng kgatlhano le go beelwa ka thoko ga gae tshebetsong. Tsena ha re ne re di shebe ga ntse di etsagala ka rona ya Aforika Borwa. Taba tse dingwe ke tsena bomamedi e motle ka tlhakogeng le leng di monate ka tlhakogeng le leng di bosulanyana ke tsa go theoa le go phagama ga petrolo ka gare naga ya rona ya Aforika Borwa. Mofuta wa 93 o tla theoa ka disente tse 19 cent a thea le mofuta wa 95 o tla theoa ka disente tse 14 cent. Jalo balela bakganni ba re re a bona di a theoa fela di a tshosa motlhang di phagama ka diranta tse 2 diranta tse 3 diranta tse 4 fela ga di lokela go theoa di theoa ka disente tse nnyane ka mokgwa o makatsang. Wa etsagala wena motho yo motle ke tse etsagalang. Athea le diesel mofuta wa 0.005 o tla nyoloa ka di rand ka ranta le disente tse 60 cents 1 rand 60 cent ha e le mofuta wa 0.0050 ona o tla nyoloha ka ranta le disente tse 42 cents. Ke ka mokgwa oo maemo a tlatlhe a tsamaye ka teng go kala ka latlhano kgweding yone ena ya phato e re wetseng go yona mo mamedi e motle. Ke ne ke re ne ke o tlhame malotsana taba tsena o di tsebe o di utlwe gantle tshebeletsong ya gago ya mantlha le Sedi FM. Ga re sheba tsa SASSA gore na ebe ditefo di tla tswaneneng go qala ka la 4 go fitlhela ka la 7. Ka la 4 e tlabe le maqheku a a fumanang tšhelete tsa bona, athe ka la 5 ke batho ba qhadileng ba tlabeng ba fuwa ditšhelete tsa bona tsa di grant. Ka la 6 mo mamedi e motle ke bana
child grants di tla tswa ka la tshelela go dinyone na ya phato ka la supa di tla be di fika pheletsong di tefello tsa batho ba sasa ka rona ya rona ya Afrika Borwa. Tsedintse ipetsang pele ke tse hlanka kwa ka toropong ya Johannesburg ba aipa ba tla ba tshwenyeile ke ho se phuthwe ha matlakala ba re monko o teng ka ru toropo ha se wona ha o jise ditheoelang mme ba ipiletsa hle ho masepala wa Johannesburg hore o ko ikitlaetse o kotlise diphethoho matlakala a phuthwe ka hare ho toropo e le nyengwa dintlha mo mamedi eo ka tsatsi le neng re tla ke re bue ka yona naneng lena la haola ditheo wa dikalaneng bohlweki ka hare ho metse le metsana ya rona bohle re labalabela hore re phele ka hara bohlweki bona bona ba haesale fela ditefello ha re tla ntlheng ya ho lefella ke mathata ana a haesale a ke moo ke na le wena ho le ratwang ke wena lenaneo la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM dipalopalo di ile tsa phahama tseneng di phatlhalatswa marangrang mmoho le thelebišeneng esita le sealemoyeng kwano tsa batho ba tlhokaetseng mmileng wa N1 pakeng tsa Tromsburg le Edinburg. Re ne re bala ho thwe ke batho ba 12 fela he ba lefapha la tsa tshohanyetso ka morago ba ke buisane le bona lenanong la jwale ke nako tsatsing la maobane mo mamedi ba supile hore ke batho ba 10 ba tlhokaetseng ho kenyeletsa bana ba bahlano kotsing e tshosang bona ba haesale ya bese e neng e hlaha Cape Town e kena ka hare ho naha e tlisa baeti. Bese o ile a phethoga mme batho ba lahlehelwa ke maphelo ba bang ba nkelwa ntlong tsa kokelo moo ba neng ba o kwating mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Hopola lena le ratwa ke nna le wena ke lenaneo la hawa la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ya mantlha lesedi FM. Batho ba tshwereng moruo wa naha ke bua ka seponesa sa naha ya Afrika Borwa ke lebala jwang ka kapatse e tshwanang le sesole sa naha ya Afrika Borwa ba lebedi ka kgotlotse nne tsa lefatshe ke bua ka bana beso ba sebetsang digaratšheng ba sa tsebeng ba bang ba bona gore ba tshwereng ka mesebetsi ya bona le tshwere gauta gobane le tle le nagane gore ga le siko ke bo mang ba tla re tshelela petrolo e leng seo re se tlhokang ge le baahi ba naga ya Afrika Borwa batho ba gannang makoloi ka go fapafapana. Le tshwere gauta ka mesebetsi ya lona le e rate le e tlhomphe le yona e tla le rata e tla le tlhompha. Ntlha e nngwe mamedi eo ke lokelang go itisa ka bomme le bontate ba sebetsang mesebetsi ena ke batho ba itelelang mesebetsi ya bona batho ba kgothalelang go dula ka gara maemo a batang a tšhesang go latela ditlha tsa selemo. Bomme le bontate ke le tlhomphile ke ka gona ga ke re le tshwere moruo wa naga. Nka lebala jwang baoki dipetlele ka go fapana bomme le bontate ba gannang di-ambulance ke letlhomphile tlhe ka kapatseso ba teng bomme ba seng ba ile ba diraya bontate ba bakang mahobe mabakeng ka go fapafapana le lona gabanetseso le tshwere moruo wa naga. Bakganni ba dinthorontoro jelo ka lentse le tsamaisa thepa le gatlhaula ka rona ga tsa rona tsa ka rona ya rona ya Afrika Borwa ka rona ya Lesotho ka rona ya Botswana ba banke a tseba le mametse tshebeletso ya lesedi le le Mozambique le le Zimbabwe le le Botswana le le Swaziland ka kapatsaka ke a le hlompha tlhe le lona ke le ratela mosebetsi wa lona le boitelo ba lona ka nako tsohle. Balebedi di shankaneng ke le hlomphile hle gabane tseso ya mosebetsing wa hae motsotsong wa jwale o sa nna tse o rena kwa mofuta ofe ko hlomphile gabane yeso pele ya pele ka tsentle ya e bangwe mosebetsing ka tse bodutu tsa o senyetsa batho ba bang o ha ke tsebe pheletso ya hao e tlo fella kae. Ke na le wena tshebeletsong e senang thaka lesedi FM e 20 metsotso le metso e mene pele go hora ya boraro. Ke itseng ke kutlwe go wena mo mamedi e motle ditlhopha di ntse di tekena dibapadi na wena o kgotsofetse ke tlhopha sa gago

0: Kgotso ntate Mahlo, ke nna Desfola ka mona ka customer care si mone ntate. Ai ntate, re tla bona hantse di apele kwa le kosi ntate. Ke le kosi ntate, a ke sobile ba hlaba dintlha ntate, a ke sobile ba hlaba dintlha le backline mana, a ke sobile hantle, empa re tla bona hantse di apele ntate. Toto e tiela tsele
1: ntate, ke a utlwa se fele pelo wena wa le kosi. Ke utlwile menyenyetsi, ke utlwile menyenyetsi. Ha e so ka e ba netefaletso mo mamedi e motle gore ka re sehlopha sa Kaizer Chiefs se tekenne mohlaba dintlha. Ga ofinyana ba tla phatlhalatsa, ba tle ba netefatse le taba ya Modutšhabalala gore na wa tsamaya kapa go etsagala eng ga e le mona marangrang mona go ntse o ipetsa gore o ntse a tlhakola dinepe tsa gae tseo a nang le tsona le setlhopha. Ntlha e nngwe ke ya Given Msimango, gore na ka nnete o ile setlhopheng sa Stellenbosch kapa tšhe. Ga re tlamane ntlheng ya backline jalo ka o supa mo mamedi, o tlhalositse mokwetlisi go batla kgotsofetse bona ba e sale. Ga ke nagane gore a ka kgotsofala ka morago ba go tsamaiswa Given Msimango. O buile pele go tlhaa menyenyetsi ya gore o tsamaile o ile setlhopheng sa Stellenbosch. Ga re dule re tshepile wena molatedi le morati wa setlhopha sa Kaizer Chiefs. E re ke nke mongwe gape ke utlwe rena ena o reng ka setlhopha sa gae. Mamedi kgotso.
0: Kgotso ntate Mahloko, kgotso motswadi. Hei moshana motšha wa lekgowa ka olanto ntate Mahloko, e se ka papadi ka modumela ya olanto a etsa mosebetsi go nagana ga mapakapaka ka nnete. Ae ge a fa ko kgolophala ko o jabola ke ntate nko o jaka iseteng ka monate Mahloko, e ba tsatsi le monate ntate.
2: Kgotso Logistics, ga monate papa, ga monate ntate, o sengwa letsatsi ke di one today. Re a leboa ka kgwedi e ntšha, kgwedi e lokelang go ntšhafala dikelellong le bophelong ba rona, ke letsatsi le letšha. E ya rate Mahloko, ga ke kena ditebeng tsa gago, nna nne ke shebile ka mona ka makgosi kare kabe re fumane Shadudile. O kae Shadudile? E kare kabe re fumane Shadudile, a tseya motho o maatla yo. Ke a leboa ntate. O bua le Gadebesbeko Virginia.
3: Kgotso kgotso Digestics, ke na le wena. Ke le Clocolan Nolens London kotso le lekgong la 89.0 Digestics. Shota-shotanyane pele mane ka setlhopheng sena sa makhosi ba ka thola striker se le seng fela re kgone go kalla setlha sena. Sekolanyane Clocolan Nolens London danko.
4: DJ Mahloko dumela bo bele go rondiye yo mara makwedi. Ai hey wa tikino ntasi ya bona ka dipuo. Go se bitswa hantle. Ai le kana tshwana ka mona. Ei. Metedi ya lo motle o no tingwe ntsongwe le tinga ne tlo go tsa kana la khang lona nna ke na khang lo. Ke ha ja thaba fela mo ba se bitsa hantle mo mo tsa mo isteng dipuo yo mona. Di mane o itse ngata di yena mo le di fukiki di penalty di tshwere ke yena yo le bona sa ba pala ha ntla sa ba pala ishi ha tshe mba ka la bona se sa ha se se se ya mo ngadi mahloko
5: le di nna re mahloko di nna mahloko tshwe se motho bi ka di kwa tshwe wa le khozi ka di kwa tshwe nna mahloko na ke go tsofela se makhosi ya ka mo mo se nne ka tikita bona le mo se ga ke tanga e mchiniti ke ntse di ntse mahloko bua tshwe motho bi ka di kwa WhatsApp 89.4 thank you so much mo ga mahloko DJ Sticks.
6: Ke so guy ke mbi ya ka mona ka wode le ka mona nna ke di khosi for life bo hanyane hanyane sa go tshwetse yona mohlankano na na ka mana ka send bo shika mana ya e tla bona ntle le go tsetsa mana hore re tisa ka re matla spatsa ka maga e pele manyana mana sa shota mana sa shota ha o la singanya thank you that
7: DJ Soja kgotso ke re jo nna o fitlheletse gona jwale go ntse o le hantle fela ka saeteng la ka nna ge ke lebakane ya le letshotshotsho taba ke yona ya no itse ba e ya hore re le buile mo fuke ha a sana le rona empa ha magulu a matala a hlaile ha ona mothaka e mamang ka mang a ka pa mang ka pele pa ka ofela rona soja ga batla magulu a matala empa o fitile zona jwale ha ama bagani ya ona a jabuli thank you DJ soja de zuite wela
8: mo kapitene ke petso petse ke morena rantiba ka mona ka Kimberley hey. O gile ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka Kimberley mo kapitene e hey, pele mane mane ana re ka fona mo hlabo ditlada le experience pele mane e bona mhlomo o gona ka into bola ke ga de di le mare mo na rena playmaker mo tsalo Dr. Khumalo a rena playmaker mare mo na mutiba le mhlomo la ha game e tshisa o khono go nka bola be fa tsa khona pitse game e be wa phasa ha rena playmaker wa mo captain ha ba ka batla playmaker fela ha e ke nna chief tla bantle le mosena thank you captain my captain
9: khoto digestic since ko mamese ka SABC plus app yelo msebizi mona fix page kidiyo morabane ka mmino mo nna tap tipapi na saka ke sina sa makhosi ke nna ke bone ka gatshe makhosi ka nete a ta handle digestic dinto di ka kopana ha ke sheba tsinana ha le radio tap tipapi re ho kenyane a botselela tanko
1: ntsagele mmoho tshebeletsong e senanthaka lesedi FM ke le shimele metso e supile metsotso motho e motle pele ho hora ya boraro sebapadi se tshwanang le Peter Shalulile ditaba tsa ipetsang pele ke ore o ka mona ka sehlopheng sa Yanga ka kamona ka Tanzania wena motho e motle sehlopha seno se mothekenne mme o tla bapalela sehlopha seno setlheng sena sa dipapadi ke tsa ipetsang pele he wena motho e motle tseo ke neng ke re ke o fe tsona athe menyenyetsi jwalo ka a kile ka supa sehlopha sa Kaizer Chiefs e ka re se tla tekena mabasa ha e so netefatswe jolo ka ke tlhalositse motho e motle mme sebapadi se seng se shejilweng seo ditaba di ntseng di ipetsa ke Faisal Salum ke sebapadi sa sehlopha sa Azam se a ikopileng ho sehlopha gore o ele ke kopa itokolla ke batla ko utlwile ke sehlopha sena sa Azam ka mona ka Tanzania jwale ha re tsebe se re tla utlwa wena motho e motle gore na e be dintse di tsamatsamaya jwang e mongwe wa dipapadi tse shejilweng ka gare ho sehlopha sa Kaizer Chiefs ke sebapadi sa Golden Arrows Mangwele ba bang ba re o motle ka re sehlopha se tla mo tekena he a ge ditlwelele fela ke na le lebaka a tshepa gore ba na le lebaka ba sehlopha sa Kaizer Chiefs gore ba seke ba phatlalatsa eng kapa eng o fitlhela ba ba etsa ngodiso tse feleletseng hopola ngodiso ya dipapadi fitlha pheletsong ka la 20 le metso e mmedi kgweding ya loetse mme ke nagana gore ba tla re betsa ka surprise gobane o tlhalositse mokotlisi motlhomphei Fernando de Cruz gore o tlhoka dibapadi tse tlhano gore setlhopha se tsitse o tlhoka dibapadi tse tlhano mme motho a o gopola jalo ka ha bamamedi ba bangwe ba se ba sa tswa supa gore sebapadi se go batlala sebapadi se tshwereng mpa ya lebala se bapadisang dibapadi tse ding motlhankane ona e bang ba ka mofumana Faisal Salum ka nnete ko o jwetsa gobane ko o rata ke ya motseba o motle o tshwara le nna jena

0: rona ya ratehang wa tsa ditjhelete. Ha re keteka kgwedi ya basadi, re hlompha matla, mamello le boitelo ba basadi ba hodisang malapa, ba tshehetsang setjhaba le ba netefatsang hore malapa a tsamaya hantle hangata tlasa maemo a boima. Kajeno re qala letoto la dithuto tse hlano tsa matlafatso ya ditjhelete, mme sehlooho sa rona sa pele ke motheo wa katleho ya ditjhelete, e leng tekanetso ya ditjhelete e re bitsang budget le moralo wa ditjhelete. Empa pele re qala, a re shebeng nnete eo basadi ba bangata ba phelang le yona letsatsi le letsatsi. Diphuputso di bontsha hore Afrika Borwa ka kakaretso, basadi ba ntse ba fumana meputso e tlase ho feta banna. Le ha ho le jwalo, hangata ke bona ba tshwanetseng ho etsa ho hongata ka tjhelete eo ba e fumanang. Ha e le hantle, ho e ka bang 40% ya malapa a Afrika Borwa a etellwa pele ke basadi, ho bolelang hore basadi ba dimilione ba jere boikarabelo bo boholo ba ho hlokomela le ho tshehetsa malapa a bona ka ditjhelete. Ka nako e tshwanang, basadi ba fumana disente tse ka bang 78 fela bakeng sa ranta e nngwe le e nngwe eo banna ba e fumanang. Ba bangata ke bona bahlokomedi ba ka sehloohong ba bana. Ba bangata ba hodisa bana ba le bang. Nahanang ka seo motsotswana. Tjhelete e nyane, boikarabelo bo boholo. Ke ka lebaka leo thuto ya ditjhelete e seng bohlokwa fela ho basadi, empa e leng ntho ya bohlokwa haholo. Matlafatso ya ditjhelete ha e qale ka ho fumana moputso o moholo. E qala ka ho laola hantle tjhelete eo seng o ntse o na le yona kapa o e fumana. Batho ba bangata ba nahana hore budget e ba amoha tokoloho. Ba nahana hore e bolela hore motho o tshwanetse ho tela dintho tsohle tseo o di ratang. Empa budget ha se kotlo. Budget ke moralo wa hore na tjhelete ya hao e tla sebediswa jwang. Ha motho a sena budget, hangata tjhelete e fela re sa tsebe hore e ile kae. Re fihla qetelong ya kgwedi re ipotsa, tjhelete yohle e ile kae. Empa ha o na le budget, ranta e nngwe le e nngwe e ba le morero. Pele kgwedi e fela, ke wena ya etsang qeto ya hore tjhelete ya hao e tla ya kae, e seng hore qetelong ya kgwedi o ipotse hore e ile kae. Mohato wa pele o bonolo haholo. Tseba dipalo tsa hao. Ipotse dipotso tsena tse tharo. Ke fumana bokae kgwedi le kgwedi? Ke sebedisa bokae kgwedi le kgwedi? Mme hantlentle tjhelete eo e ya kae? Ha re bue ka moralo wa budget. Budget e ntle e ka arolwa ka dikarolo tse hlano. Ya pele, ke ditlhoko tsa bohlokwa. Tsena ke dintho tseo o kekeng wa phela ntle le tsona. Rente kapa bond, dijo, motlakase, metsi, ditefello tsa sekolo, dipalangwang le ditshenyehelo tsa bophelo bo botle. Karolo ya bobedi ke ho lefa dikoloto. Dikarete tsa dikoloto e leng credit card, diakhaonto tsa mabenkele, dikadimo le tjhelete ya koloi. Karolo ya boraro ke poloko. Mme poloko e tshwanetse ho tla pele ho boithabiso le mabothobotho. Batho ba bangata ba boloka fela se setseng qetelong ya kgwedi. Bothata ke hore hangata ha hona letho le setseng. O tshwanetse ho boloka pele, ebe o sebedisa se setseng. Karolo ya bone ke dipheo tsa malapa. Mohlomong o bolokela thuto ya ngwana hao. O batla ho ntlafatsa ntlo ya hao. Kapa o haha kgwebo e nyane. Budget ya hao e tshwanetse ho tshehetsa ditoro tsa hao, e seng ditshenyehelo fela. Karolo ya bohlano ke ditshenyehelo tsa mokgwa wa bophelo. Boithabiso, ho ja ka ntle, le dintho tseo o ithabisang ka tsona. Le tsona di bohlokwa. Sepheo ha se ho itima dintho tsohle. Sepheo ke tekatekano. E nngwe ya dimpho tse kgolo tseo mosadi a ka iphang tsona ke letlole la maemo a tshohanyetso, e leng emergency savings. Bophelo bo tletse dintho tse sa lebellwang. Ngwana wa kula. lebidi la koloi le a phatloha, sehatsetsi se a senyeha, ho hlaha lepato leo o neng o sa le lebella. Ha o sena poloko, maemo ana a tshohanyetso hangata a fetoha dikoloto. Empa ha o na le letlole la tshohanyetso, mathata ana a ba bonolo ho a laola. Ha o hloke diranta tse dikete ho qala, qala ka seo o nang le sona, le ha e le 50 a diranta, kapa 100 la diranta. Ha se palo ya tjhelete e leng ya bohlokwa, ke mokgwa wa ho boloka ka mehla. Tjhelete e nyane e bolokwang ka botsitso e ka haha tshireletso e kgolo ya ditjhelete. Ha re phethela puisano ya rona ya kajeno, ke batla hore le hopole ntho e le nngwe. Budget ha e itshetlehe hodima hore o fumana bokae. E itshetlehile hodima hore o sebedisa tjhelete ya hao ka bohlale ha kae. Bakeng sa basadi ba Afrika Borwa, haholoholo ba tshehetsang malapa le ba jereng boikarabelo ba tlhokomelo ya bana le ba lelapa. Ranta e nngwe le e nngwe e bohlokwa. Mme haeba e le bohlokwa, e tshwanetse ho ba le morero. Bekeng e tlang re tla bua ka tsamaiso ya dikoloto le ka moo re ka emisang dikoloto hore di se laole bokamoso ba rona. Ho fihlela ka nako eo, hopolang. Matlafatso ya ditjhelete e qala ka moralo. Mme leeto le leng le le leng le atlehileng la ditjhelete le qala ka mohato o le mong feela. Ya le dumedisang ke Moses Nteo. Re letsetse re apisane ditsheha rona re le bana ba Thariantsho. Nomoro ke 051-247-5129. 051-247-5129. Hai Papatwe.
1: Dikeletso tsa ho boloka tjhelete ka tsela e nepahetseng. Ha se molaetsa ke a tshepa Ntate Nteo o lebang feela ho bomme. Ke molaetsa o lebang ho bohle jwalo ka bontate ba tshwereng malapa, jwalo ka bomme ba tshwereng malapa. Ho bohlokwa ho ela hloko ho boloka tjhelete. Ho bohlokwa mo mamedi e motle. He re a e raya. Re a e raya tjhelete ena. Jwale kgwedi be fedile. Kore kgwedi be fedile be le mathata. Bonkeka. Ba bang ba tlabe ba tswa ba ya bokae kae, motho a lo itshela bohlale ka hanong. A lebetse hore la hosane le tla tshaba. O e letle Basotho ba batle, ha re e leng maemo hloko re bolokeng tjhelete ho bohlokwa e le ka nnete. Ke metsotso e mehlano le sekoto hantle ka mora hora ya boraro. O mametse le ratwang ke nna le wena lenaneo ke la hao. Ditheoha dikalaneng meso ke ya letsatsi la Moqebelo. Kgwedi ena ya Phato e hlola letsatsi.

asambe kanjena bathi gimote gimote gimote

ya palama na metsotso motho e motle ke mehlano hantle ka mara ho rra ya bone success SA ke o tshepa gaitse ya motho a ko tshepe fela ko tshepela mabaka a tsitsitseng kana ko tsohle o dula go jisa monate re thabisa ga le ma Afrika borwa ba a ibana ya Lesotho Swaziland Botswana hohle mo mo media ka tswanga ma metsi ena tshebeletso a le hona teng monati we monati Baba pala banyana banyana tsatsina maobani e neng le bodutu karolo pele papa di karolo bobedi batla ba se ba fitness ledu ba mmme o ka fatshe ba lekanya dintla ya bapedi ho pedi fela che nete ya sala ha se banyana banyana bani bani wang thola ke bani fela ke a tshepa mokotlisi o tla etsa mawa a mang bakeng sa papadi e latelang gobane jwang kapa jwang o lokela ke gore a e hape eo papadi gore a tla fetele mokgatlhelong o latelang e tsheletse metsotso motho e motle gantle ka morago rra ya bone e re ke tle ke bule sebae nna le wena ke re qoqe ke utlwe gore na ke mang ka jeno enwa ya lehlonolo ya ketekang tsatsi la gae la tswalo re ke re motsose re mo binele

0: eno ya kitikang tsatsi la hela tswalo ge molaka letsatsi ntle se molemo yena yo ke yo wena o tlotla mpolella ka yena ka jeno ke a kopa hle mo mamedi ha re skira isinya re tsuse ya kitikang tsatsi la hela tswalo ke moqobelo ka jeno se ba eng ho tla dubeya ka jeno ba ne kgwedi fedile bang re tla mabenkeleng re lo lefa dikoloto ba bang re boloke tshelete ke nthlapi ile re lokelang go ietsa pele re ka lo lefa dikoloto boloka hanyane ala hanyane ha o bolele hore ha o boloka bo so fana ka diranta tse kitetse mashumi a go be di ka ofe a qala le ka ile diranta tse mashumi a mahlano o tsebe hore e ha pula tsane tse bodutu dina o tla sebedisa yona wena motho e motle le aratwa le allelwa le na le ditheo dikalaneng me sonya le tsasila moqobelo jolo ka mmamedi ke yona o sa ile a hlalo sa hore ena o tsosa mang mmamedi khotso
1: khotso mo DJ hai ka mtswa go mona te mwana mme bona mme mona ho hula bana ba latelana tshuli malindi ka moka islandan bumba ramuji ka moka paris eteleka Tato mlangi nga phase 5. Abahule ba bone tsedintse ngata ngata. O kupela ke sabata malindi. Aglebo ema DJ.
2: Khotso DJ Sticks. Motswa ko monate o seng a letsatsi la moqobelo. Ai wa yetsa DJ ntwa hai. Arna e matsilentsa batho ba baetsa ntwe tsentle. Ka ona ke kopa o itsetsa ao simami mo kwa kwa letsatsi ke re gapu ya mahlono lo tsohletseng ka dimatele o ya hola ka jino kopelwa ke sekolang ya Clocolan no des London danko
3: justix ka je go hola pulemo ya padi ga ka mane ka olinda service le maipato noko ka mane ga hemiwa le
4: khotso ntate mahloko ha nge ke hodise bana ba holang ke memantaka mphi le memaneo mohapi le a o se di eketse bona ba ka mane ka hop house ke a le bo ntate mahloko
5: Ntate mahloko kgotso ntate mahloko kgotso ntate mahloko ka jene di 1 August ho ola molwanaka ntate mahloko mane re smiti mane ka makgona plek yo tike makgolo ko eng mo ena bitso la ke se ka tshabalala ao ke re mwana mme ola ho lwane tsena tanga ntate mahloko dimo ana mo fe mahlono na na e pili ka bophilo yena go bona ke tshaba la ga blofantin ka thafla ke ka mo ke re thank you ntate mahloko
6: a ntate mahloko dimela ka ship je ho hula ana le kekela o ka mane ka me a thuni ana le kekela o kopela ke me mang ka ka mona ka pakist ke re ana a hole a bone tse dintseng ngata tse hlono no fetse ntate mahloko ke le bo bo tsa steam na thank you ntate bye bye
7: Hey mina tete mahloko ke kopela ntate lehlonono plaki ke ra thanda Heidelberg bo web is there today a tsuwe le a letsale lefinjwana mpa tsuwe o kopelwa ke atebele nyamatsana o mahlo wa didolotse ke mo kopela ke le ka moka thembesa o hole a butuwa kahle o hole morana modimo a o bontshetse dilemo tse ngata fihlele ntho tsao kaofela tse o di batlana fatseng ha uelele ntate
8: Good morning, papi ke moqebelo go di fetile bona ho tellana. Mang le mang o tshegega nta ya hae. O kore ke re happy birthday ho motho na hle. Ke moradi wa usima mipone, yena ke mami le busho. Ke re hi girl, happy birthday. O be le tsatsi le monate. Ke re ho met ladies birthday, yena ke re mema birthday. Happy birthday le wena o be le tsatsi le monate. Mang nna ke mabini ka moke. Thank you papi ke le buile.
9: Captain my captain. Mo kapteni letsatsi la ka jeno ke tsosa pastor Ngubane se gopa Ngubane wa hola ka man ka Tikwane Hoofstad ke re a hola a bodile motsedi ya motsa e bile ke re a hole ke morna ranti ba ka mona ka chima le tanje captain ma captain ja le bom captain
10: da tema tso khotso ke petse petse sabata tedisi menye ke versus prone ke tsosa jakaranda mafosa o mani ho la le sotho kamani ka botabothe ke ga ha hole o etsa le matsi mashume a mane le metso e miraro ke ga hola bona tsi dingwe ya pele modimo ke eo ke a le boa o be jwa tango
11: ndo tuma tlhoko ndo mo ka ntse ke e ka jeno ho hola nna ke nna mmatumo di tshwa mana mo fanteng ke kopela mahlono nda te modimo ke na te modimo ke be na ka ntse ke re tswang nna te modimo ya mo sa ya le rato ya mo hao ke ke a lewa ka dilemo tse ngata-ngata tse wa mphileng tsona ha se bone ke le botlhale empa ke ka mohauwa hae gore a pege ene a re tshepisitseng wa tshepagala tla dulang tsa re ekeletse gape-gape ke a itebola ntate matlhoko e nna mmatumo ditšhaba mo lamolomofanteng ke a leboa ntate.
0: Hai le metsotso yona le shumele metsotso mira ro hantle ka mora hore ra ya bone ntse gele mmoho nna ne o kila hao di thewa dikalaneng meso ke a letsatsi la moqhubelo motho e motle di tla tswa ka magalo di le ba di bakentse ho le letse ha ofi lona bohle ba tla ngong ka maeto ke le lakaletsa leto le le tlele hloka mathata lona ba tla lo buluka ka jeno ba tla lo tobana le mabitla a ahlameng le feleletsa baratuwa ba lona pepi pepi hle ho tlaloka ke utlwisisa hantle tsela eo le e tsamayang ga jwale mme ke kena malapeng otlhe a latlhetsweng go botlhe ba latlhetsweng ke batho ba gaufi-gaufi le pelo tsa bona tshedisegang bana beso go tla loka le lona le tle le sebetse gantle ka jeno tlasa maemo ana a renang a le godimo neng go a chesa neng o phodile moya ko kenang masapong che ke tsa bophelo ge tla bona re ntse jwang ke utlwa ba re ke global warming wena motho yo motle ga ba e bua ka senggweshe sebetsang hantle mme o buile mona ya ketekantsa tsilaela tswalo ka utlwa thetsa mantsu ya buima hele ya re tshepisitseng le maemongana wa tshepahala
12: no manina fa
0: re go ba palle pine mona ja malaika never change my mind ile shumele metso mina metso tso hantle ka mora ho rabone dumela hle.

Malaika sebele sonye ratu anga never change my mind. Inere kala pidi kwe linya pato, selemwele sasikiti makhulu arobong mashume ama raru limitwe tiletinga. Hamashompe General James Barry Munika Herzog. JBM, yewe ningili Prime Minister ya naha ya Afrika Buraka na kuyewa. Ani nga kenyadi di puputso tse keneletinga bakinga sa bupakalazi. Inelika yona na kuyewa hautla tahulwa. Sebitu ankajenu lukota la khaso la Afrika Bura. SABC. Mumamidi emuke. Kajenu lukota la khaso la Afrika Bura. Ribua kadi lemote mashume arubong linelitewe. Ke a sepa sa kile tabena ne ke buile pina ena hudimo haholo ke gene le kala pele kgodinya phato selemong sa sekete magolo a re bonga mashume a mararo le metso etseletseng ha mo hlomphei Herzog e o ineng le Prime Minister ya naha ya Afrika Borwa a tla kenya diphuputsong bophatlalatsi taba tsa khaso ine le kalona letsatsi le ha o tlang kwa eto ya o thagola sena se o ka jeno se bitswang le gotla khaso la Afrika Borwa SABC mo ma media motle SABC e ketika dilemo tse mashume a robong le gotlana la khaso le ne le thewe jolo ka ke hlalosa le ne le thewe ka selemo seo sa 1936.

le ha hlaloswa ine le motho ya sutu motho ya gohlahetseng ke bua ka Adolf Hitler moetapele wa kana go yeo wa naha yane ya Germany mane Berlin ine le ka lona letsatsi le na motho e motle ha ne a thagola jwalo dipapadi tsa di Olympic tsa bolesomele motso le mong ine le mosebetsi o neng o kgetheile bona ba haesale o ile ngwa ratwa wa tshietswa ke lefatshe ka bophara dipapadi tsa di Olympic tse neng di thagolo ke yena mohlomphei Adolf Hitler. Kala pele go dinya phato selemo sa 1876 se go khuni wa pele o ne a hlwele maburu ntweng e neng e tlile le mahloma fubedu e ya go tseka lefatshe mohlomphei se go khuni wa pele morena ke tla ke be hantle o ile a tleha go hlola maburu a neng a tlile a tonne mahlo a batla lefatshe lena la se go khuni.

ene le kala tsatsi la pele kgodinya phato selemong sa sekiti magolo a re bo mashume a tsiletseng le metso e mmedi ha ho ne ho etswa teko ya ho finita eo e neng e le moporesidente wa naga ya Ghana mohlomphei Kwame Nkrumah. Mamedi ho ile ha phatlowa bomo e ileng ya bolaya batho ba bane ba bangatanyana ba amohelwa ntlong ya kokelo ba lafelwa jwalo maqeba a ho lemalla kotsing eno e tshabehang. Teko eo ya polao ha ya ka ya tloa e atleile ho finita jwalo mohlomphei Kwame Nkrumah e ne le ka 1962.

Ine le kala pili khodinyona yena phato ka selemo sa sekete magolo a re bonga mashumi a robedi le metso e mehlano ha di thotse le shumi le metso e tsheletseng tsa mogatlo wa United Democratic Front UDF bana ba le lokgotleng la dinyewe mane Peter Maritzburg Supreme Court ba hlolelwa jwalo ho leka ho fetola muso ka pahunka muso ka mahahapa ine ile nyewe eneng itonetse mahlo ke lefatshe ka bophara bana ba le shumele metso itsheletseng bana ba aga ka hare moetapele wa mihlenga wa mogatlo wa cope eleng mohlomphei mosiwa thera lekota.

Kaletsa tsila pele kgweding ya phato selemong sa setumagolo a robo mashume a robedi le metso e tsheletseng ba ithuti ba sekolo sa King Williamstown e leng sekolo sa Claremont le sekolo sa Chesterville ba ile ba hana ho kena diphaposing tsa borutelo e le ha ba re ba leka ka gohle ho hlompha le ho tlotla e mong wa bomme ba neng ba lwanela tokelo tsa batho e leng mme Victoria Mkenge. Ba ile ba hana ka nnete ba re ho kena diphaposing tsa thuto ha se ntho e re tlabe re etse ho latela hore mme enwa o bapetse karolo e kgolo ntlheng ya ho tlisa botsitso ka rona ya Aforika Borwa.

ke ne ke a rulelana le wena mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi tse e leng tsa e tsagala nalaneng ya naga ena ya Aforika Borwa le tse ding tsa lefatshe ka letsatsi lena la lapele kgweding ya Phato. Gopolatlhe Basotho ba batle ka jono re thakgola kgwedi ya Basotho selemo sa Basotho jalo ka ga o tseba gore kgwedi ya Phato ga e qala ke selemo se setšha sa Basotho. Tsena tsotlhe di ka e tsala ka kwano ka qwaqwa ka mona ka Basotho Cultural Village. Lefapha la tsa bonono botšhaba dipapadi mmogo le bonono le tlatlhe le iponagatse ka kwano ka provinceng ya Freistata ka qwaqwa e le go keteka letsatsi la Basotho selemo sa Basotho kgwedi e ntšhatšha ya Basotho. Ere go tshase ke tsamaye ga monnate le wena ke nke Goofy a re vuka maolele ke moqobelo ka jeno ke bua le lona bakganni ba ditekesi ke lela ka letsatsatsi le monnate bakganni ba dibese ka o apana ga lona ka di-province o fapana tsatsi le monate gabane tseso e bangwe le mokganni wa ntorontoro ke nako jwala gore o dira entate o kene leetong o bane o tshwere moruo wa naga halala.

0: Kigufi tsebeleso nye ratwa ngale se DFM pina ke monata re vuga maulele. Bophilong mo mamedi motle re lokela ko amohela lo ananela le ntho tsenyane. E re go bontse tsedintsa tsona tse o kana kwengwe re sa dingkeleng hlohong ho bona. Hona le emong ya saboneng ya na le tabatabela hore ka letsatsi le leng e ka modimo a ka etsa diphetoho. Ho hla mohlolo a bona ka mahlo a ya mabedi. Hona le motho emong ya sa kgoneng ho tsamaya ya thaselang ya labalabelang. Ananela ke hona hore wena maoto sana le ona o kgona ho fitlhella dibaka tseo ba bang ba sa kgoneng ho di fitlhella. Ananela wena motho e motle hore ka jono ke mona o na le phefumoloho o bone letsatsi. Hona le ba sa atleyang ho bona letsatsi. Hona le bao ba neng ba na le tabatabelo ya hore le bona ka jono ba phethe merero e meng e itseng ha ba atleha. Ananela ke hona dijo kgwedi e fedile ba bang ba tla itlaleya mabenkeleng ba lo rekela ba malapa a bona dijo. Ba bang ha ba na letho ba kolla ntsihanong ho boima. Wena ananela ho na le ba hlokang boroko wena o bofumane o tsoa ebile o le mafolofolo bona ba kgone. Ananela tse nyane hobane o na le ba sitwang ke o di fihlella. Ke na le wena. Ntate mahloko ke kopela bana ba latelang ba ketekantsa sila bona latswalo ka jeno ke re gapu ya mahlonolo ke itumeleng motsemme le motlogelwa sehume ba kopelwa ke gantshe sehume ka mona ka maokeng Kruon Starter ka fumana mong hape molaetsa o reng dumela hle a botipapi yo motswa ko monnati ke tsosa bohle ba holang ba hole ke nna mampopi mokwena ka mogele street bohlokong dumela hle popi ke a leboga gaitse diaka ha re ntse re le mmoho le wena tshebeletsong ya lesedi FM. O mo molaetsa gore DJ Six ke re pastor Segopa a hole a bone matsatsi a mangamangata o kopelwa ke moruti Makwaba ka mona ka Beltfontein. Ke a mo lebohela hle moruti ha re ntse re tshehetsana tseleng ena ya bodumedi le o tsosolosa bana ba Modimo gore bane ba bone leeto lena ka tsela e tshwanang. Khotso ntate ke kopela mme mmamotsuni monki wa hola o etsa tsengatangata ka mona ka qoqolosing di thulakwaneng o kopela ke ntate noko ka mona ka Fall Reefs number 8 o mmolaetsa go fumana nkore madume ntate mahloko ho hola setlolo sa ka sona ke amogelang moshani moshani yena mane Bloemfontein ke re a ithute a tloela ba pala. A tlwaela bapala ka founu o hola le opelong tlhone mona Santin. Ba kopelwa ke Lydia Moshani ka mona ka versus Brown. Re ke nke mo mamedi ke yona o teng o ka re o batho le yena o re a fetise molaetsa wa hae. Mamedi kgotso.
1: A di jestiga a motswako ne le ona hle. Yo. DS6 ka jelena hle ho hola nema S. Moreka monaka zone 12 wa Greater Bokeng motsetsi wa Pirates emolatedi wa Pirates ke ha hola a bone tsedintseng a tatse wa Greater Bokeng a morata mara a tsebe le pitso ke le reng ha o kopana a tle le cheke. Thank you Digestiga o kopela ke tshidi zone 12. Thank you Digestiga
2: tate mashoko mahloko ba mnatha le ga ndato waka. Ke rata ho hodisa ngwana o suaka ha le ntabiseng ntholeng mana Bloemfontein o tsa go mo senga tangata mo tsa go mo senga tangata ke o pa mo jumama mo sele se ngwana o suaka ka bona lobo ka bona lobo wana le bona a hole antsa le jolo fela ha ho hole ke mo kopa wa tsabe mo jimi ho mo tsohle a tsabe mo jimi o go pele ke mangwana e mo jimi a phakisa mana botshabelo ke le bile ntate wa ka.
3: DJ Sticks dumela ke mafalla moloi ka ratanda Hitlerberg ke go duma Toronto rona ka 1978 ke di 1 tsa August ho le ha tswalwa ka gapa ha tswalwa nna ngwana mme ke itusitse e bile ke kupela mahlono no ngwana eso mora nang ke ke letsa ka mehla le matsatsi. Amen. Thank you.
0: khabane yeso hola bone tsedintseng atangata ka rato le eno wena ngwaneso lena la ka jono le be molimo feta matsatsi a mang
4: e landa de mahloko ntate mahloko ke nna so di solfa fa ka mo ya jengwe se bona ka di bieme ka di tshwana ka mang ke tso sanwe ba ga le mahla solfa fa go tswa ka tswa le matsanga ta di tshimo solfa fa ga tsiga ga tswela le na solfa fa a tsa ke suri ga mo la ka mo ya jengwe se bona go mo tonto ma ga ka di tshwana ka di bieme ka mang
1: tumela sroja dumela ke se bela ba loka ba pena ga ke tso sa princess madie ona wa hola ke tsoseli teboho mofubatsa kama na ka bepena ga ke ba hola thate motho ba abaetse hantle ba kene sekolo ba hola ba be le children a tabai
0: ke a le bohle mo mamedi re ntse re le moholo wena tshebeletsong ya lesedi metsotso e mashume a mabedi le metso e mmedi pele ho hora ya bohlano metsotsong e mehlano ka mora hora ya bohlano re tlo fumana matshidiso murutu tla re be a hantle rona ba tla lo boloka bana ba borona batswadi ba borona ba o ile mbaratuwa pelontsa rona murutu tla ba teng he o ska ba suta pila se el moya a thibetse tsinge le shumile metso bihlano kamera ho ra ya bihlano se fetwe ke lenano le monati nati nati lamp ulalle mona he re tla be re teletswe pele ke mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika a re fa le ha e ka bakeng bakeng sa hore re imune monwana tsa singa la moqhubelo ka puo monati puo ya sesotho ntumelle ke re ho wena ka jeno mo mamedi a khabane ha ona mang ya phethahetseng e seng nna le nna ke ntse ke na letsaka diphoso e seng wena gobane le wena o ntse ena letsa gago diphoso le bona bao ga ba phethagala ka tsela eo kapa ona o kgetheha go feta ba bang gore o phele ka kgotso o phele o bolokegile bophelong o thabile a ko ikamogele o amogele seo wena o leng sona mme ntho ya bohlokwa-hlokwa e tloetsa gore o dule o thabile o ikamogetse o ananela seo modimo a o fileng sona ke ga o ka tlhompha batho ba bang go sa nnatse maemo o sa nnatse dilemo ba tlhomphe mme gang ga ba o fa tlhompho eo o tlo tlhokomela gore le wena o molemo ga ka kang ebile o botlhokwa ga ka kang lefatsheng lena re ke thelle wena motho yo motle ke late ka kapa menwa o ile tsa mehlolo nakong eo modimo a sa mo kadimme bophelo o na tsheditswe ke the big Jews no senyor Brenda Fassie.

Mohlomphehi kapa letona ke bua ka letona kantoro ya mo president Khumbuzo Ntshavheni o hlalositse hore parlamente ile a tshela monwana taba ya hore di license tsa rona tsa ho ganna di ekeletswe dilemo tse 5 ka ofela ka mantswe a mang ha re sa tla hlola re shebana fela le dilemo tse 5 o ntshafatse ka mogale motse 5 e ka re kgetlong lena re tla fuwa ho ngatanyana ba nang le dikoloi tsa private kapa ba sebedisang di-license tsena mo mamedi e motle code A, code A1, code B le code EB. Bano ba kgannang koloi tse kore tseno tse bobebe tseno ke bona ba tla fumana dilemo tse 10 mo mamedi e motle. Athe ba kgannang koloi tse kgolo ke bua ka di-code 10 jwalo. Le bano mo mamedi e motle ba nang le di-PDP, Professional Drivers Permits, bona dilemo tsa bona ntse di dutse mono ha ona diphetoho. Bana ba kgannang tse code 14 boeng a ka nnete ho tho lona hele tla nne le otle dimolo tseno tse 5 ke tse hlahang jwalo kantorong ya moporesidente di bua jwalo ke Khumbuzo Ntshavheni eo le letona kantorong ena ya moporesidente ke metsotso motho e motle e tsheletseng pele ho hora ya rona bohlano re ntse re le mmoho a kere tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM ntumelle ke tle ke di tshware di ratwa ke nna le wena haholo jwang ka nako ena kgetso sa batho.

re megolo go tshane melala ntle ha re etsa wele wele le ke ha re etsa thapelo sila kwae re yo tsuba thabeng re yo tswala moso wa le ha ha ntidi u bitswa le babala se ho thwa yo thusa di kgagejana ntswa ketsana ntalwa ntidi nka ikhotla ka ntidi ka kuka modimo wa go rutlwe re ya rapela makane ho ilwe kae ho sa keng o khutlwa re tla bona bonkgono ba llela matlala kapa ba bona jwang bašwile ba bona ka paka tsa mabitla beng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalela neng tsona di tswala di ata di ntshetsa marole pele ka lala le ngwana seho ka gatsela ngwana seho a ana molongwana ke re ka bua le ena ga a bue feta o phokole nna ke kgathetse tlhabantse tshweu letle le nee badimo letle le bona ga modimo a thaba ga modimo a thabela dikgarebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana sehwa o letse ya mpadisa meloko meloko ya gabo ke tseba kang ke tseba ya gaeso le yeso mogolo ntidi wa bitswa le magwagweng diteng dikgarebe ga re etsa wediwelele modimo a ko re utlwe re a rapela mabedire ntse re le mmogo tshebeletsong e ratwang ke wena le Sedi FM ga ne ke etsa jwalo ke ne ke tlhopha ditaba ke di beya gantle gobane ke tlo o kopana le moruti metsotsong e e sa fediseng pelo ga ke kopane le moruti fela ntle le se fela.

0: ka bona le godimo le letsha le lefatshe le letsha gobane le godimo la kgale le lefatshe la kgale di ne di se di fetile ke utlwa bohloko ke seka mego ga ke ntse ke le gopola go wena ngwaneseo mo o dutseng o le teng wena o tlhabueng ke tsenene ya lefu wena o latlhetsweng ke motswadi wa gago o latlhetsweng ke ngwaneno o latlhetsweng ke malome o latlhetsweng ke morati wa gago o seng gona ga letsatsi lena ke kena le wena tshebeletsong ena go tshedisa nna kgosetsana bataung modutima modupinis ledimo mo kerekeng ya St Junius Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mamedi matlhomoleng a makalo o tla hweletsa go mang ge bitsa go wena Jesu wena thusi wa batho modimo ya maatla o tlhesong gona ga letsatsi lena modimo ya maatla re atometsa batho bao ba latlheileng ba latlhetsweng ke baratiwa ba bona ba seng ba robetse boroko ba lefu ba tshedise modimo ba tlamelele ka bandišago ya legodimo modimo le ba kopela maatla go wena ntate ya maatla ka ona ba tshedise ke gona tsena tsotlhe go di kopa go wena boitso ke la ntate moda le moya o galelang Jesu ke morena amen a di fumane lengwalo la rona la matshediso buka ke ya moprofeta Isaiah kgaolo ke ya 51 a motso mong re tlonka temana ya 10 le motso mong mme ka thusa modimo e fumane ba le ya ka mokgwa letsela ba lopololwa ba Jehova ba tla gutla ba tla sione ka dipina tsa tlholo ba rotse thabo e sa feleng diphatlheng ba fitlhetse nyakallo le thabo go balegile botlhoko le masisa pelo a morena e tlhono lefatshe dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka kereste morena amen mo mamedi wa ka ya rategang go seng gona ga letsatsi wena o dutseng ka kamoreng e bodutu wena o dutseng le moratiwa wa gago e le motswadi wa le ngwaneno a palame chariota a ntse a bina sefela dumelang ke a tsamaya ga a tlotswa ka dikgoro a ya ntlong ya ga ya o ketela mo a le o phomola teng e mo mamedi wa ka ya rategang ga o ntse o tsholla o tsholla meogo o seka meogo e mo mamedi tseba gobane go ne o fitlhile nako eo modimo aneng a mo bitsetsa ka gae ka legodimong a bone legodimo le letšha le lefatshe le letšha a re nyologela kwano ke tlo o bontsha setlotlha ka mora moo a ba bona a ba bona balopololwa ba Jehova ba gutla ba gutla ka thabo ka dipina tsa sione e leng tsa tlholo ba gotse thabo e sa feleng diphatlheng tsa bone e mo mamedi ga ba tumela legodimo ba kgatlhanyetswa ke magodimo ba kgatlhanyetswa ke bagolo ba bona ba kgatlhanyetswa ke maloko a bona ba utlwa lentswe le ding ke mang ya e tlang le mane ya pereng diaparo tse tshou tse telele tse tekweng ka bofubedu ba re morena ga re tsebe o re ke ba tswang matlhomoleng a magolo ba tlatsitseng madi a bona dikobong tong tsa konyana e mo mamedi ke motswadi wa gago o robetse boroko boroko ba lefu ke ngwaneno o fumane kotsi ya koloi ke ngwaneno o bolauwe ka setlogo e mongwe o bolauwe ka thipa e mongwe ka sethunya empa ke batho ba lopolotsweng ba tlang go Jehova ba tla gutla ka difela tsa sione e leng difela tsa thabo ba gotse ba gotse botlhaka wa bophelo ditlhong tsa bona e mo mamedi ga re ba tloele gobane ba bone leeto la bona le lokisitsweng ke Jehova ba le o thaba le bona ke rata gore go wena ga botlhoko ba lefu bo kena botuba shaba Jesu sefapanong e leng yena matshediso gobane mookamedi ya rena o tseba seo se tlhotlhokang mo tlogelele mo mamedi ga re phamise disakatuku tsa rona ge ba feleletse ka kgotso te re re tla kopana ganye le botlhe ba tlotseng ba lobina pelatrone e leng ba lopololwa ka Jehova ke rata gore go lona modimo a le matlafatse modimo a le tshedise ga re ba tlogeleleng ba tla tsoga motlhatlhong peta ba tsoga bafu ba tsogela bophelo bo o sa feleng ka ona ke rata gore le tshedisege modimo a le matlafatse a le boloke ka kereste morena amen a re rapele tlhono lefatsa batho bao modimo ba tshedise ntate ya maatla ba fe magau a gago le bophelo ba gago ba tle ba maatlafale ka kereste morena amen
1: nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ditoha dikalaneng ho lesedi FM.
3: Ke nnete wena motho e motle wena ha wa lahleha o mametse lenaneo la hao la ditheo dikalaneng. Le matshoho mahloko misong ya letsatsi la moqebelo. Lena le a ikgetha. Ke loka kile ka hlalosa wena motho e motle ke mafelo wa kgwedi ke maqalo wa kgwedi ya phato bang re tla itlalea di bakentse fa popopaneng ka o qolea mabenkeleng mo re tla lo reka thepa tsa bohlokwa tseo re di hlokang e sentseo re di batlang tseo re di hlokang ela hloko ba teng bana ba borona ba dulang ba rutlwisa bohloko ba renkela seo re sebeleditseng ka thata ipoloke le wena itshireletse seke wa beya dintho poaneng mong mang le mang a ka nnang a dinka ke hlalosa ka koloing e tsa bonnete ba gore o phuthaphutha tse tla kgatlha matlho a batho ga ba feta ba sheba ka koloing e be ba inkela tsona di beya sebakeng se bolokeileng mekotla mehala ena ya rona di-cell phone ka kopotlhe di tlose matlhong a batho gobane ka o di beya o dipepesitse ba tloa ba tshwatla koloi ya gago banka thepa tsena tsa gago ka kopo ga re le ka gare o mebila ga re kwaleng di-fenstere tsa makoloi ya rona di kwale gobane o tla bo o butse o beile dintho mona e tla ga o emisa robotong kapa o emisa stopong ba kenye matsoho ba inkele seo e seng sa bona le rona re seka kgothaletsang dintho tse bodutu etsagala maphelong a rona ela tlhoko le ga o emisa mane parking o kena mabenkeleng lekola koloi ya gago re ikwetswe potupotulo wa koloi ya gago o shebe go mamati otlhe a fela a kwetswe pele o ka tloa pela yona ha o ka etsa jalo o tla bo nthusitse mme re tlabe re bolokile aforika borwa e ntse e bolokeile ka dinako tsotlhe ke ntse ke na le wena go lena le e ratwang go bapalela pine monate ya mantsha epoto

mohau e ka ba masidiso a maholo ho wena wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ye ba pidi monate e o re sa tswa feta o yona bohale ba masokola ra ba ne ba re na ma masokola ke monate e o kene kere ke tsibile nna ne o la mpolele ba keng sa mafelo ana a beke tlele o senyana kwa hema mejolo ka hele mona ke sekwetse a ntle ka ra moleka wa tsimu ntumelo re ke hopopotse mo le modita ba keng ke mahlahla ra mabedi ane a o kene ke usile ka ona beke nyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tsiba dikarabo romela tseno tsohle di ya gele mona ho mafereka tj@sabc.co.za rite tswele mathefatshe heno nyana senya mafimi ke ri shit ke ho ke ri shitilo majwana mabedi mabetsa hole ona mona miloko le miloko ya tswana sitsi ngwe ke tlilwe ke baika ho iketilwe ho dilo ha mmoho ha o arahame e mong o feta e mong ka mmeli di khabane mokoko le setole se hlaeng di khaitsedi baika ba hola ha mmoho ka mehlaruri le mohlambatswa motse batswa ha mmoho mona re hopola tuke le takudi mawelana re hopola masilo le takane ba tsumong re sa lebale mahlapa le mahlapani ke chobot bana ba bana ba kha ke re ha hula hore iti bona le ne he mamedi lona le ne lengotswe ke bonanga royal pakisi wa ka mona he ka motimposo nomoro nya mashoma mararo ka mona ka motse moholo masiru na hinyali sotu leo hei mwamidi ya mwete wa tsebeletu ale sedi kilo na le sahlelo lenu la pil ho ama bedi au kine nki usile kaona bege nye enu e sato afeta mwa kine nki tewe nao tseba di karabo chibila tse no tsohle li akhele mwono wa Afrika tj@sabc.co.za fela ntumelo ripile nga feta olona kite kile pete eba mwishomo ntewe tsao tsona dile tsai walo nana bele ngaka kibwela kitsola matefati hape kiri tshet kihu kiri tshetilo majwana mabedi mabetsa hole ona mona miloko le miloko ya tswana sitsi ngwe ke tlilwe ke baika ho iketilwe ho dilo ha mmoho ha o arahame e mong o feta e mong ka mmeli di khabane mokoko le setole se hlaeng di khaitsedi baika ba hola ha mmoho ka mehlaruri le mohlambatswa motse batswa ha mmoho mona re hopola tuke le takudi mawelana re hopola masilo le takane ba tsumong re sa lebale mahlapa le mahlapani ke chobot bana ba bana ba kha ke re ha hula hore iti bona le ne he mamedi lona le ne lengotswe ke bonanga royal pakisi wa ka mona he ka motimposo nomoro nya mashoma mararo ka mona ka motse moholo masiru na hinyali sotu ke lona he mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la ili ho ana ama bedi au kine nki usile ka ona beke nyane e sa tswa feta mo kile nka rahotswa dikarabo tshibila tseno tsohle di agele mona mo Afrika tj@sabc.co.za re jolo ka ile mona ha ke fitile ho leno la pele mo ke hopopotsa mo le mo ditaba ke tle ke le feletse ka hore ke tlonga pine mona tekwano nge ke bitse di galala tsa orange farm ha ba re ngwana le gala e tla re ka mo rapine na he ya galala tsa orange farm ke tla be ke nka hlahlelo la bobedi.

yeba pinyo monate he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi di kharala tsa Orange Farm ba ne ba re ngwana le kgala ke monate e o kineng ke re ke feletse hlahlelo lane la pele ho ana amabedi a o kentseng ke ho popotsa molo mo ditaba kaona ile amabedi a o kineng ke o sile kaona begenyane e sa tswa feta ntumela re kinana bele lena la bobedi le teng ke ne ke itse jolo fela jolo ka kile kaetsa ho lane la pele ke tle ke tshwele mathefatshe nna no nyala senya mafe ke motintinya le bana ke no nyana e fofang ka bahlale ke mona e sa itshebeng seritinya ke re Get it up. Yapota sebakeng a fetwa a satswa fetwa ngwana mmanonyana a a tla male selo sa bana sa mohlomola a tsabela sebaing holo shebana dia lidia ka male ngwana se thole le mokoko a kwahala a se ka medidietsane sebaka pakeng ntho ya ipena sekolokoto se thole sa halefa ka matla bona mapidipidi tla sa dipilo tsa mmatsona Nonyana rama ubele atamela haufi rautwa ka setsokotsane sa moya aba shebisitse dina la tlase a itukisetsa ho isa se thole bohloko ki e lo ngwana mmanonyana a ikela onketse bana dijo ho ya dilomong ke re ha hola ore iki mp olale ke ya le peter he mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana amabedi ao ke ntseng ke ho popotsa molo mo ditaba ka ona e le amabedi ao ke neng ke o sile ka ona hebekenyane e sa tswa feta e re ho le pete ngaka ke boele ke tshwela mathefa tsenongyana senya mafimi ke re shedilo ya potapota sebakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmanonyana a a tla male selo sa bana sa mohlomola a tsabela sebaing holo shebana dia lidia ka male ngwana se thole le mokoko a kwahala a se ka medidietsane sebaka pakeng ntho ya ipena sekolokoto se thole sa halefa ka matla bona mapidipidi tla sa dipilo tsa mmatsona nonyana rama ubele a tamela haufi rautwa ka setsokotsane sa moya aba shebisitse dina la tlase a itukisetsa ho isa se thole bohloko ki e lo ngwana mmanonyana a ikela onketse bana dijo ho ya dilomong ke re ha hola ore iki mp olale leo he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la bobedi ho ano amapedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng e sa tswa feta mo kileng ka re wena o tseba dikarabo romella tseno tsohle di agele mona o mafereka tj@sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofu ke le kole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka momamedi wa lesedi a ileng a rena ke etsa karabelo jwalo ka ona o tlile hantle rena ebe roki tseo moo ne di bolela kae eno wa pela kenang kwano ke matwang mosolotsane o re dumela hle ntate mafereka a re dumela hle ntate banana karabo tsa hao tsa bekeng e sa tswa feta ke tsena he ka bobedi o mphile ya pele a boela ampha ya bobedi nuku mosolotsane o ka mona ka ramolotsi ke ka mona ka filion scron dumela hle ntate mafereka dumela hle mathegetsa la pele kile ngwana mme ke o file lona la bobedi le lona ka o tshwana ke o file mongodi wa tsena tsohle ke msimanga sello ya leng ka mona ka bohlokong bethlehem ka mona ka face 7 ke tsone he karabo tse ntseng di kena jolo ka ke bona hore dinga ta bona ba isane tuna ni JC mwana mofukeng a re dumela hle ngwana monna karabo tsa o kitse ho he o mphile ya pele a boela ampha ya bobedi a re mngaka karabo tsena ke gaitsedi ya banana ke gaitsedi ya ntaoleng le mmadisebo ya leng ka mona ka thabana tswana ka phameng ha isu ka mona ka qwaqwa ka lebitso ke tuna ni JC mwana mofukeng ke a leboha he poka re ke boneng mang ya ile nga kena kwano ke thabang le kone ha o re dumela hle mo hlwa thupa ampa tsona di le pedi o mphile ya pele a boela mpha bobedi thabiso le kone ya ke mahlakwana e motona ke ntle ya dithota ya leng ka mona ka Caleb Motshabi ka mona ka Bloemfontein ka Center City o re kgomotse o hlenta tabanana ha rialo a re re tla kopana gape nakong e tlang Pabalo Esther le ena ke yona wa kena kwano Pabalo Esther o etsa karabelo ore ha dibokwe dikgomo tlhe ntate lenaneng le monate la mpolelele a re kgotso tlhe ntata banana ka lebitso ke Pabalo kgotseng ya leng ka mona he ka mona ka matau tshwarelo ore ke ena matau ka sebele ya dulang ka mona ka Gauteng ka katlehong ya a re mpalapeng ka mane he ka matatiele ka mona ka Queens Mercy o tswa ka mona ka provinceng ya Kapa Botjhabelo o mphile
tlahla la mabedi a na etsa karabelo mphilela pele a boela ampha la bobedi paballo esta gotsenya a re hlenta te mafrika ke a leboa a sia ntlatsa ha e ka ofela re ke bone tsedintse ile ntsa kena kwano ngwana wa Yesu ya kena mona ke Polosia Polosia a re dumela hle mathegetsa o nka kgeletse karabo tse pedi a re ya pele ntate mafrika le ya bobedi ke tseo go tlula antle gore go ke seno mono sene se bolela kae go tswa o gaitsedi ya mphaflane e leng Polosia ya leng ka mona ka Orange Farm ka mona ka Extension 3 diketso male jwane le na wa kena re dumela hle ntate mafrika o mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi hle ntate mafrika ke utlwile gore go ke tseo ne di bolela kae diketso male jwane ka mona ka phomolong hele mana mametsele se DFM ho 89.4 re ke bona ke feta ka mona he ka gaitsedi ya motho ke ya kae ke leba ka mona ka qwaqwa ka qwaqwa ka mana ke kena ka tsesenya ka mana ka sidibenya ke ya o gaitsedi ya modiehei mahadi le malefa ke yena he kwete manocha ya leng ka mona ka fandabail ka mona ka S6 ya ngotse mona banna o mphile karabo tse pedi a re dumela hle motswalo wa slepe karabo tsa ha o kitseo pakiso motaung a re ke ya leba hle ntate mafrika o ka mona ka lekwa ka tsa tshebetsong pakise ke tlhalutse ka re lapeng ke ka mana ka qwaqwa Joseph Khota le yena o ke ne mona Joseph Khota ke Nkuta ke Joseph Nkuta o mphile ya pele a boela mpha bobedi malefetsane Nkuta o ka mona ka bohlokong ke ka mona ka Bethlehem Stephen Nyakisi le yena o ke ne ka Tlokweng ka mana ka Mount Fletcher province ya Eastern Cape le yena o mphile karabo tse pedi re ya pele ntate mafrika le ya bobedi ke tseo Albert o ke ne ngwanna weso hem ebile ke mmaletsatsi sefudi maletsatsi sefudi o ka mona ka matlosana ke ka mona ka northwest le ena maletsatsi he o mphile karabo tse pedi maletsatsi re ya pele ntate mafrika le ya bobedi ke tseo he karabo tsa hao nako matsoso le ena o kene nako matsoso ka mane ka Lesotho banna ka baka hopola moruti matsoso ngwanna weso he nako matsoso ka mane ka Lesotho lena o mphile karabo tse pedi a re kgotsa hle ntate mafrika ampha ya pele la boela ampha ya bobedi ke tsona mamedi karabo tse ntseng di kena Maxwell Setai le ena o kene a re nnete ya sala ko ile fela o roka e le nngwe mono ampha karabo e le nngwe Maxwell Setai empa ampha sebaka seo a lengwe sona Ephraim Mapue le ena o ile a kena Ephraim Mapue kwano ampha karabo tse pedi ampha ya pele a boela ampha ya bobedi a re dumela hle ntata banana ke tshwana le wena a ntloba le nna ke ntata banana ke ntata Selina le tshego ya leng ka mona ka morojaneng ka di-Westdorp o re phatetsa teng di yalelwa fela ga mokoko o ile walla Ntswaki Maile ke mme sese ke mampontshe Maile ka polaseng tsa bati ka monyakeng Vessels Bro ke mmama lome wa Thabang le Sipati mmogo le Tshepang ka sitana le lesedi a re ke tsone he a re ke bona bana ba ka bano a re ae ntate mafrika karabo tsa go kitseo he o mphile karabo tsa ka tsepedi ya o mphile karabo tsa ka he tsepedi mme sese ke Maile re ke bone ngwe kena mona ke sejanamane ramokwatsi ke le ka uta motheno ka mana ka mafeteng ka rena ya Lesotho le ena o mphile karabo tse pedi re ke bone he momamedi seiso gotlisi le ena o ile kena ampa karabo tse pedi o ka mane ka leribe le le talana la mmamo sa le molapo ka mane ka ha Montshwane ka mane ka Montshwane he ka ha rona ya Lesotho le ena ampa karabo tse pedi re ke ya leboa hle mohlothupa taba tsa o kitseo mapasa ka sebabole ya leng ka Vanderbilt Park ka mona ka Bonani le ena o mphile karabo tse pedi puseletso tanki a kena na puseletso tanki anka khala karabo tsa ka tsepedi puseletso tanki o ka mana ka qwaqwa ka matsikeng a e kwala monnate e bile a e kwala ka o thegetsa tsietsi magalanyana ke a ptiziga le na mpa karabo tsepedi a rumela hlenta tema freka ampa ya pele ampa ya bobedi ho tswa ho ntata pulane le dimakatso tsietsi magalanyane ka mona ka segutlong ka thabana tswana ka mona ka thaba ronto ke a le ba ptiziga a kena auskabo nina ke mmia pulane le ke o rapetse le yena ka qwaqwa ka mane ka matsikeng ka mona ka difarikinya ampa karabo tsepedi le na ra le o ka batho ntate mafrika nnete gaitsedi ya banana ke o thegeditse ke tseo he karabo tsaka atang mokwatle ke atang mokwatle le ena o mphile tse pedi atang mokwatle ka matatiele ka mane he ka matatiele o mphile karabo tse pedi a re ntate mafrika karabo tsaka ke tseo re ke bone tseding he mmapaseka sebabole ka bonane ke ile ka bua pejana ka yena Thibologang Samuel Galaki le ena o ile kena ampa karabo tsaka tse pedi ke tseo he ntate mafrika Morosi Rampai o ile kena Morosi Rampai ho tswa ka mona ka Leratswana ke ka mona ka Allenton empana jwalo re ka tsa tshebetso o ka mona ka Gauteng maboneng banna ka mona ka Nigel ke karabo tseo a mphileng tsona tse pedi re ke bone Modise Lucas Rampai le ena o ile a kena kwano ngwanna weso ka mane ka petsa e re ke bone o ka petsana o ka Zamdela
hapetsano zamdela ka mona ka Sasolbeka ke ka mona ka Freestata ere ke bone mo ile nga kena kwa no he mmomedi jolo ka hele mona dilingata ke mokotedi ke yena mokotedi ile nga kena re mohlatupa ka re botsa ka kitseo general di mokotedi ke ntata bohlokwa bontle le thato o ka mona ka nyaka long Allen Richer ke ka le mona he ka le jori putsa ka province ya Freestata di se tsomo sesi o ile kena Van der Bell Park le yena amphatsa ka tsepedi malefetsane nqala le yena o ile kena ka mane ka qwaqwa ka katlehunga re ntate mafrega ka tsaka kitseo meketsi David le yena ka tshwanela kena ka ramolotsi ka mona ka Phil Yunscroon ampaka re botsepedi sekete ramoletsane o kene paseka sekete ka mona ka Bloemfontein ka mona ka Perengetso ka sengangata le yena ampaka re botsepedi pusele tsomo kwena ke mme mabokang mempuse ka mona ka qwaqwa heka lusaka le yena mphile ka re botsaka tsepedi dingata mmamedi re ke bone Justias sepaka lena o kene kwano ka mona heka Harris Bay ka mona ka Edinburgh le no mphile ka re botsa ka tsepedi bana sepaka ke ya leboka mo ka Harris Bay ka mo ka Edinburgh Thabo Khokho ke yena the bad boy ka Pelindaba ka Bloemfontein le na mphaka re botse pedi re ke bone he gaitsedi ke motswalo wa Master Touch ke ntata Lomine le mo jale fanta temo kwena ngula ke ya lebo pholoma gwasha ka mana ka qwaqwa bana ka Club View lena ampatse pedi Jack Mahloko o ka mona ka Paula Park ka Gauteng ka Springsa lena mphile ka rabatsa ka tsepedi motseki Jack Mahloko Anthony Hlalele ha iso ka mane ka makeneng ba na uthaba bo sokoto mane ha mogena mohali lena mphaka re botsepedi Teboho Paul o ile kena ka Maokeng Grow Starter ka mona ka Snake Park ke Teboho Mafaisa lena mphaka re botsepedi ari ke tseo ntate mafere ka tsane a kena a le ka mona ka CBD Johannesburg antle ka rampa Gauteng lena mphatse pedi ba nna Thabo Tshwaela o ke ni Thabo Tshwaela o ka mane ka Duncanville ka mona ka extension 1 ka ferry yena genga le no mphile ka re botsa ka tsepedi dingata Paulos Maleke matwa mosolotsane ba bo rra mokanati Johannes Mofokeng ntate Molifi Maile Thabo Baleng ka moka qibing vepenari Elias Chabalala ka qwaqwa gona marita ba Elizabeth Mamapi Maokeng close starter Betuel Molelekwa Thulo Waleto Shwapi Mkabani Johannes Majola Cheduvuma ntate Mudibedi Daimani Makafani Paul ntidi dingata mamedi fela ho sio ke nako nete he re tla di bona hape be kenyane etlang empa he ka re botsa tsepedi tseneng dine pa hetsa mahlahlelo ano a mabedi o kileng ka onkela ona pejana ya pele ke madinyana maeba ya bobedi ke phakwe ke tsone he ka re botsepedi tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ntumela ke fete jolo ka hele mona he ke ile ka ya lololo ke nwe metsi tla re hang ka mora hore ke kolobi sentane ke tla gutla ke sekeng ka mahlahlelo a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sabe ke nwe metsi ke tla gutla.

Onso mametse sebeletso a le sedi ha mo mamedi nna no kile monna a thekela mpolele kitse hona ke moqebelo ka jeno ke moqebelo wa nthotseng a ta ntholi tletsala ka ntle ka mona ha di ntse di ya ditlwatlwaela magulo bane nete ke se ke bontsitse ka re go diena e itlolla fela letsatsi wa bang kgwedi fedile e ho ba bang kgwedi fedile jwalo tse bo re huwa kwana le kwana ke bana ke mmeke ntate ke ba bo mochana ho ngata e tla ba moduba dube ha di ntse di ya ditlwatlwaela magulo hanyane ke ya ho lo mamedi ha o hlokomela se ya tsama selemo nete ho bane e kgwedi nyane tlang a o ra berekene kgwedi nya lwetse ra berekene kgweding ya lwetse ha re tloga kgweding ya lwetse jale re a qala ra futhufuthumala re tla fokofokotsa merwalo ena eo re aparang ka nako tsena tsa madungwadungwane ntumelela fela emamedikeng ke ya mabedi matlhatlhelo a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena e re tla tshwela mathefatshe nonyana senya mafimo ke re ke go ke re se makgwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka haramotse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputing sa re iti mahali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa zilibile ibile sel menana le metala se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sat abola le fatsi di bebe kere ha hola hore iti mpulale leo he mmamedi motle wa tshebeletso le sedi ke lona hele hlahlelo la ile ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e re ke tle ke le phete ba mohlomong he tsebetsa ha o tsona di le tsae bo le phete ngaka ke boela ke tshola mathefatse no nyana senya mafimi ke re se makgwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka haramotse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputing sa re iti mahali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa zilibile ibile sel menana le metala se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sat abola le fatshe di bebe ke re ha hola hore iti mpulale leo ke lona he mmamedi motla wa tshebeletso le sedi le hlahlelo leno la ile ho ana a mabedi ao ke reng ke ya matšha a o kusiang ka ona bakeng sa bekena fela ntumela gore ke tle ke le feletse ke tlo nkapine monate kwanong ke keng ke haeso gara maatla ha ba re seo ke leng sona e tla re ka morapinena he ya mahlapane haeso gara maatla kgaitsedi ya bašhanyana kgaitsedi ya mahanwe ke tlabe ke sentse ke nanabela tlhatlhelo la bobedi e le gona gore ke tle ke itlhophe pele nka diela dikgala fela pele nka moo e re ke bitse haeso gara maatla.

re le buile Thabiso Mafireka ha mo le matsoho mahloko rudi medise mo mamedi ho lena la mathumisa mafelongana beke ke mo qobolo ka jeno metse ndi ndi taba tsiro tla ofa tsona sitho sa mihleng sa build one South Africa bossa ka bogutshwenyane ayanda alipain isele sitho sa mogawa action SA mamedi ena ke ngwa ditaba tse re tlang ho fa yona ka jeno ka re tseding ho lena la mathumisa fela pele re kena o tsena tso hle ka botibo ha re balwe ditaba tsa hora ya botshelela eletsa pele tsa letsatsi re di balwa ke ntsane rantwa

Mamedisi ntse ditaba hetse ke saka gona o fatsona ke tse ya mona le tlhopa sana ha sa banyana banyana banyana banyana ba ne ba bapala tsa tsila maobane moteng ba ne ba nkane jolo le Ivory Coast pa ba nya bona ya bobedi di papadin tsa Wafcon me fela he banyana banyana ba khone hore ba ile ba khutle jolo he ba betse ka o le kana ka ntlatse pedi o pedi le Ivory Coast me ba ipeile he monyetle mamedi hore mohlomo ba tla hapa pa ba de bona ya o qetela di papadin tsena tsa mohope ona wa bompudi ba mafuma ha di continenteng ena ya Afrika mere bone hape mamedi sine Sipho Dambile ho tsena tsa Commonwealth ha pala Afrika borwa medale wa gauta ke mitarentsa netse magolo a mabedi 200 meter me o tla le mohope ono Afrika borwa ke tsene tsa diketsa lo tsetsa la ka tshino mamedi ho pula hore mogatlo wa bobedi wa ingodisa le o lekola hore na o ingodisitse bakeng la dikgetho tsa magotla metle tse tlang ka la godi ka la nne go rinya pudingwana mosebetsi o qala ka jene tsa bonete ba ro watswa o lo sheba hore na bo ingodisitse ba onsa ingodisa ingodise har le boe ha le mona mametsi lena la mathumisa mongqobelo ngwana mohlophiso lona e bile le rado serabele mahlaisi bile di engwane moyeti ya re baletse ditaba tsa ra botshelela kentsane rantwa me ya neng a tsa bonete ba re fihla go wena ga swena ntlele tsitiso ke anatikondla na la ka lebitso ke tisa tso mokwena mifo wa wa mathumisa o re bo mamedi ha ebe bo monati mana nngwe hle latelang a tshebeletso ena ya lesedi FM ho dumatlo ho raja bo supa tshebeletso ke ya lesedi ho SABC re balwa ditaba tsa hora ya bosupa ke ntsane rantwa.

pina e monate mamedi e tlang ka Cecilia a St. Luke ba re boyi ha ba re monna o molelele ka onkela fora ya Lesotho ba re bonang re a itumela.

mo he mo medi ha metso se dilo hantle tshe ho ya le shumele metso mine ka mora hora ya busupa a kontumele ma bedihle ke utsebise hore na le bitso la ka ke sibongile sonopo ke moradi mo holo wa ntate soni ke motlo o nya motsea di ka sebele ke phofolo ya masira letsatsi ba re ko ba ko ba sebata o lokena mosimeng ka hlo go tsohle mo medi e tla re fitla mane metso se le shumele e ma shuma mararo ka mora hora ya busupa ke mane ma medi mo tla ntetsetsang ke utlo hore na ebe ke mang ya qetang dilemo le motho wa haika jeno lenyalong ke bomang bankankano ya lenyalo ka jeno nomoro ya ka ya mohala ke 086003084 kapa 0797585066 o ka ntumela voice note empa hle mamedi ska itsa itelele ke half dag ka jeno a ba tla ntotsa itelele ka jeno ba tla ntotsa gotswane bua le nna he nomoro ntse o tsepedi 079 7585066 kapa 0708603084 mamedi ke mo tla mphumanang teng ere ha ke tsa tsena he ke nke hlopha sena sa Dolce Coristas ba o tla ntho monate mona ba re ezidinga ha ke gutla mo he mamedi ke tla be ke onkela Val Coristas ba re seronta bohle.

0: Wa bo so se le ha ka le keng
1: ke ka tlhole fa dikoloto tsa ka ha akamela
0: ke hantle ho bona
1: Xiaomi ke mola madness o ka ihapela 1000 rand pa ke sa sekoloto se se se so se le fa ke ka tlhole fa dikoloto tse pedi tshela nka go tshisa 2000 rand
0: wow
2: ke mola madness eo ha akamela fela hona le dipehelo
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

metsotsomamedi e mashoma mabedi a na le metso e supileng ka mora hora ya bosupa ke ne ke ongetse pine monate e tlang ka Soweto Memorial Choir ba tsamaya le Emilogicantu ba re mshini wam ka onkela Melodying Community Choir ba re Boleke Maipatile mamedi ke nako he ya gore o tlo nthumelela voice note kutlo rona ke bomang ba nkankano ya lenyalo ka jeno ke bomang bana ba nang le dilemo ba le mmogo lenyalong gopola gore nomoro ya ka ke 08 6003084 kapa 0797585066 ke mo tla mphumanang teng.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Didaba tsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya borobong le nane re kenang ke la State Your Mind.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
2: Ke lebile haholo ntsane ranta mogotsi wa kahle o sa le teng mogahla moananong ngwana modise le setabela ha le benya ha ke fehla meke ngwana la moseu ha ke je le batho ke nong godu godu nanyana ya mari bile ke le dumedisa hle ke re dumelang bagotsi ba ka le phetse jang na ke phetse ha monate fela ke la amohela nana lo gona le monate la Stage Your Mind mara ka pana re le bana ho ba ka ite batsega amang nana lena o litlisetswa ka mhlotlo ke SABC Education bo hlaisi makineleng ka mane ke bua mona hle ke tebu tebu tshahlana ya gahleng di tebontshala
1: o tswa ka matshe o fitla le

Metswalle maobane ka la mashome a mararo le motso le mong phupu re bile le monyetla o ikgethang sekolong sa primary sa Kgotsofalo. Re keteka buka dipale tse kgutshwane tse ngotsweng ke barutwana ba sekolo seo. Ebile heka jone ke na le ba baeti ba bangatangatangatangatangatangatangata. Ke na le matitjhere a sekolong seo ha mmoho le bana ba sekolo. Ke batla ba qale fela ka bana. Re hi! Ibile ha batsamae ba le bang batsamae matitjhere a bona e leng ntate o rapeleng Maliho me Ntswaki Gaiane me Van Skalk Wake ha moho le ntate Matlala ibile hle bona batlo re qaqa ka buka ena ya bona ya dipale hle e re pele ho mo ke lenkela pina e monate ya Oskambo Jazz Work ha moho le Thukuthela season bona abari vuka.

0: Oskambo just work hama holi tukutela bana bane bare bane bare buka ntso ditsile tebu tebu ibile nna rona re bua ka buka ya dipaletse gotswane engotsweng ke bagutwana ba gotsofalo e re pele ke bua le bona hle mogotsi wa ka ke ke ke bue le ba etibaka ma mistress a bona ke utlo hore na a bona a bareng ka taba ena dumelang.
1: Dumelang.
0: Le fetse jang hle?
1: Ah, ha monate.
0: Le nna ke fetse ha monate fela re ke le dumedise ke qale ka me ntswaki ke re dumela hle me waka.
2: Dumela hle monate.
0: O phetse jang?
2: Ke phile tsone o phetse.
0: Le nna ke fetse ha monate fela. Dumela ntate o rapeleng.
1: Dumela ausi waka.
0: O phetse jang ntate waka?
1: Ha monate.
0: Le nna ke fetse ha monate. Dumela me fanskelk.
3: Dumelang sesi.
0: O phetse jwang hle?
3: Ke phetse hantle.
0: Nna ke phetse ha bona. Ke thabetse u bama. Ntate wa ka, ntate o rapeleng. E re nna le wena re hle re kene tabentsa rona hle. A ko go joetse ho ne ho etsala eng maobane sekolong sa gotsofalo. Maikutlo le moya o ne o le jwang nakong ya ho qala ho keteka.
1: Maobane ne re keteka launch ya buka e kwetsweng ke bana ba rona. Dipaletsa rona ho tswa sekolong sa diplase. Mo leng hore e kopantsitswe ke University of Free State lefapheng la library. Bana ba ngotse di short stories, then University ya rona ya UFC ya dikopanya buka e leng hore ke dipale tsa rona tsa sekolong sa dipolase. So it was very, very, very big successful event mo leng hore people they couldn't believe hore bana ba dipolase ba kgona ho ngola.
0: Jele ke a tseba ke bone mona marangrang mona hore hei merero ona o susumeditswe ke mananeo a na le bali ha le sa tsebe he hore le nna tebutebu mananeo a na le bali ke tebo jele he ka maikutlo a hao mananeo a ho bala le ho phetha dipale a na le sabo sefe kgodisong ya dikelelo tsa bana ba banyane
1: a na le kgodiso engwe e kgolo because of mama le bongi o kila ga etela then bana le bone ba bona ho bala ke ntwengwe e leng hore it's very important musu ya fa wa gona mesepa mogi ibile ba etsa thothokiso e leng hore e bua ka eng ho bala ho ke dijotsa kelello. So most of in our kids re ba ruta hore ba nne ba bale ho ba hona motho if o badile ntho ha hona motho tla eng ka nhlong ya hao e dutse bo bokong ba hao. So now on bana ba rona they are so active in reading mo le mo sekolong di talking walls tsa rona ba dula ba bala.
0: E utla hetse hle ntata ka ka bona hle ka morao ka mo o tlile le bana ba hao ba bahlano ba teng he mona bukeng tsena ta. Jale he ke batla ho bua le bona hle ke ke ke utlwe hore na bona ba bapala ka golong e feng bukeng ena a ya lona e re ke ke ke utlwe hle bagotsi ba ka etlang mo ha ba le morao tse ba mani bongi. Hello hle o phetse jwang?
4: Ke phetse hantle.
0: Le nna ke phetse monate ke bua le mang hle?
4: O bua le Tshegofatso Tsipane ke dula mona Bloem na Media. Ke kena sekolo Comtech.
0: Jale mogotsi wa ka, ha ka o tshubile tje. Otlola melo, otlola melo mogotsi wa ka. E re he nna ke utlwe he. Wena bukeng e ngotsweng sekolong mo. O bapala ka go lefe mogotsi wa ka.
4: Nna ke mongodi wa pali. Ya bashimane ba le ba tsamaya ba le bangata. Ba tsamaya thuteng. Ya ba. A fella ba la tlile ngwana.
0: Jele keng e ntseng hore o batle ho ngola a pale mogotsi wa ka.
4: Sentseng hore ke batle ho ngola pale ena nang ke hore ke ne ke rata ho bala.
5: Yes.
4: La pe ka ke bona hore ke etse pale le nyaka then ke tswele pele.
0: E utlwa hetse hle mogotsi wa ka. Ha re utlwe ho mong hle. Hello hle.
3: Dumela.
0: O phetse jang?
3: Ke phetse hantle mme o phetse jang?
0: Le nna ke phetse ha monate fela re bua le mang?
3: Mona o bua le Masingwane Ngwarai ho tswa plot 48 Tweede Straat mme.
0: Alala. Wena o bukeng ye mogotsi wa ka o ngotse eng?
3: Ke ngotse ka Amo a Kula mme.
0: O na etsa? na etsa mogotsi wa ka.
3: A mo una jile dijo tse seng hantle mme una kula a kudiswa ke dijo tse seng hantle.
0: E ka wa ntsofatsa je o re mme. Ke te mute witla mogotsi wa ka o re tebu e seng mme. Jale he a komplele ke nyentseng ho go batla ngwala pale.
3: Ne ke le ngwana ya sa mamele mme ke rata ho tsamaya fela ke tse ke shapana le bana ba be ke re ke mpe ke kipe busy ka nthonyana e tla etsang gore ke gaone le ho kenella ditabeng mme
0: jalo so mamele
3: eh ya
0: ke rata ho mamela ke re mogotsi wa ka. Hello she
5: mela
0: o pitse jang
5: amna
0: le na ke pitse molati ke bua le mantle
5: o bua le bitumelo ho kwa hlaya diplotong tsa go ide ba.
0: Wena mogotsi wa ka o ngotseng mo paleng e?
5: Ke ngotse ka dithethefatsi.
0: Di etsa jang hle mogotsi wa ka?
5: Gore ntho pakiso le phakiso ba ne ba tsuba dithethefatsi ba sa mamele batswadi.
0: Ke eng e entseng gore o batle ho ngola pale e?
5: Gobane mo re dulang o na le bana ba tsubang dithethefatsi be ba sa mamele batswadi ba bone.
0: Ehlile ke taba ya bohlokwa eo mogotsi wa ka e re hlepe le nna le lona re tswela pele ke potlake ke lo rekisa ka mane ka mabenkeleng tshwara fela jalo hle mamedi ke a gutla.
6: Lokolla botshetsa ke ba hao jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 3 kg sunlight 5-in-1 hand wash powder ka R79.99 o boloka 20 randa kapa 50 ml Rexona shield roll on deodorant dife kapa dife tse pedi ka 42 randa o boloka 14 randa ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo.
7: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Get ready. Yes, I need FM ke molelwa. Morre thito wa sebele. Khaso ya makgoni nthe. Lentswe la hao.
0: Mogotsi wa ka o ntsoditse le tebu re ditsile bagotsi ba ka hle ba sekolong sa gotsofalo ere nna le bona re tswele pele ha go tlo ho ye mong hle hore yena o re tshwaretse di fitimela mogotsi wa ka
9: dumela
0: o phetse jang
9: ha monate
0: le nna ke phetse ha monate fela ke bua le manhle
9: o bua le tebiseng fanwe ke a hle anga litse
0: jale mogotsi wa ka kompolelo hore wena bukeng ena o ne o ngotse eng
9: ke ngotse ka bashimane ba utswang di tipa tsa batho
0: ke eng entse ngo batlo ngwala ka ntho mogotsi wa ka
9: hobane mme ke ngotse ka pali e hobane ke sa mamele
0: jale o ile wa itukisa wa ba wa tla wa mamela
9: e ya me ke ka itukisa
0: e hlile o a hlompha haholo fela ke a gola ho ntse o itshwere hantle a kerebile ke a gola go tla no tsela pelo o ngola ke batla bona o le o dimodimo a kere e ha re utlo ho ye mong dimela mogotsi ya
10: dumelang
0: o phetse jang
10: le
0: nna ke petsa monate be ke eng ntse le re ke mmema ke batla o tlisisa go nna nna ha le shebile ke tsana le mmema ke tsana le mmema ke bong ha ke tsela pele hle ke di tsile mang
10: le buisa po go jane a hla yang ba sentse pela tripod
0: jalo bana mo go tswa ka bukenye o ile wa ngolang
10: ke ngwe tse ka le di
0: letsang
10: le ne le batla ho tsa bana empa la qetela le atlile ba batswadi ba ile ba pholosa bana ba bona
0: ke eng entseng hore o batla ho ngwela ka madimo
10: ke ne ke batla ho tsusa bana ba sa batleng ho
0: ngwela o e mamela le libalitse Wa tseba gore le bana ba gata madimo jwang? Ke lebile haholo mogotsi wa ka, ke lebile haholo ka nako ya lona. E re ke bue le ntate o rapeleng ha mmoho le mme Ntswaki. Ke utlwa hore na a bona jalo ka batho ba baholo ba reng.
8: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le Lesedi FM ke molelwa.
0: Ntate o rapeleng o nagana gore ho bohlokwa kae hore sekolo se keteke katleho tse le batswadi, matitjhere le setšhaba?
1: Ke nagana gore ho bohlokwa haholo hoba mo bana bana ba hlokang teng. The background to Tabone, they are very disadvantaged. So now on, another thing, ke ho beha sekolo mapeng hoba ke sekolo se eleng gore batho ga ba se tsebe. It's a farm school se eleng gore se hole le batho, ke bana ba dipolasi, bana ba dipolasi ba dula ba like ba nyenyefatswa. But ho na le capability e ngata. So it's very, very important.
0: Jalo ka mora o bona katlao ena, mohato o latelang ke ofe?
1: Mohato o latelang kore now one re tlo ba le ya dipoetry go ba now one se re na le dipoetry tse bana ba bangata ba eleng gore ba na le dipoetry. So ba sentse ba qaleletse ba ingolla dipoetry tsa bona. Maybe in 2 years time re tebe re ntsha magazine go sa sekolong sa diplasi magazine from farm schools.
0: Jele he ntate ka tla utlwisisa mamedi ke a gola o mmametse mona o batla o bona buka ena ka mahlwa ha o batla o e bala ka boyena a dule fatshe a ke a bale buka ena ba ka ifumana kae?
1: Ba ka ifumana ho tswa University of Free State le sekolo. Then a university fetsa ho weta compiling out the weta this badge engata e tle be tla sekolo. Then we'll be distributing ho tlo bona hore batho ba bale di paletseo.
0: Le ele mathale lo batlana le dibuka tseo ho bala utlwa hore bana bana ba etsa mosebetsi o motletletletletle bile ke a gola hore mo mamedi ka ntle ka mo le yena o mametse ho lena nkang pene le pampiri hona jwale a batla ho ngola a kere mogotsi wa ka. E re ke utlwe ho mme Ntswaki, mme wa ka hle le eto lena le lokutile eng ka matla a ho bala?
9: Le eto lena le re rutile dintho tse ngata. Hobane ka kutlwisiso ya ka kutlwisisa hore bana ba tshwanetse ba kgothaletswe ho bala ka mehla. Jwalo ka o tla thola hore nna phaposing ya ka, bana ba ka re qala ka ho bala pele re ka etsa eng kapa eng. Ke ka hoo ke reng leeto lena ke bona le re tswetse molemo haholo le hore re bone hore mookamedi wa rona e le Mme Masepa More o dula a re tsheditse ka mehla hore re kgothaletse bana bana ho bala. Jwalo ka ha ntate a ile a bua pelenyana a bua hore ho bala ke dijo tsa boko, ke mantswe a re tswang ho mosuwehlo wa rona ka mehla a re kgothaletsa tseo kaofela.
0: Jwale mme wa ka, setšhaba se ka tswela pele jwang ho tshehetsa barutwana bana ba lona?
9: Setšhaba se ka ba tshehetsa ka hore ba be le bona, kore ba seke ba ba gesa jwalo ka ngwana ile a bua pele a re ene le ngwana a jwang. A seka monka jwalo ka ngwana a ne a le jwang, a monke jwalo ka ngwana a ne a le jwang. Ba dule ba ba tshehetsa le batswadi ke ba kgothaletsa hore le ha e la dikolo di kwetswe ba rute bana ba ba kgothaletse le ho bala. Jwalo le bona ka ke ba bolella hore pele a robala bala segatswananyana fela o ikwetlise. Segatswana seno ha o ntse se bala o tlo galela ho bala sa bobedi jwalo jwalo ho fitlhela o bo bona hore ke na le bokgoni ba ho bala.
0: Ehlile le buile taba tsa bohlokwa haholo fela. Ke lebile haholo ka nako ya lona le dikeletso tsa lona, ke a kgola go letla ba le mafelo a beke a monataholo fela.
1: Ke lebile.
0: Bye bye. mogotsi wa ka ene e le ba sekolong sa gotsofalo ibile hle bane ba tsama le bana ba bona bana ba bona ba ngotsi dipale bukeng ya sekolo seo ba ngotsi dipale tse gotshwane emong le emong mogotsi wa ka o ile a ngola pale ibile ke gola gore le ile la ba mamela le wena ka tlung ka mo o tlabe o emehle o late penele pampiri go ngolle maele o ngole dithotokiso o ngole dipale re ke re tlale ka wena ke re mogotsi re bone ka wena gore wena o manga ke jale he le sekela le balago mohlang ditswang mohle sekolong sa U of C le ke le mathe le mathe le mathe le mathe ka potlako le lo fumana dipale tsena le gone go dibala go ba ba yentse mosebetsi o magethe e le ka nnete ha ke etsa tsena hle ke fihlile pheletsong ya lenana la go nna le monate la stage of mind ma go kopana le bana go ba ka ite batsega amang nano lena o ne o litliseditswe ka motlhotlhoki SABC education botlhaisi makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tebu tshehlana ya gahleng ditebontshala.

0: tloa ka matjeke ho fihla le inne nkomo bu le Lesedi FM le gema le wena.
1: Ha go tlo re na kemo na go tshwaretse di fikile mo kenya ka pina e monate ya rhythm of love yone just so I can myza futhela go kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: hey. Ha ho hotle le gale.
1: O
0: tshwantshane. O tshwantshane. Ke tshabile hampe ke bona ke le ho. Le ka gale ka bona. Te bu botsolo ga ke go lwana go fe monyetla hlo o go bona.
1: Ke bo ho hotle ho hotle ho hotle. Wa thatamela ka bo.
0: Ho hotle ka nnete. Re thabile. Le tla go bona ka mane ka marangang he. Nna le tla nthola ka mane ka Instagram ka Kemo Marumo ke le bontsha gore na ho hotle jwang ka monalang. Wa you got it taba yo. Me motsolo ga ke tlo kwalla ka pina e monate hle e tlang ka DJ Stoki e mo ha moho le sipho makutulela.
2: Obaneng o sa jose ba mamedi le hore dikonopotse mona di monate di a thella.
3: Ha o tobetsa
0: ha o tobetsa
3: ya ipula. Ha o tsama ntlo isa o di mune fela.
0: Ke ka ho tikeng ha ba shebelle bona ba bone. Ha ba emele nna thola o mamele. Thola o shebelle. Pina yena motswalle wa ka yona eri a kuvumi ho fitlhella hape re kopanang bekeng e tlang motswalle wa ka le natefelo ke manane o tle. Ohle atlalatela tshebele.

Didabatsana tsa hora ya borobong tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya leshumele motshomong ke nga dithabo tsena ke difitisetsa o DJ Lovers ka tse mashumi a mararo tse ratwang.

0: amarrar.
1: Ya la pin.
2: ¿Qué onda, Ángel?

0: monate ba re fela jalo ho wena ngi a hluleka nna ka motsotso ke metsotso e le show me ka morago ra ena ya borropong a motemo tlhahleke a o dumedisa kgotso dumela le kae ao banna we ke thabe kgolo go nna gore ke be le wena a ka jeno banna go tse ratwang tsa lesadi FM a kgona ba le re kene ka nnete ka re go di phaposi tsa kgaso tse ntšha tsa lesadi FM o monate o mokare fela ke kena mona ntse ke botse bo sboshe bona ke re sboshe ke thobetsa kae ba re thobetsa bona ke re e sboshe a re tloga mona o ye mona ke re okay jona ke a bona e re kofe ditaba ke tsena ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto moqebelong ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 10.5 million ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hula ha dinomoro tsa lotto ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC e ba emong wa dimilione baka latelang kwano Afrika Borwa ea ke bua ka wena lotto ya naha di papari tse ngata menyetla e mengata di milioni tse ngata di papadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta ba pala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya
1: tjete dumela

limetso tso ele shame limetso me raro ka mara ho ra ena ya borobonga tsabeletso ke ratwa nyale seri FM Afrika borwa lesotho ke o dumedisa ke tsa ba kholo ho nna hore ke be le wena hape ka jeno mo qibeleng ona ke ne ke le teng mo qibeleng o fitileng ke teng hape mo qibeleng ona re kopane hape le hape le hape ako ba jwetse ba qoqela hore ke nako ya tse ratwang ho lesedi FM Dumela ngapho mami natinati le borra mami

0: Pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go

0: Sadi FM le emala setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa, empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha.

0: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Mamela hleng. Ackermans Winter Sale jwale e kgolo ha di lo feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% dinthong tse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Di-fleece slip suits ho tloha ka R49, le netwe ya mafumahadi ho tloha ka R139. Ka pula lo feta ka lebenkeleng le online ha setoko se sa le teng. Ha Ackermans fela.
2: Nna e bentho ya sebetsa.
3: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefalletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la bobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35. Ebe grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao 7 August. Lemoha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo, mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena kgweding yona ena ya August ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
4: Nomoro ya 28.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho

0: SA.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo wena. Wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Pele ya pele basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

0: ha ila tsena bana eng opotsa SABC choristers masawana monnato mokala motemotle gopola gore ka jeno re thagola selemo sa basotho
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo ebile

0: Sedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Ho fela hore jaala motlhamo tlhahle re kitika basadi kgweding ena tla opola hore kala robong kgweding ena ya phato purula marwele ke kala robong ke mana meleng hore e tla be le fela jalo letsatsi la naha la basadi wa thinta ba fasi wa thindumbogoto
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha se mo he mo temo tlhahle ha ke tsebe rena wena o tseba seboko sa haona ei batho ba sukula ka seboko man na de wena o tseba seboko sa hao o tla ntsha around 086 0003 084 ku tle fela rena wena ha o ipulela jwang tsa single na la ho thwasa ha selemo a sabasuthu 086 0003 084 ke mo ke disinteng
3: Nomor yang disumeli mitsu emine
1: Ere kibitse LKG Akibuaka lirato khanyako Mwana taba lima huu Azetu MSA Lisa Mikkei Baritando yi

0: Di daba tsena tsa hora ya le shumele motso montso na di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya le shumele metso mmedi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena DJ Lovers ke tseo
1: Jeje dumela.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Lesedi FM ke Molelwa. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
2: Hasemohe nako ke metsotso e leshome le metso meraro ka morago ra ena e leshome le motso le mong. Re qetile re le ba top 10-eng ya Lesedi FM. Empa ho molemo ebile ho bohlokwa ho le hore re le moge hore na ebe re tswa kae hore be re le mona mo re leng teng hona jwale.
1: Ha re boele re nyabuketse mehatong ya ditlabolane tse leshome tse fetileng. Tse ratwang. Nomoro ya mashome a mabedi.
2: Monati ya male asa male kamuka ba le kamza heavy point bula ditsela
3: aba mpotsa ke tswa kae kire
2: a Sean X are fela jalo star asa 058
1: refita kompo nomore ya le shomele mezo e robe

0: Maafrika Borwa a ka kgona ho ingodisetsa dikgetho ka tshebediso ya mahala ya marangrang a dikgokahano ka netweke tse fapaneng. Ingodise kapa o ntjhafatse dintlha tsa hao ka ho etela www.registervote.org.za ka nako tsohle 24/7. Hopola ho ingodisetsa moo o dulang le ho kgethela teng. Potlaka o lo ingodisetsa dikgetho tsa local government tse tla tshwarwa ka la 4 November 2026 pele boingodiso ba tsona bo kwalwa. Ema, ipona hatse, kgetha.
1: Batho kaofela ba lla ka mariha, letlalo le ommeng, matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng. Ese nna, nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. E na le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo, e le bolokele le bonojana, hape le fepeile letsatsi kaofela. Jwale ha Maria a kena, ke dula ke sireletsehile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsoba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
4: Ee, o tsamaya ka ska ntshusa.
3: Ska tsoba mogotsi a sentse e tshusang, o so tla bona be kenye tlang. Ha ba pala diketwane tsa go.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshubelemetsumedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya pele tse tlabeng di tsamaya le tsa boemo ba lehodimo. Ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa ho legolokwe Veli Moloi re ka ofela.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: 0800 758 5066.
1: Lesedi FM mo ke mollelwa mo me metsotso e tsira mo ho mashuma mo bira metso me hlano antle pele wa tla hora ya pili ke manya ho langa jeno re re happy happy birthday 086 003 084. Tsebeletso ke lesedi mo mamedi mo eng dumela.
2: Hello, hi
1: shapo jong kha itsela motho
2: ho shapo jong fela le khono ko le botswana le shaba go ka le mao ha mfana ho nyatuang ho ja masi ho ja ntin tshetsena
1: ala
2: bana pala sa mogela ka fitse ke o kopa o kopela mosebetsi mo lena e leng lindiwe mampho mo fukeng wa hola ka jeno le o se mphotwa e dikere ba hola mnati la be le tshetsi le mnati bona ba rata nkere e tla hola pele
1: shapo ke tsona pali tsatsi le mnati ba hola ha mnati ga itse ya motho le sedi le sedi dumela re a feta mba me di dumela hla.
3: Hi baby.
1: E sha bujwa.
3: Amna ke le ka beli.
1: E ita da ke ma ole tsala kae?
3: Ke le ka kimo na zen pa se thaba ke na mama ke na maloka se o hola a bua ka ka sheko u dula mora go trust e ke tsela ke a upa tshabana la ke a gone ndo se ntse ma mo itse ka hore le ka hore ka marata e di tata e ntse di ke hora ka hle.
1: O rato ke nna me ma morena maloka se ita da le seri. Dumela?
4: Ah,
1: o bile tse sala moya re a feta tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
4: Eh, balalo.
1: Eh, shapulwa.
4: Eh, walu ka tsia strata man.
1: Ala, la.
4: Re mona ka masala go di ke masala a bege.
1: Nthodi mona di nthodi kopane.
4: Eh, o tla ba mona ti malape monna.
1: Hey thada.
4: Beli a mona o la thatso mokwena. Ke morama mpeng. Yivita ba ba kamana ka lebatoni re mo na hola mtshana monna o kopane se kgwedi le maloma a monna yena a bua monna kwena monna re mo na hola hola monna sebetse mgola wa pele monna tla o malume
1: o o tla o malume
4: ha le hanga tsa tsa tshola mahlono
1: shapo malume hola monna di mtshana
4: ala tvani
1: shapo ke tsona malume le sedi.
5: Yela, yela, yela, volulu, yela ma volulu, volulu.
1: Yela, wana mmedi ava?
5: Voli ti wo ketu.
1: Wana mmedi mna atiki mkabelo ka jenu kimangi ya hola.
5: Mkabelo wana mwa chisa kakuma kamuna ka kibla. Voli ti wo anke jie kamuna ka puto nshaba ka kaka kamana ka lungu li. Wala out ma zibuko, bingyo ma zibuko. Wa hula sasya ka jenu kibla ka kibla ka. Ola se o bone a bodi le motiri ke ga o go pala ke mo rena rantse ba ka mna ka tsela ke a le bo ma bolo bolo
1: a shapo ke tsona mo rena rantse ba shapo ke tsona ngwana mme ke le bo wa le sedi le dumela le sedi FM le sedi dumela mame di khotso
6: hi beli
1: hi hi
6: hi hi beli
1: shapo ke tsona ke mo le tsela. Ao ba tong khawile le sedi.
6: Tsali.
1: Dumela mme.
6: Ke putso putso lwa.
1: Ke petsa mana di khaitseri aka.
6: Eh bua le skui madumane sa go hula Osman Tsholedele mani na sidi ke re ho ane mantsha hula bona tsa di tsenga tanga da. Me ma buithatelo mogadi ha iru wa morata ka mana ka Gauteng hle. Thank you very much for the mana ke skui za rata.
1: A shapo ke tsona skui.
7: E ya team building bololo. Smela ntse le ka petna re itse dipeli mani. Ke o reditse ho qhubula 10.2 megahertz. Bana ga ke ne kopa ho kopela ntse yeng ka mana ka tswatso ka mani. Wa ke teka vandag god man man ke ntse yeng grace mkoena go pele ke se mme ke ga pe tsena re itse ke ga hola hole le kana le nna thank you bonito
8: wala wala wala wala wala wala beli ke re ba tla go pela motswalle wa ka ka phumulo yena man ke thaba ke ga hola le go pela ke ya botulo wa phumulo yena man ke di ketso malwane wala wets.

0: dali
1: ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
3: ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto moqebelong ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 10.5 million ena ke tjhelete ka fetulang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa dinomoro ka kotlo moqebelong ona ka hora ya probong mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa borra di milione ba latelang ba Afrika Borwa wena lutho ya naha dipapadi tse ngata menyetle mengata di milione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shumele metsi robedi ka pa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery tsamaiswa ka molao ke sizekhaya.

0: FM ke molelwa.
1: Hey, Mbetse.

0: motsotso o mametse pele molomo ha o just rata
1: pele ya pele basadi
0: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalanse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

0: Lokolla bokgetse ke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka R92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka R79.99 fela e le nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng, spa fela. Ho na le dipehelo.
1: How di pampiri tsena tsa tshe fakeng sa mang?
2: Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha wa sutlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
3: Musadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsena tsa.
2: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
4: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa. Ka ona motsotso.

Mamadi metsotso etsira majwalo le shimela metsiro be di hantle a pele wa tla hora ya bobedi mona ho le se di FM mali ya mse drill o to to teme di le sna ka ba u tlile e bile rena re dutsile yena ga jeno mona ho le se di FM ba paletse jolo them to the same deep le o vuyonke ba re mphefumlo wame pina bobedi go ba paletse yona mamadi ko shebile ntho di mona di tsa mahantle ba re ma volo volo ntate ntho di monate e mong ka jeno o tsositswe ka o meta baby my love ntho di monate a buti kgwedi fedile mang le mang o tshwere ntho a gae ntho di monate fela nke ke re o qale ka dikoloto ngwana mme o se ka iphumana o le mathateng patala dikoloto patala batho se ka kwata o motseba go nkile tšhelete ya batho tle mn o ne o le ikokobeditse o lefatshe a no ikadima ga ke tsebe mogono mmamedi gobaneng motho a kadimme tšhelete ya batho a ba batle o e batle ke mang ke a tseba ga ya se ka ntatisa go tlise wa ora ka tsele o ne o tlhile o e batla ka teng ona mme ga o be jalo se ke rakabangwa ke ntho tsenyane ma mmamedi go etsala jwang ka se gao romelela jalo molaetsa o tla ntetsetsa re ke re utlwe fela ntho o thabisitseng lebekeng ena ke eng ya bohlokwa e o e boneng e etsala ka sia gago ke mang enwa motho o reng mvololo wa tseba mme enwa jalo ka re le kgweding ya basadi ausi enwa ngwanane enwa wa tseba mosebetsi o motla o etsang banna tshwere ka thata o tshwere ka thata ka nnete ke wena ya tsebang gore mang o etsa mo leng teng mamedi fela re di bone di a etsagala re bone di a etsagala banna elvovo dirango tseba mamedi he banna re bueng ga o le thata ga o le thata bophelong ga re bueng o bona ntho ena ya go ikwalela ya o tshaba gore he batho ba tla reng mamedi re lemala re le bang tsela eo batho ba batšha ba ipolang ka yona morago tsena ka lebaka la bothata bo bophelo kgatelelo wa maikutlo e a tshosa fela ke thabetse ke ne ke moshebile a bua o tse dintsi a dialemoya elvovo dirango nnete a tlhalose gore ka morago ke otlwe ke stroke ntho a di a tsamaya gantle batho ba neng ke ba tseba ba le gaufi le nna ke ga ba tsamaya ba ba gole go thata a re go thata o boima fela ke na le tshepa gore ke tla tsoa indoda ewa namhlanje kusasa iphinde ivuke monna wa kajeno sane wa a gutla tsowe aya la mophallela ma Afrika borwa a mophallela mmamedi ba agela ba agela ba agela ke qeteletse a chelte a tsa mamano o ka u di ma 200,000 ai Afrika borwa ga nete mmamedi re batho ba nang le lerato batho ba nang le kutlwelo bohloko ke ka hona re re monna bua se ka ikwalla go na le motho ya ka ntle ya ka o thusang a etsa gore dintho di etsagale ke ne ke shebile bapadisena sa Bafana Bafana life Facebook wa bona mmamedi ntho nngwe e batho ba tlamang ba ithute yona ka re kwa ba le kwetliso ya tsela ya go sebedisa social media mamedi ga o sebeletsa setšhaba ba palela tlhopha tse ka reng bo banyana banyana bo Kaizer Chiefs o tlaleletse ka mahetla ngwana mme o tla kopana le tsona ntho tse ntle le tsempi motho a ka tloa fela commenta a ngola snapeng sa o se beile o nana o motle a go moboge go bo kene mongwe a re tho o mbora ke dintho tse o tlamayang gore o di utlwisise ka senyesemana ba re ga o le public figure jala o le pelonyanenyane o tsamaya ga batho ba o etsa jalo ba bua jalo ebe wena wa rwakana o ba life o bua sena o bua sane o ithunya wena ka sethunya o senya career ya gago o senya talente ya gago kore o a itsenya gobane ka ntle ka mona mamedi go na le batho ba duletseng tho eno fela o katana le gore ba o etsang ba utlwisa botlhoko jwang jale ga o ba dumelela o tlokena tsietsi ke ka hona mona ho di social media ka ofela ho marangrang a dikgokahanyo ho na le button yane ya block ha o tlwa hore motho yena o tlela ka moya o seng hantle moya o ditsila block wa feta o sala le batho bo utlwanang le bona ske wa dumella moya o ditsila o ise molekong o tla le bala
ha ke rata ntwe no ga itse di eno ya ka fela ke a sepa o tla kopa tshwarelo tsela buileng ka yona mmabedi le ha motho a sa bua hantle ha o le public figure lo motho ya mane sechabeng batho ba shebileng ho yena ntho tse dingwe ithulela o go thule fela utlwe la ba ka ba bua ntwe o tla mpilong thulela fela okay ha o le modumedi no re Jehova wa halalela o go block ei o re Jehova wa halalela o mo block ba nanga dau ba sheba o go shebe batho ba no ba jwalo ba bua ntho tse seng hantle social o shebe monoto o shebe le direte tsa bona motho le bala lo ikira mane le marame mona Maria a le bala lo be a vaseline o ba no sheba ne le yona ntwe ke mosebetsi wa hae re phela le bona re tla reng le shumela metso me raro metso tso mamedi hantle pele o tla ho rabobedi hashtag gasiaka mamedi re bua nna lo wena re utlwe mo leng teng ho etsa la joang ke bone ho tsena tsa bi thabiso le Sam Smith o ne te faditse hore o engaged o sana le motho me motho wa haye ke fashion designer Christina a gown e bile re lebelletse album ya hae entsha ya na Sam Smith a wa jola o mo majo wa jola maratong Sam Smith o na le motho ibile we engaged bathong ya ho monate ka nnete.

0: Mamela Lesedi FM ke molelo.
1: Ke tsona ditaba he mo mamedi tshebeletsong ya lesedi 086 000 3084. Mamedi e mongare e mvololo fumane motho a thabile ka mathata batho a share Facebook. Ha o mo sheba motho a boteng o na le mathata ana a na isale jwale ska ba dumela batho ba jwalo mo mamedi ba o ntshetsileng ba o lahleise a timing a shebana le bophelo ba ha o thula block o ifitele tshebeletsong ya lesedi ho etsa langa si ha o dumela tla. Le said di dumela. Tsabele so ke le said di mamedi khotso. O la hleile ka mona mvolo la re tle ka mona tsabele so ke le said di dumelang. Mamedi khotso. Shapulwa.
2: Shapunga ka bua le nne o ka mona ra Velko.
1: A go phamise le ntse mogotsi re tsiba utlwa taba tsa o Velko mo modintsang ka si hao.
2: Bua nne o po o mona Velko mo thabumo.
1: E yang jaga din tsanga si hao.
2: Ke tletile di tsitse go le ka wa se ke tsere tsa ga tse bata.
1: E sha pa ke tsona nja ga le sedia fa mo dumela. Ha ona motho ka mona 0797585066 re tla ka mona le sedi eleu. La na ho etsa la jwa mvololo mo hale mona ingetsa tsena. E re hantse yetsa jwalo re tle ka mona ka WhatsApp.
3: Dumelang Vololo, ho se etsalang ho Katsiane today ke rata ho theoletsa bashimane ba bararo mabitso a bona ke Keke, Banana le Korela. Bashimane bana ba le ba gago ba botse team ya bolo ka monana ka rona ebile no tsena ke lo shebella bana ba rona no tsena na Vololo ka true. Lebitso la team ke Katlo Warriors Academy. Ah, batho ba putha bana ba rona Vololo ba balele bo di drugs tshontse ngata ho hobe na hae sile boya Vololo. So nje ke ba theoletsa ke rata ho theoletsa le mme Masibeko le ntate Masibeko ba rata ho fa community di vege bo dijo. Ke ba leboha go le ka mosebetsi ba o etsang o motle. O bua le tsholana pheko ka mona ka Katlego Moshweshwe. Thank you Vololo.
1: Hey thata ke bahludi batho ba no re batla batho ba jwalo. Eh o yeno wa abutsing a soccer academy o entse ntwentle na go ngena bi mamamedi batho ba ba cha ba ikagalang di titifatsing ha di sa leo taba tsena tsa o bapala ha bana mananga go ngena mafelo ba ike ka sitsa rona batho ba a ile di grounding tsa bana monong ho bapala bolo teng e mong o iphile sona setsa seno fela ha ntse ona le batho ba hopolang gore papadi ka patsona di papadi di bohlokwa batho ba batjha ba ntseng ba tswela pele ra ha ke gona ke tla etsa thabisa bohloko tabeu dumelang
4: Kgotsa Veja
1: a shapo jwa ngauti aga
4: shapo jwa ngauti aga
1: ha mna te ke mangwe letsa le kae
4: ha mna te Veja a bua le ntate le tsiya ga wa tsenegia Kgotsa Veja a Veja le ke nyana ga wa tsenegia ke bui modiso ba di kgetho fela ke tente ka futa tente ha o hla mona ke tente ngwana mme ke se letsa la itse go khotaletsa batjha go ba lo vote ngwana mme
1: ke
4: tsede di khetho tsa bona mmuso ba tla o gata Kgotsa Veja
1: he mona ho joang ba kena mo ba kena
4: ya ba tla la ile ka munyelo wena Kgotsa Veja mara ke hlokometse go bolo ba batjha ba kona tse ba ntse o bua mo batho ba leng go ba utilize ho lontwana ya online wa tse ba shebe di ke yona
1: oh ya
4: ba ba tsale se ba le botlhale Kgotsa Veja ba ke ni fela maganga mona ba iregister ba ba mnate ha ba ta vote ngwana mme ba tla ikhethela mmuso ba tla o thabela ngwana mme
1: he mona ke yona ntho ya bohlokwa re batlang gore batho ba batjha ba nke karolo tabeng tsena tsa dikgetho mme ba di utlwisise gore di bohlokwa ha kae
4: mme ke se le go Kgotsa Veja ba tla bona batjha ba eme ka maoto ba batla go fetola naha ya bona ntse mme bane bokamoso ke ba bona ha e sa le ba gona Kgotsa Veja
1: auti ya ga ke le buile hle mona tsa tsile mona ke utlwa
4: ke mona ke Kgotsa Veja lo yena mla o ntse o le community builder the way o leng ka teng ngwana mme that is the o ga tile Kgotsa Veja
1: shapunta de tsa tsile mona ate
4: ei jada so
1: ei jada tsebele so ke le sedi mamedi dumela
5: ke nna ke be le kae
1: re tele kae mme
5: ka mo hau a tsile
1: ei a mme ke mangwe letsa le kae
5: ho mona ke ke ga mona ga rande ke ntate
1: e ya mme
5: ya di ditolo tsa ka ke mafigo le go se ke ba tsake ke mona ho mona tsa ho le tsa ke ntse ha bile
1: Ka se ga u kwa mme?
5: A ke?
1: O re ho etsa la bang mo mo dulang teng?
5: Ke re ke ka mona ka Randburg. Ke sa ke tsoba ne.
1: Okay, riale bua mme di medisa bana, bye bye.
5: Thank you daddy, bye bye.
1: Bye bye.
6: Go tsone tate ntau lekana tate mtau ka boikokobetso ke nna matlha
1: ao ntate mtau ka nako e banna tau kwana wa sebetsa wena ngwana mme o tla kopana le ena ebile o sane ke magolong o tla kopana le ena jwale ke nako mante a kwana ga e le mafelo a beke jena ao tau modu bo polasing kwana o shebane le kgomotsa gae
7: Ela ela mbololo mbololo abla wa ka monna go mametse hle monna ka 89.9 ka mo ga bloma bla wa ka ide dad hai go mametse le tlenki thiri monna ei matsa ka dulang a lwana hle monna e lwa lwana le mpho thiri le ke le thiri a ke le ka moka se face nine hle mona skis nna ke nna David Mutaumbla waka dankos
8: dumela dumela dumela ka mo mbololo ngwana ka hle ai ba tsiba ngwana ka hona ntwe mona tjolo ka se ya le moya se ya re phanisa se re fa matla se ya re gothatsa o re tse dingwana ka tse re le matsang re dinka re di latlhela kwana ka baka la gore le dula ngwana ka le re tshietsa le go godisa le re se re le bonggolo ngwana ka re ne re phagame a ra di rata lesedi wa tseba ngwana ka kaofela tsena tse le re etsetsang tsona ga di leboa ngwana ka la ka ba ba jwang ka matuma ra wa tseba ka wa mamela seyalemoya o ya tsheya o ya jaifa o ya ema o ba monate ga le bua ngwana ka hle ke nna mme Julia tshotetse ka mona ka vale thank you ngwana ka re tla o mamela o fihlella o tswa o tsamaya thank you papa
1: re a leboa mme re lebohile a golo mme ka mono ka gotlo tharo ya lekwa
9: hela hela hela mbolisto ngwana mme ai khona nna ka sia ka ngwana mme ona le ntate ka mona ngwana mme ba re ke ntate DJ ngwana mme nna ke dula Phokeng Welcome mona ngwana mme ai o kentse Wi-Fi ngwana mme for bana ba na sekolo ngwana mme a tla fa bana ba tletse play mona ngwana mme ba etsa ntho tsa sekolo ngwana mme ai ke go etsa ntho tse ntle ngwana mme bua le mona re le bua Phokeng Welcome abuti thank you wa le bakaneya
1: au lebza lebza lebza
10: hi hi out strata mbololo Ha ka sia ka ka tlo tholetsa abuti mona o teng ho thwe ke Charles Makamole. O botse training ya di bodybuilders. Se la rona he bo merekene mono ga ikwetlisa. Ke re a tswele pele ka ntwa yetsang khosa ha gethe. Ene ha pepelo a e bonolo o gona o mamella nthongwe lengwe. E re yetsang ga sokula re fihla mo training mara o ntse ga tataisa hantle. Ke lebola pelo ya hae ke ntapseng sekgosana mona magashule sectioneng tsona tsatsi Cornelia
1: ao ntabi ntabi ntabi re a leboa kgaitsedi aka ga o le jalo go na le batho ba reng ga re phutheng batho bana ba batšha re ba ageleng bokamoso ntho di tsamaye gantle mamedi hashtag ka sia ka re felela mona ka jeno e meraro metso

0: Mamedi mano mametsi jwalo Appel DJ arbulela jwalo go dia basadi ka lekompo. A ke a tseba di otla tsena ba nna Limpopo le me ka maoto ba re ba nna re tele di tshele se di FM le re tshwere botsi. Ao ba mma ba nna ba re a tele tsa mvololo re ba theletsi ba baholo ba le se di FM re le boa pel. Okay, me mwana hore ka ofela mix go dingena ya patho mamedi jalo ka re qadile ka pel o tla utlwa di DJ tsa Ronald Sabo mam tsa Sabo ausi ke bana ba tla re letsetsa he re ya leboa ka neto ka malatela ho marangranga di kgokahanyo ka ofela ke at a pel DJ na re se re jalo ka motswa ko monate ba nna wa le kompo le shumela metsumene mamedi metsu so hantle pele o tla horane ya boraro renga boraro ke a tswa ke a tsama o teng tsholo lo ka uke o tla tsama lo wena ha mana tika di papadi ya bile re bone he ga jeno di alta go wa tsena tsa betway ya premiership ai ho mana di mamedi di khutlile di papadi ho mana di khutlile di abapala di a qala boholo ho rengena ya boraro e fitile ka metsu so mashwa mararo lo sa ne di teng a betway ya premiership he a o tla ba mana di khutlile di papadi bone le maobane mane ma Afrika borwa tlolatlola banna ma Afrika borwa tlolatlola a re le bohile mo fokeng ri le mo president wa ma 2K fitla fela mane Belgium ba hapile mo hope wa Super Cup hlabile ntla o qetele ntseng gore ba hape mo hopono banna ao ba fetse me ke thabile ke bone bile le qhapelena la sehlopha sa haiga nete ai ma Afrika borwa ka tsietso mmamedi ha o etsa mosebetsi o motle batla o tsietsa ka nnete batla o tsietsa o wa bona ke ma Afrika borwa fela re ba nyollotsi he a re ba nyollotsi ka nnete re ba nyollotsi senti ke ma Afrika borwa fela wa bona le bona ba papala ka re ile buhile patliseditse batho re jwa Afrika borwa mona he mmamedi ke talente ya o sebeletsa ke talente ya o sebeletsa o ntsetsa nthotse makatsang nthotse monate mane Belgium ntho bohlokwa ka talente mmamedi ha e batle o ruruwe hlogo o bona ntho re tlamang re jwetse batho ba ntseng ba tla ba hola talente ha e batle o ruruwe hlogo ha o qala batho ba o jwetse re mona o bina ha monate he mona o tsiba bolo he mona o tsibang ska ruruwa hlogo ya bo sona na ro kuena kuena he e o swetsa mehlolo a it's a mali discipline ba bona talent is non discipline mmamedi a ngwana mme ao o itshwanela le solo fela se edutsi mo kya o jwetse o ba no tla bona le yona fela boitshwaro ba bo se botle bo hlephile sa mantso ithuta ka ka matawa o tsama wo tla bana ba batho mone talent e teng re a e bona fela boitshwaro ba gago ga bo botle bona re le buile mo fokeng o gapile di dikgau mona go PSL a sa ntse a le kwana Belgium ke talente ga o e tlhokomela le yona e tla o tlhokomela fela o rurua tlhogo ga o tho he monna o se ka ba motle jalo o tla jola o ya kwana le kwana mang le mang a fetang wa monka a theowang a nyoloa moletsetsa molodi gobane go tho o motle o tlo le mala ngwana mme le botle bo jalo bo ya tlhokomelo ga o tho o motle jale o ipaballa o feta pele ga o le ngwanana o tshaba bashimane ga kalo go o jafatse wa balea ga o le auti e o ba tshabampe ga o bona sekete fela o kampadu bare gobane o tlo le mala mamela ke sebe mafela wa beke a eme jwang 086 000 3084 le shumela motsolo mo metsotso a pele ho tla horane ya boraro leng ho raga rona re ka ofela bona ho le sedi FM
1: absolute extension 9 my camel street go mametse go jile ka tsebe ke ntse ke pheya ke ntse ke cleaner jwale ke hlokisitse ka hlokisa jwale ke re e re ke dipitse ntse ke o mmametse ka leneneo la le monate ha e la re thabisa sea le moya basotho ya ke dutse hantle ntate aitshe radio aitshe tanko ke Agnes bampitsang bang tsebang hantle ba re ke mama no tanko ka mona ka Diepsloot extension 9 tanko maveliveli mavololo hai ba yetsa ntho ha wagetsa letsatsi lebe monate o buti tanko ntsha me
2: hey veli ke nna meidi ka mona ka Brandfort majemase o ko mametse ka 88.9 Bye.
3: Hotsom. Out here strata. Mvolisto, mvololo. Kicholo felo sidikelo. Mwana mwze tabo mvelko. Likubula 89.4. Ah, kina luena. Oya ugenya mraro. Out here strata. Hotso.
4: Hello, mvololo. Antarina luena. Just been somewhere. It's most way to find town. Ay, naki ipumuletse fela ukenting inana. Likubuki 88.4.
5: Tango. Hi, Autia Strata. Ubile mulebo hentumen kama na katumo le Parisi. Ae, gale wakante ali sebele za mwele mwote. Ika gale hojimo. Fela botata bubo mveli. Hare le founela. Libuwe la hole, hare le utwi. Radio ntengi lukwa hantle. Botata ki mohale. Hare le utwi. Libuwe la hole. Kika oba mamedi baba ngata. Haonzo, halo, halo. Bebasa arabi le buela hole ke a leboa
0: ka re tla ilukisa ga itsira ka re tla engwela fatshe mona ka nnete se ba o lokwa dabeno askis
6: o tivele go so ye re go mametse le khubu 89.9 ke le Brandfort majemasiu ke ha ke pole se fela go mametse kana kwa na dikopo ke ne ke na le motho ya holang ka jeno but ha ke na mmitsa bana kwa dikopo e fiti empa ke eleletso go la bosodine ya ke bondenzene batla ba neng ba kena moyeng ba kopela bothabo mokone ba holang ka di 27 empa e le hona e le di 1 tsa August thank you buta ka re horeng ya borago ke o hlomphile ntate ke a leboga
0: Mamedi metsotso etsura mahwe robedi pele wa tla hora ya boraro le sedi dumela.
7: Hi Billy.
0: Shapujwa.
7: Shapujwa wena wa Yesu.
0: Hey Tadia.
7: Eh man ku jile ka tebe 89.2 man jile ntse ke ditu wena ntse ke tete wa shi ni a iputumetse ze li mantse sima ba le ka mona ka mama ho fedi ngwana Yesu.
0: Ntodi tsa mahamnat.
7: Ah ke tsamela ka ho mametse se di ulu ntse ntse di etsa la fast.
0: Eh.
7: Hey, what a baby, sir.
0: Shapo khaitse ka.
7: Ke neng tsare, ni ndo zeni.
0: Mafelo be ga mrad.
7: Ja bo baby.
0: Tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
8: Eh. Shapo go ngona nne.
0: Hey dada, hey dada, hey dada.
8: Mona tman ngona nne man. O bua le papi na ka valo ngona nne. Vita, ah, ngona nne ke pa ke le ba tsman. Ke na mema o to ke tso ke le ngona nne a di ja fa ke la wone. Tabete ke la kore sala ke nke sala ke nke sa ka jeno ke kala ntse sa premiership ke bona go tla mara go le ya le mona me ke che ga ke na me maoto ke mamela le sedi pele di je fa tsona me
0: a sha po ke tsona ngwana e sure ya
8: le
0: bo
8: le nna ke le no go tla tshile nna tsona me
0: a ithada tsebele tso ke le sedi dumelang
9: no no no o tsia strata dumela
0: a dumela le ga mme
9: ya ka mo ha u bua le nne nini mona go tsata
0: e la mme mimi
9: Ako mama seka le khubula 90.3 ke mama se mmino mo na te volalo ke ka dikubong
0: Ao ke ale bo be mafela be ka mana a dia ithada
9: A bona ke ke se fuba fela ma volovolo
0: O fole me mimi
9: Ke ale bo a volalo
0: Ao mama di ke sebeditse wa tseba Ka re pushitse re pompile ka 90 o tla hore ke ana le shumela metso mmedi Ke ne ke shebile Mohlomphe Hugo Bruce ha fana ka mantsho o qetela tsa mamo mamedi a bua ka tsela a sebeditseng ka yona le montsena nakong eo le mokotlisi wa sehlopha sa naha sa bafana bafana bile puwe matla haholo o rata naha ena o rata baahi ba naha ya Afrika Borwa le ka bona seka moyogo ka nnete a re batho ba mona ba tletse lerato kgotso ka nnete Afrika Borwa ke lapeng ke tla boela ke eta hape nakong e tlang tshe re ya leboa le rona re le ma Afrika Borwa gobane o theowa setulo sena sa bokotlisi ba naga ba tshopa sana sa bafana bafana o sebeditse mmwamedi ma sinkileng teng ma sebe ya nteng ka nete mokwetlisi a tlang hotla o tla mareng ke mono a re ise pele ho feta re a leboa ka nete wena ntate Hugo ke a hopola ke mongwa batho ba neng ba hlile ba lla ka yena a fihla ei banna ebe monna molo tla etsang ntho e tlotse bomang le bomang fela itse hang ka mosebetsi ke ile ka kopa tshwarelo ka ntate modimo ntshwarele ai a sebetsa man jale ya o bontsha gore mamedi o se ka baba wa kala motho ka mahlo wa re ke mang yo tla o bontsha mega le mehlolo la ka lebitso ke fele moloi ke mvololo a re kopane nakong e tlang go lesedi affair ke teng o sane pakeng sa gora ya leshomele mesomedi le gora ya boraro go lona lena la re ka o fela fela go sane re mino a ke so go sia jolo le solo lo ka o ke ga dipapadi sia jolo ka pine manate tlule di songo tsa male busimhlongo ba re we baba ke a strate 800

0: qalanthotsane tse monate mabedi tumela hle tsola loka okay ke la ka le no o pule le o sale teng le coach mo le fintse ke papa di ke pakeng tsa Orlando Pirates le Milford FC e ba tsama le kamo ba buile ngwana ke ba buile e pules allo pule
1: wa loka joang ka kapegolo
0: monate ngwana mme o ntse hantle
1: no ntse ke ikela tsa tshepa lo wena ntse ya hantle monga phofu
0: a monate a holo na go re sile ngwana ka thewa le tsona le coach mo le fintseki
1: ere go lebo jalo monga phofu letsatsing lena la ka jeno wena mo rrati mothaseli lo wena mo khotumetsi wena tsebeletso ya lesedi letsatsing lena la ka jeno a sentse ke bo hamadume ho lela haufi mo mametseng lo na teng hantle fela o di meditswa ke motau nye motuna ke siana tau ke na manetse hla mamarhele wa di jabatu motau nga rapiri ereng ha bona kgodi ka metsing a ba itiela a re ke lefura letsatsina ka jeno re kopana hantle fela re kopangwa ke tlhopa tse pedi tse kgolo Afrika borwa kwa mona ke bo jalo ka tlhopa seo sa Orlando Pirates le tlhopa sa Milford a tsene ngore di tiana jalo papali nyapili ya liki mo mamedi ya a Betway ya Premiership apala hona ka mona ka Amstel Arena eleng stadium sa Orlando Pirates se ile sa tsitjwa go loka re ke Orlando Stadium nakong ya ufita me haile jolo he mo mamedi ke tla koneletse rona di tlhopa ka bobedi a dipan ne joang re kala ka tlhopa sa 18 eleng se tlhopa sa Milford emong ba pele o teng yena sipa mandla hleza a ba bobedi o teng o se vusumusi mtabela abararo ke olwetu tele abune ke sifiso mtluli abahlano ke etebo lenkosi mthethwa abutsilela ke bekani mmtiani abusupa ke menzi chili abrobedi ke etabana mabena abrobongwe ke mvel ne ke mvelo zika akayo otwa mono wale bale shume ke munena tobani bengu ba ukatela ke na akanyisani khateren ke katsela e o bana bana ba tlopa sena sa yona kamani Milford ba atakhulanga papadina kateng letsatsing lena la kajeno mehe re ka ser tota rone letsa rona ibe ba mane bankeng ya bona ai bai mi joang hana ko intse ya ka hili mona papadi e sentse bile e takhuile mo mamedi ha re nke he ka kwano ka monaka le tsakureng la tlhopa sa Orlando Pirates hopola re Milford e ko tlisa ke mongadi shanti pupuma o tusana le yena mongadi nkulile ko buteletsi e ka sita le mongadi Michael Gumeden mapala kaliwa la banna babane murrawo ngwe kapila bona pedi hari ati babararo kibane he ba sentse bal kapile mulengwane o hlaselanga Orlando Pirates mon mane mikolong bana le sipo chain oteng bo mbabedi le bone CM oteng babararo ke nkosinati sibisi oteng babune ke kamkhalo sebelebele oteng babarra babhlanu ke Dion Horton oteng babutsilela ke Karem Dancing oteng babusupa ke talent button oteng

0: babrobeki Patrick Maswangayin, Maswangani, Oteng Babrobong Tsepang Mukremi, Ati Balishumeki Oswin Opolis, Baukatela Kiena, Yanela Mbutuman, Akibona Banna Bakalang Papadita Sinakajeno, Ba Mo Kotisi Mungadi, Abdeslami Om Wadun, Hantafela Mumamedi Shapasala de Pareta, Aile Yatusang Mukotisi Kimungadi. Manda Nkazi, Ekasita Le, Yena Mangadi, Ryan Jacobs, Letatina Kajeno, Banna Balabane, Murao, Balabara Ru, Barimbalan, Balabara Ru, Pilimani, Mo Pita D, Sokwang Ting, Harbonahe, Mumamedi, Tatina Kajeno, Otoplora, Kitamakilmung, Kitamaya Le, Emulifi, Nseki, Eulinena, Mukotisi, Mikena Mukakuli. Nemusopuliana papadi, me ya kunupelang di kunupa, kibuaka, yena radikunupo kimung hadimbele, leta singa lena la kajeno, esialemoya kisale sedi, erule sorhe, kita kinchena kolmotsuki, buhe madume, ho mokotisuaka kwanumona, kibuaka, mulifi, nseki, coach my coach.
1: Mungadilio.
0: Kato coach?
1: Legayanwanis.
0: Amedi ho bona lore re tsabale botatanya he mona le mane ho ntse ho hlile ho sebetswana jalo le tabatsena tsa rona ka kwano ka mona tsa technology re tla bona rona etsa makatsa la mofuta ofeng ho baneng nnete ke hore ha re sheba le setshwantsho seo re sebetse sebetsang ka sona kwano mona le baleng hona le kai kai mona le mane mo ile ngore se batla se le rutwana me re tla ser bone hore na tabatsa rona di ka sebetsa jwang me haile mokotlisi ke a tshepa hore o santsa le teng kutlo fela rona mokotlisi teng hantle Mungadi Mulifinseki, let us in the Kajan Hotom Kotisi.
1: One me. Okay, Mungadi Leo.
2: Pule.
0: Mungapofu.
2: How moodly?
0: Ah, Hachimut in Tati.
2: All right. Tolapil,
0: Rechibonahe, Mumamedi, Hachitolapil, Felajano, Yatamisan Papadi, Ki, Mungadi, Yatamisa Papadi, Mungadi Christopher, and Keith Stuart, Okamono Tusana Kamu Kabachati, Alfe, Ki, Mungadi, Alfas, Sitole, Kakuano Kabu Prima, Hulibana, Ribua Kamungadi Tabo, Taisen, Okamono, Bofisi, Mofis Rabone, Wapapadiki, Mungadi, Joseph Makubo, Me Harshabajalo, Yelongurkian, Match Commissioner, Ribuaka, Mungadi, Morne, Daniels, Chikatla Ewe, Papadi, Santaning, Etate, Etamaisu Cutting, Letatin, Lena Lacajeno, Mir Taserbon Herna Banabanan, Ekamasakromabedi, Batate, Basebete, Joang, Hailimona, Renza Luxata, Basaruna Cacuano, Mamedi Batian Sauri, Ricota, Rebonarna, Papadinan, Rezamisa, Catala, Yamufito Fing, Me Jale, Capasana, Sam Milfort, Baperezabonate, Rubedu, Hante Felaki, Dikendi, Ekimarihue, Li, Dikipan, Mer Shabajalo, Dinamo Rochetu, Batuaka, Hulena, Laka, La Hulacela, Elenka, Lelitunan, Balibisa Kaulena Lan, Leliziadi, Harshaba Jolohe, Sopasalon de Perezabonam, Batua Kauliziadi, Balibisa Kaulituna, Baperezabana Zeritibanga, Eling Malomutu, Dinomoroki, Etsuka Marocamona, Heidi Kausulitona Kitensu, Li Busuniana Munanmani, Orlando Perez, Kibonava Sentenga, Batile, Bante, Bankilen, Bolo, Jalo, Mamedi, Rasantan and Remetefela Tavasaruna, Hore, Ditatibe, Holuka, Letatin, Lenacajeno, Rentano Fan, Papadina, Kabahabane, Bonabai Sali, Horena, Etama Katala, Ejangan, Kutibisa he hore shapa tena tepedi di tiana chena elore dina le mata a le kanang mushomunkare kamona kahu litiane etlase mo shapa sena sa yona ka kwano Milfort bane ba sateng bane ba tsile ba le mata haholo kamona ka le tsakurla PSL kapola la Betway Premiership Orlando Pirates le bona bane ba file ba le mata haholo le hoja he mona tsatsina ka jeno mata a sa le kalekani empa di likintseo ba bapetseng ka tsona ho tsona se hlense fitileng mata ane abata kapatiro Orlando Pirates ine na le mata mangata kapasa Milfort bane ba sile bana le mata amangata jwale Milfort ba ile ba sebetsa ka bogabane mo teng ba ileng ba iphumana jwale ba hapa papaditsane tsa promotional relegation playoffs me harsha ba jwalo ke mo teng ba ileng ba iphumana la dintlha tse supileng tse ba ileng ba di iphumana me ba dutsi bo emong ba pele hona ka monoka leaking eo ya di kapatse ka bantse taro re bua le ka majesi ba ileng ba dula bo emong ba bedi ka dintlha tse hlano re bua ka Cape Town City ba ile mabula boemong ba bo raro ka dintla tse ka bantsene e ka ofela ke ka tsela eo he bo khabane bo ba ile ba tsam ba sebetsa ka tengo Orlando Pirates ratsiba yona ile hapa liki yena ya e betwe ye premiership e hlile bakokolo ba kolokotsana le kapa ba kutisana le hlokwa le hlopa sa Mamelodi Sundowns ke ka tsela yo he hlopa tsena di bile matla hakalo di likintsa bona metsengata he ke tla nne ko ne letse tsona hana ko entse ya re santsane re lokilokisa di nthonyana tse peditse thago ka kwano ka bona le mong ha dimbele re tla re bone papadina ha itsola pele ka kwano hantle fela hlopa hlopa tsena tse pedi jole he ha ke re bone he Elika jolo tsena ka bolo ka mane Orlando Pirates and Apollo Houston ka bolo ka mane ke re banna ba itso re tlo ka na bo harim bana bana ka rasona bi kimpala jolo ke wa Allah pala ka mane yalla pala ya mangadi Christopher ore banna ba itso poso ka mono Orlando Pirates o hlile go bona la hona di petho nyana mona le mane di nomoro ntsa bona re bona he ka mane Apollo Houston ka roja destiny ana ka mane ba itso ka matsa ba hulu wa tsholo ka mane hanta fela ka mane ke na lo tune e bile ke na etsa ka kwano ka mo lengwe ka bo prima ho le bana etsa hanta fela ka mane e ka yena lotla e ni ne le dien hotam ne fela cha ani bole betla jalo a ba tsena ka bolo ba enka jalo re bone e ke o Orlando Pirates hape jwale mo mamedi a ke hlalositse ka re taba tsa rona di ntse di hlile di sheba hala di etla loka neng ka paneng a di tla loka neng ka paneng hanta fela ka monaka le sa kuring la ka pa tshiri pa pali nyana ya le tsa tsinga lena la ka jeno re ho le jalo he mo mamedi haratse di ntse di taba tseleng re ke nne ko tsipe tsipele ha ile mona re ntse re a luki luki sa di ntse tsa rona ha ile mona re ntse re hle re luki luki sa di taba tsa rona
2: Afrika borwa lentswe la hao le bohlokwa Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya YouBrand Super Maize Meal ka R289 ta boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho Ela, mo di jetsa me mo di bitsang hanyane. Kamisa.
4: Pule le wena tswela pele ho se bolo ngwana mme re tla o jetsa ha mo le fintse ke ya sa lukile ke ya leboga.
0: Ke ya leboga monga phofo re ketla ke etse bonnete he ba dina kotsa rona o tla nromella tsona ka nkani. Ka tsapung ka mane. La ke ya leboga he. Monga phofo tsebeletso ya lesedi letsatsing la kajeno mamedi ha re tswele pele he jalo hantle fela re bone Orlando Pirates ba le ka jalo kena ka bolo ka mane ba enka jalo hantle fela e ne lena ka mane le moremine empela jalo ke wa retulo hape wa feta ka mane tshepa moremi ka mlengo ka botshaba tsatsi sebile ba ntshitse empela jalo a gutla bolo ka kwano ebile e gutla hantle fela ka lotula hae e ne le monena thabani mabena mne empela jalo ke ane bolo ba enka ba bela pele empa keo e tla ka kwano ka mana ha mo lengo ka bo prima go le ba mne e ke e tlopa sena sa Milford Ete na jolo ka lutu la yena kama ni mtiani onka bolo kama ni mtiani kiwo impala jolo ya tlamotu bile tula kante ye wa tlamotu kama ni ye tula kante iwa tile jolo Ashwin Apolis iwa tile yena Ashwin Apolis Oti haibe bolo chana ngale tahlelo he ya luna kamono Ese chopa sa Milford sebile ba insite Kama ni oletu tale winsite lena Harbona kiene betla jolo kamono kamono kamo prima bekani Mtiani ui bata lutu ngala hai Hape hape oletu mne Siamro nyana mani usi tiba tibani Sipa manda leza Leza ui libisa kama ni lutu la tabani bengu Oja poko kasanakan Oja muna kandula kibole la waike Taka mani tabani Ki tabani bengu Isi ya mani usi tiba tibani Sipa manda leza Leza ki ui leza hape kama ni bengu Engu ke wa tla ka bolo yeo enka jalo ka mane bengu enka re la pele ka mole ngwane o ka botsa batsatsi empala le jalo ya fita bo halo tso bolo e bile e khutla ka mona ka city ba tibane sa Orlando Pirates e leng sipo che ine ne ka bolo ka mane re bone se bile ba ntshitse ne ya tla bolo ka mane e le ka ho tsena ka kwano ka mona ka bo prima ho le bana jwale o tlo pole he mo mamedi har shebe hlopa sena sa Orlando Pirates di nomoro tsa bona tseo e leng re di batla di fetu fetuile re ka bua haratse ding re ka bua ka monneno le bone siema o se a para nomoro ya le shume le nang kapakege ya e botshilela re a tsiba gore o ne a para nomoro ye mashume ma rabo ana le metso miraro ba itsa tsaselo ka mane ka rong ya re tini para jalo el jalo ya motsula munina a kebrenan a dancing a tabatsa runa jalo he mo me di dilukile e ka kwano ka mona tabatsa runa dilukile re tlahle re shebe tabatsa runa ka bogabane bona ba isale ya motsula ka kwano ka mona hantle fela ka mane dancing amotsula hoti haibe bolo tsena ele golki ke thao mikolonga ya sitibatibane sa Milford sipamandla hletsa a sebile ba ntshitse la jalo tsane pirates khutlile jalo ka bolo ka mane hantle fela ka mane tsepanga o ka bolo ka mane mremine o isiya morrao nyana hanyane o e karima le otu la le bona se mamne o tla ka bolo o itlisa ka kwano ka motsio mo lengwe ka bo prima go le bana ne sentse bile ba tsena jalo ka bolo ka mane ene le ke amogetso ene sebele bele fela tsane bolo ka mane se mamne o ntsa bolo ka mane o isiya ka mana rbone le ka jalo tsena ka bolo ke o la perrete impa la jolo kiwa asibile ba ntite errota kama ne kalotunga la hai kama ne dien hotel ne hotel kiwa asibile ba ntite ba ne tsabolo hape impa la jolo kama ne tsepanga yalla pala ne impa harbone hotu banna ba suposo kama no le ba petse tsepanga murremi hampi hotu le ba petse tsepanga murremi hampi wena se ba padi se apereng nomoro ya le shobela motsumunga mvelo zika kayo oba petit si a passé papa ici après numéro ya le chemin de mutsumunga tsepanga moremi hampi e bona ka mane asuna police ka kwa ka mane ka prima chapa la passe pela jolo batsola pile jolo ka bolo ka mane mille fort e mpela jolo ka ro nya de itini banke la bolo ka kwano mo tsela bolo ka mane khanyisane khatere ene sentse phame flag out oba tsang hantle fela o tloletseng moedi mo nae so o sina passeport wena ka mane khatebe o tloletseng moedi o sina passeport wena khanyisane khatebe ele noto kama sakurenga abobedi noto Orlando Pirates noto Milford harbone raha Milford asile ba ntse buitiko bo botse bona ba isali ade basile ba ntse buitiko bo botse bona ba isali sapa sa Milford hanta pela kama narbone kiwa ya ta hape karlong ya ditini pela jolo ba hama ba tsula kama ni tsula ki en yena sibisi impa la jolo ki ani kama kamlo ngoka tsatsi ya te wojale Orlando Pirates ka bolo yeo Dion Hotone wa tla ka bolo ka bana rubana ba se lokae ba misa ke bolo telele ko pala hantle fela le lotle khabane la tsepa mo remi we kwa la jalo ka bana tsepanga we ko ba impala jalo ha ona ka bana ba itsula ka matsa mahulu ne ene tsula hantle fela ka bana ke ene ole tu impala jalo ke na bolo o teng ka mona siema ne siema ke ntsa bolo we ba tla lotla dancing na dancing ke o rubana ba se tlonga ke le bone ya la pala impala jalo harbone hona le monna ye u tlile botloko ona le monna ya utlwisitse botloko mane bogareng ba le balan a tlhopeng sa Orlando Pirates ke ena botima fela wa ema ka mane botima o no tshwe phoso ka mane kgatlhanong le o no tshwe phoso jalo kgatlhanong le ena vusumusi mthabela o no tshwe phoso kgatlhanong le monna wa hana vusumusi mthabela e tla ba bolo ya setlhopha sa Orlando Pirates gopola gore tlhopha tsena tse pedi mo mamedi ke papadi ya go thakgola leake ya apsa ya tshwarelo ya Betway ya Premiership e leng gore ya thakgoa tsatsing le nana kajeno mme o tlopola gore ka tlwaelo ga ra tlwaela leake e thakgolwa e le yona kapa motlhomong leake e le yona e thakgolwang pele go MTN 8 ga re bone ke yane bolo e tla tloswa ke bona go finyana le bolo e ke bolo e ka pela sekgeka sa di 18 tsa tlhopha sena sa Milford e kotsi bona ba e sale ga e ka fumana monna a tsebang gorra gantle ke bona Dion Hotom o tla e tlosa kano letsheadi e bang e tla ba ena e tlosang o tla mona ga e bone ke yanoa e tlosa boletelele Dion Hoto empala jalo ene sentse phame flaga Orlando Pirates ene sentse phame flaga ka mane Patrick Maswanganyi o thwe monna eso o batlang gantle fela o tsheletseng moedi o sena passeporoto wena ka mone Patrick Maswanganyi e tla tloswa bolo mane mofsite e etsatsin teng e tloswa ka mane ke setibatibane sa tlhopha sa Milford sebile ba itlositse ya tla bolo ka kwano ka bolo ka boprima police bone tsa ka mane Maswanganyi Maswanganyi ebile ke re tbone ke wa sebile tla tloka dancing o isiya moronyana mane sebisi o enka isiya ka mane ka molengo ka botshabatsatsi ha re bone ke wa sebile ba itsitse ka mane tsepanga empala tlo ba ntshampila le jalo khutla tlo ka lotla bengu ne onka bolo ka mane o isiya bohareng ba le balane ene tla hantle fela ka mane ke wa etla moronyana kwano enkuwa ka mane ke na o lwetune ebile ke monenana ene le na sefiso mdluli empala tlo o lwetii neletsa bengu engu ke ka boloka bana re bana ba setlong a sebile ba ntse ka bana ka boloka ka botshaba tsatsi e bile ke e mpela jalo a tinya lo tuka bana tsing fela tya ne ba ilone la hape e bile etla bo harreng e ban li bana ene ku ka bana ke lo tula chini ne e mpela jalo ke na bolo e tla ka kono ka mona ka motsi yo ne ene ku en ku hantle fela ka bana e ke bana bana ba tlo pasana sa mil fortan ene li mushimani no a khabani bo ba sale thabani mabena emong wa matetsa tsetsane ka kwano tatso pensena sa Milfortan ebile o teng mane morrawo a teng mane morrawo re bona ke dalsen tsabolo ka mane ke lona peretsen noto ka mahlakoreng a mabedi noto peretsen noto ene tlo pasa Milfortan empa la jolo tsane ka rolong ya de tini ele ka o tsana ka bolo ka mane remi empa la jolo tsane ba no batla o na o shina police empa ba hana morrawo hana jolo ka mane Milfortan hantle fela ka mane ke wa ebile rota ba reng ba le balan ya tla bolo ka mane ke e chili ona sebile ba ntse empa la jolo ba mletsa bolo hape ka mane chili onka bolo ka mane ke urban ba se tlhong ka sa re tsa sina maso empa la jolo ba ne tsepa ba mutshela bolo le nan a khutla bolo ka mane ni ene sentse bile khutla jalo a ka ene ene khutla jalo ka thabani a impala jalo tsheo khutla hape ka kwano ka lwanda pirates a siam ronya na hanyane ba ne letsa le bona le bona tshe le bona siama impala jalo tansen a se bile ntse le na bona tsheo ele ka jalo ho tsena ka mane ka lotla sibisi a sibisi tsane ba iketla jalo lwanda pirates mo romane a tsena mo kapteni letsa tsing le na la ka jeno ele noto ka mahlakura mabedi noto pirates noto Milfort ero le jalo he ke tla tsena kwa le motsotso ke tla tsenyulwe le ma benteleng ho monga phofu
3: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood he tadi no mo rone thata mo la dikitikiti tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mo la ka mo na o ikutlwa o le lehlonolo betcha hona jwale kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
5: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml Evica Pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Lidi 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Sonolo e be rena le thaiso le seding o re hlokang ka opanya ha leso empa rena le kgetha hore re batlana ha ya borona e tswele pele ka pa dintho di dule di le tjena
6: o bolela jwang ho go di dule di tjena
2: ho bonolo re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi phato 2026 hape o ka kgona ho ingodisa online ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa sena sona ke selemo sa batjha Hari emba chaba 2026 kala pili pato kiruna bao
6: ema ibona hatu
2: heta mletsa no tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission eling IEC SABC Education enriching minds enriching lives
7: Mletsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o notse ba hore sasa e etsa di netefaletso tsa di ntlhasa ba amohedi ba yona go di engwe lengwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gao e lokela ho lekolwa ka bo bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha. Ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di 4. Ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35. Ebe grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya gao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa sasa. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya gao ka 7 August. Lemo ha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. #SASSACares.
4: tsela pele pule
0: ke a leboa mongaphofo letsatsing le nala kajeno mamedi metsotso ya rona ke ena e mashome a mabedi ya gantle fela le sekoto metsotso karolonyana ya pele ya papadi e ntse le noto ka matlhakora mabedi noto tlhopha sa London Pirates e le noto tlhopha sa Milford letsatsing le nala kajeno he mokotlisi re kitla kwa moele ke a tshepa le o dumela rotaba tsa rona di gantle ke mona mo e leng gore tlhopha sa London Pirates ba se batlile ba tlhatlheletse makgetho a ka bang a mane e le di offside kgatlhanong le tlhopha sena sa Milford mme Milford e tlhaleletse lekgatlho le le leng kgatlhano le tlhopha sa Orlando Pirates ka di offside mme seo se re bontshang gantle fela go latela ka mokgwa o papadi e o ntseng o shebile ka teng coach my coach kgotso
1: ngwana mme o phetse mongwadi leo
0: coach
4: ga o motlhe pule
0: ga ke motlwa ke motlwe gogang tate ka kwane gogang
4: yena o tlakile ka mona bana ebile le bothata keng ore ngwana mmetso lape
0: ga re bone he mo mamedi ke ena bolo e tla morrao kwano le bone seaman onka bolo ka kwano oelebisalotolola masanganyi masanganyi ke o ntsha bolo ba tlaso ena police a police ka moloko ya bophirima ba lebala a re bone kane ya bathelwa karolonyana itine koba boletelele empela jalo ka bane ya neela o atla ka bolo a re bone ke gape gana ka bane ba e tsola ka matlha magolo tsola jalo ka mane ke ena monnane e leng ana e tsola jalo ka matlha magolo ka mane bengu fela kane dian houghton otwe ga e gotlele morrao banna a tlhopheng sena sa Orlando Pirates ga e gotleleng gantle fela e le bolo ya lona ka mono setlhopha sa Orlando Pirates e le nako ya rona metsotso ya rona he e ntse tlile e totoba ganyane ganyane e ntse e totoba ganyane ganyane Orlando Pirates ba ne ba tlile ba re ba etsa boiteko bo botle bona ba e sale ene ba tlile ba re ba etsa boiteko bo botle bona ba ga e sale ka bane ka mogelo sebelebele ka kwano ka molengo ka bophirima empa la le jalo he bolo eno o bona la gore e ba tlotse tlhopha sa Orlando Pirates empa ba fueng bolo e ntle bona ba e sale e gona mane mo mamedi ka ntle go segetle sa di 18 tlhopheng sa tlhopha sena sa Milford mme ke phoso jalo kgatlhanong le tlhopha sa Milford karolong eo ya di kapaker karolong ya lebala ya tlhopha sa Milford e tla ba bone tlosang ka mane ke tlhopha sa Orlando Pirates Ashwin Apolis o tla tlosa ka mane Ashwin Apolis o tla tlosa ka mane o na le Dian Hotto e gona mane mo nyane ya pele e leng ya rrabo ke Dian Hotto a ba a saense gantle ya ba ba offside Orlando Pirates a re bone ka mane Apolis rra ka mane bolentle sisa karunete ai bia ka hare ka mane Ashwin Apolis a utlwa fela ka letshwene ka mane setibatibane sa Milford sipa mandla hleza hore ya mope manotsi 1 Orlando Pirates not setlhopha sa Milford go bona la gore go na le monna e leng gore o ile a itlhaba ka lerumo ga ke sheba mamedi gobaneng monnenwa yena ka mane Ashwin Apolis itse ga rraya bolo yeno ya ba gantle fela sebapadi seane se morrao tlhopheng sena sa Milford gantle mane le boteng ona re o enka ka tlhoo ganyane o e tlosa tsileng ya ba ke mo e leng gore setibatibane ga sia kwana ka go le letona ya ba bolo yona e kena ka ulena le letsheadi e le gore e ile a isiwa ke tlhogo ya sebapadi sena sa tlhopha sena sa Milford mme ke ka tsela eo he re tla bona rona e tla fua Ashwin Apolis kapa go tla thwe motlhomong ke o itlhaba ka lerumo kapa jwang kapa go tla thwe ke o itlhaba ka lerumo kapa jwang one Orlando Pirates ntlha kene metsotsong ya mashome a mabedi a na le metso meraro karolong yena ya pele ya papadi onoto Milford ga re bona ke yane bolo ka mane ebile sebilesentse ba ntshitse e tla ka kwano ka moloko bophirima ke oletu kailan o atla ka bolo ka mane oletu o re tlong banna ke le bone panisa ke boletelele go na batla lotula ga ka mane khanyisane kgatebe empela jolo ya feta bogalotso o teng ka kwano le bone cm cm o netsa ka mane dancing dancing ke kong ka bolo o re tlong he banna ga ke le bone o isia morraonyana ganyane o ikadima ka mane le bone cm cm abaneletsa sipo chain a chain we batla lotolla hai ka bane mo kapteni e leng CBC Dion ke nne monena CBC ne anka bolo ka bane sibile ba ntse tsela le jalo ha re bone ke ho hapene ya tlo ne parretsa ba isiya morao ba neletsa ka mane sipo chain ja poko ka sana kan ja monna kana diwa chibelo ka mani waitse ka mani sipo ene letsa ka mani yana sibisi sibisi ke ka bolo ka mani sibisi win tsa jolo ko sinatine we ba talo tlai ka mani tsepang tsepa se bile ba ntse tsela le jolo ya tla bo hringa bale bala ne in kwa ka kwano ka mani dancing wa tlo la ka bosane har bona kiwa ile ka utena hape ka a shuna police tempala le jolo e khuta jolo ka lotu la ola ti tele ne impala jolo ke a le bolo ba hringa bala e tla jolo ka chilin chili ba montela bolo har bona ngola na paratse hape tsepang win tsa jolo ba ine le tsa ka rulunya le tini e ola na paratse impala jolo e bile tsola ka ntla mosula ka mane maswangayi a mosula ka mane maswanganyi dia mosula ka mane maswanganyi oti hai bebolo tsenang ili a golki ka tamiko lo ya siti batibani sipa mandla hleza haibe bolo tsena ngale gol kicker sebile ba ntse ka mane gol kicker malengo ka botshaba tsatsi ba hle ba le ka tsena ka bolo ka man hantle felan ene le yana monena e be ka nim tiane ne impra jolo tsena bolo be tla jalo ibile e rota ba re ba le ka man ka mosewane e tla jolo ka lotla ka mane pengung we siam rao ho sitiba tibane sahabo ile nga sipa manda hleza ne hleza we ka dima ka kwano ka motsi molengo ka bo prima ola tu tele ne impra jolo tsena bolo sebile ba ntse kuta jolo kalu tla sifiso mdluli mdluli tya lwisi apile mane ni ya matelo ka mane ke khanyisa ni khatebe khatebe ke ewo impela jolo ba mutshela bolo khabu no lo fela khuta bolo ka kwano ka mane ka hotane impela jolo tya ni bolo ibe tla ka mane hantle fela ibile ne ine le makusonga nyine ibile tla jolo ka kwano enkwa ka mane ke tsiba tibani ile ngena sipo chain amane tsa ona ka mane sipo chain we ba tla lotla mo captain enko sina tsibisi sibisi ke enka bolo re bana ba selo ka hatle bone wali ka jolo tsena ka bolo ka mane enko sina tsibisi ba tla jolo ka bolo ka bane tsepanga ba phamisa ke bolo telele ba na ba yeme tsia mathelwa ha re bona ke hotong hotho ke o we kwala ka bohlane impela jolo ke ne hotho o ntse dikinyisa mo ntsa nna dikadika ka bolo we ntse jolo ha re bona sibile ba ntse tsape hotho ke welwane la nna impela jolo ba mo ntela bolo ha bo no lo filibile o tiposo ba botsu ga poso khatlano le yena Patrick Maswanganyi o tiposo khatlano le yena ka bane Patrick Maswanganyi ha uri nininga Maswanganyi o ba palla ka kwano ka molengo ka bo prima ho le bala haure nenneng o bapalla ka molengo ka botshaba tsatsi jwale tya tshepa lo dumela re tse o tshiditelo etsa mokotlisi ka mane har bona he ona bapetsi ngone mong hampi ka mono eleng mvelo zi kakayo ona bapetsi ka mane mvelo zi kakayo hampi yena Patrick Maswanganyi oti haibe bolo tsena banna haibe bolo e tsena he banna etso sa bolo ka mane ke sibile ba tla jolo hantle fela Eating, I tell you, can woman raw, all the two channels have been seated on the door. It's a little caspis of Julian Julian Sabolo in the sun, Hunter Flamunani, Rebecca Nimti and Imtian Minita, I believe by Solo to the high, Unavata, all the two, Impa, Hotu, Elasele, Mune Sukamono. Ela sele mona sukamono bekani mtiani ala sele kama ni palajolo tiani bolo ya masula kama ni mona hachili ne menzi fela tiani bolo berotalo tulai hapen winka isiamo rawnya na hanyani ibile ya ta bolo kama ni kalotu la sipamanda tlezan ehleza ke unka bolo kama ni sipamanda rajolo ke bolo tiri le banna ba le tsolo ba shebile hana kama tama hulu kama ni tsula kama ni dn mona wa sibisi ibile rota rawnya na inkuwa kama ni kena vusimusi mtabela mtabela wina tsa kama ni sitiba tibani hleza hleza we batla lotunga la bekani mtiani retu wa kakarulo nya bona ya le balatsa tsinga la ka jeno ile noto tlopasa Milford Juan Orlando Perez na komitsotsu ile mashume amabedi ana le metsoro bedi karulo nya na ya pele ya papadi harbona ka bana impala jolo kiwa abasula ka bana tlopasa Milford ibile ke ani bola ya mathelwa ka kwano ka mulo ka bo prima ita jolo ka Austin police a police kiwa wa ka ba impala jolo ya o tla motho ka kwano ile nya na ka bana le tiu tele ibile wa lwana na ka bana tele win tsa jolo we ka di maka kwano sefiso mdzuli mdzuli kiwa le ka tsena uri bana ba isu impa chapala fatse ka manimela tsa phalare e uting poso banna ba heso hote poso ka kwano ka molengo ka prima ho le bala le piong le letsiadi la tlopasa Milford eta tsoa bolo ka mane ile poso khatlanong le lona ka mano Orlando Perez nako metsotso ya rona he ya matha ke metsotso e mashume a mabedi ana le metsoro bonga ka rolo nyena ya apile ya papadi ai karlo nya pele ya papadi ele one Orlando Perez el noto Milford a betway a premiership harbona tsane bona betla tsalo ka kwane ka bana ka mutse ka mulego ka botshabatsatsi enkwa ka bana ke na beng ibile ne lena monena Vusimusim tabela e batlo tula ka mane mona ba beng ene e ki yena ka mane sikaka yo impala jolo ki yo sabile ntite we batlo tula spiso dulin dulu ke like oba impala jolo hana moyanteng hauna moyanteng tsola kante oti haibe bolo tsena ngele golki ka tami kolunga ya sitiba tibane sa tlopasa Orlando Pirates asipo cheina a sebile ba itlositse ka kwano karolong ya di 18 ba neletse gape sipo chain chain we batla lotola hai kamane moemne ke mokapteni wa tlhopa sa Orlando Pirates e leng yena kamane ko sena tsebisi sebisi ke yong ka bolo kamane sebisi wa nka e phamisa o boletelele empa na re jalo ona santse e feta bohalotso enkwa ke na sipa mandla hleza enkwa kamane ke na sipa mandla hleza Dale o tlopolo re tlhopa tsena tse pedi hem mamedi tshila ka tlalosa kare Orlando Pirates e kala papadina e bapala jalo ka lewa la banna ba le bane morao ba le bararo ba reng ba le bana ba le bararo pele mane 4-3-3 ho tloha mono tlhopa sa Milford ba bapala ka 4-1-2-3 hantle fela tsatsing lena la kajeno mokotlisi mongadi Shanti Pupuma ke ena ya beile nta ba tsahai ka tsela mofuto jalo ka lehlakoreng la Milford a tika kwano ka Orlando Pirates re a tsiba ke mongadi Abdeslam mi awane awadu hanta fela tsatsinga la kajeno Pirates e batle hateletse papadi ka di percent tse mashume a mahlano ana le metsurubonga ka tsatsinga la kajeno harshe behe ya la tsela bolo ka kwa ka mane ka bolo ka botsa tsatsi a tsela ka mane ke dien hoto a tsela bolo telele mpala jono moletsa phala are banna ba heso emampili banna moletsa phala are banna ba heso emampili hoti moletsa phala are banna ba heso emampili he re tle re bone fela gore na bolena e tla tsama jwang empa he hono sontso tso hothu ebe ya tlhopa sa Milford ha ila tsela hantle Dion Hoto ha tshe sheba ha ila tsela hantle Dion Hoto ha tshe sheba a se bile ba e tshibile Carlo Nyale tini ka bana impala jalo ya ke na bolo ka bana re ka ba impala jalo ke yo ya basula ka bana Milford ya basula tlhopa sa Milford mvelo Amasula kabane tlhopa sa Milford e le noto Milford 1 Orlando Pirates nako metsotso e mashome a mararo a nang le metsomedi karolong yena ya pele ya papadi karolong yena ya pele ya papadi ga re bone keane bolebetla jalo e le ka otsela gape karolong yena etidi mvelo o tlatla o a impala jalo mosetha ebile e ne le yena kabane kganyisane gatebe e ne le yena ga kganyisane gatebe ona motlase thakamani emkeo la jolo ba hana mrao har bona ka bale tsepang o ata ka bolo ka bale tsepang o se bile ntse tsebolo impla jolo ba hana ba itsula ka matlama hulu tsula ka matlama hulu ka mani engo sina team tabela ibile rota ka mani keo har bona ene ka utena hape ba ipamisa ka manolo ne parete ene ka utena ka dion hoto hoto ke wa tena ka bolo dion hoto we kwa la jalo munna ba fita we ko ba impla ne jalo hana mrao khutla jolo ka bolo ba itsula ka matlama hulu atsula jolo ibile tsula kante Hena tsula hantle fela etobani bengu e tsula jalo ka bana etobani bengu tsula kantle hoti haibe bolo ya lona ka mono setapa esa e wa mata dien hoto mo mamedi wa mata dien hoto mo lengwana ka botshabatsatsi le o ja o ka tsho wa re ke na e munyanyane ka ofitisisa kwa no mona le baleng ka pa ka le sekolo tsa pasalo le Pirates limo di mashume a mahla a mararo ana le metsume hlano fela le bidola hai le batla le ma le bon matla bona ba isale Anyona eleng yana Dion Hoto are bona he bolo eta so sa tsane bolo are bona he
8: pule
0: monga phofu
8: a gore ntatentse ke ya kene na ke tla ke na go jwetsa re qetile coach tshoranyane tshoranyane tswela pele hanyane pule ka bolo yone re bona ya ka
0: e tsene bolo e tla tsolo ka bana ka re ja ditini maswanganyi wa ke na maswanganyi empa na le tsola kwa ba bolo ntse u teng ka mani sibati wa nka Wainka kama nesleza. Harimu leke he, kalona lewalenu, munga pufu.
8: Tzola pile, coach mulifinzeki.
1: Mune mne, hakelebu weki, witiko, bobo ka hulu, basi shlopase na sa Orlando Pirates. Ha hulu, hauso shabu of manaro shlopase, Orlando Pirates, sikala ha hulu, hulkasela katakure nilena lele tuna. Mwotengu papala nyana, kamu khalo wa sibele bele, lena tito maswangaye. Hauso shabu of manahore, sibapadisina tito maswangaye, wipumana alu hote mo bolo elinteng, miki eso na sibapadise tsa ngore, shlopase Orlando Pirates, sibapale, mihe minyata e medi elu ngore, ifungone jolo ki shlopase na sa Milford. Kiri poso tse ntwe nki mulaoka morau, basi shlopase na sa Orlando Pirates. Kibu jolo ka poso e holo e lenya tsiwa ke ena mo kapteni nko sina disibisi empa ha ile khanyisani khadere a le ka go hlabantla empa bolo ya ketela jolo ile matsohong a sithiba thiba sa Orlando Pirates ile nyana sipo chain me hape ba etsa poso ka morao ba le ka hore ba aha bolo ke bua jolo ka poso ile nya tsiwa ke ena Tito Maswangae me bolo e ya wela go se ba patisena ile nyana mvelo zikakanyo me mvelo zikakanyo le ena a le ka ro hlabantla empa ya fella jolo di atleng tsa sipo chain re bone Pirates fumana di free kick ke tsepedi mme di free kick ntse tsepedi ba go nno hlaba free kick ba go nno hlaba ntla free kicking ile nngwe ile ntla ile nya hlaba jolo ke yena Ocean Police
8: tsela pele pule
0: monga pufu e ka re hona le ntwe tshe katangwe yetsa ke tla ke rope ka nkena e ka re jwa le mokotlisi ke a mutlwa la ke mutlwella tla sempa he ke gona ho utlwa se wantseng a se bua ke nana hore tender ha o fedile ntate
4: a ke le bua ngwana a ka ke
0: le bua ke le bua re bona he mabedi ka runya 19 ra ka bana chili impala le jalo ya feta bona tso e bile o the ha be bona ke nana bana ba isu ele gol ki ka taw me kolonga ya city batiba ne sa tlhopa sa Orlando Pirates 1 Orlando Pirates not Milford chain Otekusa na komitsutsu e mashume amararo ana le metsu e mehlano ka rolo nyana ya pele ya papadi e tjane bolo e tla hle tjene hantle fela ke yona le tjalo siema wa ra ha tjbole telele bana ba letse jolo ba shebile bile ra thaba re mbala ka bana chidine ona rwa inka impala jolo ke ane bolo a swine ke munane dancing impala jolo ke ane rbone a sebile ba ntse tsela na parretse ya tla ka kwano ka lutu la hai ka mana maswa e ke manga ke na tsepanga tsepanga ke ntse ikola wa ikoba wa ikoba impala le jolo ana ka kwano a inka jolo a tsula mne munena ile nga oletu impala jolo ke na bolo ibe tla ba re mbala ka chidi chidi ke ane ka bolo milfort ba mutela bolo ha bunolo dancing onka bolo ka bana Parrets dancing, Utopa Tensabana Babedi, Impalajo Bamia Fati, Hotiposo, Luna Camono Chapasa, Hotiposo Camono, Luna Milford, Hotiposo Camono, Luna Milford, Hunter Fella, let us sing Lena La Caceno, Essence Kitanulua, Jolahe, Mitsutunga, Erich Bonafella Nakoyarna, Yemijong, Sense Kitanulua, Mani Mabincheling, Achebefella Hunan, and Nako Ya Papadi Yemijong, Achimitsu, Emashime, Amararu, and Mitsu Selecting, Carlonina, Yapile, Yapapadi, one Orlando Perez, Norton, and Milford, Harbonafella Bolena, Hurna, Etatolan, Shopa, Etatola, Shopa Salon de Perez, Namania Mufito thing, I check and it in a consent in Chapile, Mungapufu, Kitahue and Antate, Kitawela to Huta Hap.
9: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
10: Master V, ke hloka dile ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
11: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
10: Master, ke fumana ho kae dile ena?
11: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
10: Ke tla etsa jwalo.
11: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
12: Sadi papadi. Holisedi
0: FM. Re bone Pirates. Pota ka o dima mikwalo ka mane Dion Hoto. Ya mohlola ka mane Dion Hoto bana ba hle ba re. A nkile ka bogabane bona ba sa le set piece ya bona. Mo kotlisi set piece e o tlhopa se sa Orlando Pirates ba sa tswae tlosa kwano mona Dion Hoto ke a kgola gore o sebedisitse tekniki e sa tshwanelang gore ebe motlhomong e ka tswa a e sebedisitse mono gore bolo eno e ye ka godimo
1: bolo ena ngwana mme ke bolo tse e leng gore Orlando Pirates ba di fumana mme le dikarolong e tshwanang di le tharo jwalo mme ga e le Dion Hoto ka morago gore a leke gore a neletse dibapadi mmogo le ena a ba sa a nagana gore a etse qeto ya gore a leke go tlhaba ntlha empa he tsela eo a ileng a raga bolo ka teng ile ba tsela e le a etsa gore bolo e tlole ya mekwalelo ka godimo mme seo ke se bonang se etsela papading ya nako gore Orlando Pirates e latlhelwa ke dibolo bogolo ba nako mona bogareng ba le balebane e le tsana bona e batla e tatile mme ebile gape ba iphumana ba sa ema gantle gore ba ka fumana dibolo tse e leng gore ba neletsana tsona bogareng ba lebala ke ka go batlang go le kotsi ya golo gore setlhopha sena sa Milford ba fumana dibolo tse ngata bogareng ba lebala ha Orlando Pirates e le ga o neletsa
0: ha re bone he bolo tsane e betla jalo ka kwano ka mona ka ka ba prima ba bana o le tsene o nka bolo ka mana re bontsa ba super ba nna ba iso tsena lang ka hare o nka bolo isi ya pele mana impala jalo ana ka bana mrawo masonga nyine se bile ba ntse tsela jalo ke le bona siema le jalo ba ntse poso ya khutla bolo e tsena ka rolong ya di 18 impala jalo mohlula ya mohlula jalo ka mana ya mohlula monena mabena ya mohlula ka mane mabena empa ke ene bolo rota se rona bitse ba rimba ba lana le tsalo e ke ene ona le pareta khutla ka bolo ka mane maswanganyi ba misa ke bolo tele bana ba emetse ya mathelwa empa la tsalo ke ena mbutuma ba mutshela ibile ke ene ke tsepanga ba mutshela bolo la le tsalo khutla ka sibati bana ra bolo tele empa la tsalo ba itshula ka hloka mane sfiso mhluli ibile rota ba rimba ba la hape inkwa ka kwano ka mane ke dancing dancing ke ka kwano ka mlo ka prima ya mohlula ibile tsola ka ntlothi intsokwena monnana intsokwena ka kwano Intsekwena wena menzi chili intsekwena kamono menzi chili arbona kamane le neki he le bona siema Enka a ne letsa sitibati bane sa ha Sipho Chaina metsotsi ya rona ke mashume a mane ka rlo ke ya pele ya papadi ele one Orlando Pirates noto Milford hantle tsa tsina ka tseno ke a Betway Premiership ya tla bolo ka bana re bona ke wo ile ka tsena bolo ka bana hantle fela re tlo ka bolo yena a shwe na police re bana ba iselo kae a tetela tse a itse morao ho sitibati bane sa ha bom ele nga yena ka bana Sipho Chaina Chaina ke ka bolo ka bana re bana ba iso ke hong he o ja potlo ka tsana ka ho ine letsa ka kwano ka bo prima ho le bana le pyong le tuna o batla lotu la sieman sieman ke wi khutsa pa pa ka mano chain chain ke wa tla ka tuka bolo o batla lotu la hai ka mano laudi wa le botrun ele nyana ka mano sene en ko sinati sibisi la tlo ke ane bolo sibile ba nkile jalo matelo la jalo ne o tenga morrao nyana mani en ko sinati e ke en ko sinati ma tane mtabela ba mo tsi bolo har bona ke wo ya tla ka dion hoto hoto wa ikoba impala di jalo ha ana morrao kwa ne sibiso mthuli a tsula ka matla ba hulu la jalo ba ilone la hapelo ne perrets ya tla bona a shi na police wa tsamo tu ka mane a ipile etsa ka mane o shina police hore e botlile se bapadi sa ne sa hatlale e motlile le tshonga a fela he ho bona na hore mo kotlisa ha tsebe ka tsela yeo monneno a raile mbolo ka teng e botlile le tshong me le tsoho na e be tlona le ile mbolong kapa bolo ile le tshong ha le jwalo
1: mona me reskara le bala hore mona hotsa Betway Premiership ha ona VAR me se o se bona ke se leng hore mo letsa phala le mothusi mo letsa phala ha ba di bone ka mogorona re di bonang ka teng me bolo ena ene le monyatla o motle wa se tlhopa sena sa Orlando Pirates hore ba ka hlabantla ka mora hore e wela jwalo le otung le yena a shwena police empa ha ba katela ba fumane huku
0: a ke apele ya tsatsi ke apele ya Orlando Pirates a go ba ka bana Dion Hotso bo le telele impa le jo le fita bo halotso la rwa tsena ka bana le tlono le ke munino ile nyana le bona CM ona re wa tsena le bona CM jwale ya mosula etsola ka ntle hotu haibe bo le tsena ile golki ke tomi kolonya city ba tibane sa Milford eling yena sipa mandla hleza one Orlando Pirates not Milford the Betway Premiership metsotse rona e mashume a mane ana le metsumedi re saletswe ke metsotse me ra ro fela hore re tle re tsebe ho ya kgefutsong ya papadina letsatsing le la ka jeno haile mangadi Christopher hore banna ba iso ke nyambolo hantle mono ona ne parretse ke mohlongwa fatshe ka kwano ka mona ka mona ngo ka prima ho le bana e tlo so ka mona ke tena le bona siema ai tlo sa ka bana le bona siema bana ba le letse jolo ba shebile re tlo nyala mane impala jolo ke ane mbuthuma ka tlhoho feta ba no tse impala jolo a tshola ka matla ba hulu ka mane ole team ne qele re tlo ba re ba bana impala jolo sa bile ntse le na e tla bona nko sim tetho ne e bile mathelo ka bana ka musise wane ne e tla hantle fela e le ka tsena ka bolo ha re bona ke ba ba le ka tsena ka bolo ka bana e ne le khatebe ne impala jolo ke yo ai lo nela ka kwa no ba re ba bana ne e ne le monane zi ka ka yo impa e bile papa ditso la pele ha re bona ke yo ba mo neletsa bolo hape ka bana ka musise wane ai ba tla lo hai mona ba ne ke be kana MT ani sabile ba ntse ba siya morong yana hanyane ba ba tla ho botsa musi mtabela ne ba ne tsa ka kwano ka bo prima ho le bana ha ho finyala sekolo be ke se ba re ba ba lana e bile o tlotse ba re ba ba ka bana o le tikele a tla ke o sabile ba ntse la jalo chini ne ba ne tsa ka bana tla le o siya morao ho se tiba tiba ne sa habo sipa mandla hleza hleza le yena we ba tla lotung la be kana MT ani sabile ba ntse be kana ye empa la jalo ka bana botsa musi mtabela ne we ba tla hantle lotung la mvelo ne ne tsa ka bana botsa musi tabela hape mtabela ke un sabolo we karima murrawo o siti batiba ne sabo sipa mandla hleza japoko ka tsanaka ba misa ke bona telele bana ba metse pala di jalo re bona nkeo ha ana ka kwano ka mona ola nda paretsane e bile ke ane ka manene e tla tsholo ka lutu la ha ka mana eshu ina police a jamo na babo bedi impala jalo ke bolo ba mo tsela bolo ha bonolo fela ne e bile ke na e tla tsholo ka mvelo ne o se bile ba ntse tsela di jalo ke chili we sia ka mana ka musi wa ne mo ngoka botsa batsatsi re bona nkeo ba le ka tsena ba thewa jwale ba nyuru wa ka patirine e ke tsopa se sa Milforden ene le nakamane tshabani bengu fela tsane bolo betla jalo ha re boneng ba le ka tsana ka bolo ka manene inkwa ka mane ke khatebe ne e monna ba tsapala fatshe e bila tsenya lotu ka mane a shina police a tsenya lotu a shina police e bila tsapala fatshe a yema ka pilinyana hoti ha be tahlelo ya lona ka mono se tlhopa sa Milford se bile ba lahletse bolo inkwa ka mane ke tshili ba ite impala jalo tsane ba inka jalo ba le tsapya pe ka mane tshili tshili ke ka bolo o isi ya mane bo re nga bala bala ne ona se bila ntse monena elenga bekani bekani go ne tsa monena ile nyana ka bana ola etu rabolo impala di jalo ye pota ka thuko ho me kwallo ka mane ola etu ke boitiko bo bom ba boitiko ba bana bana ba hlopa sena sa Milford mokotlisi
1: o fela lo jolo ngwana mme ke boiteko ba se tlhopa sena sa Milford empa he house of chef of mana hore wi lang kwa ke maikutlo baneng o na le hole le mekwallo ya sipo chain metla e o arailen bolo ka yona ke ka ho bolo ke tete jalo etlotse mekwallo ya se tlhopa sena sa Orlando Pirates o ne ana le di papadi mmoho le yena ha o file yena hore ba ka neletsana bolo ba beya maikutlo a bona fatshe hore ba gone fumana ntla empa he seo ke se bonang ko hore ba batla ba phamise maikutlo baneng ba batla ntla metla e o ba tla ntlhaka yona e etsa re ba dule ba lahlelwa ke bolo
0: jalo fela tsatsina ka jeno hantle fela mamedikane bolo ya kena karolo nya letini ki emne ki Milford har bona kana mvelo karolo nya letini pala jalo chiri ba ite cha ki mona wa chiri una kwaye metsi ya bomba ya bapunyu wa la jalo kyane bolo ya tla kama sewani e tabani impala jalo kamani ba munkela bolo e ka serete o lando parets ya tla bolo hantle fela kamani ki sibile tsile en kwa ki dancing ba rimba bala ki wa kena ka bolo dancing wa tla ka bolo kamani ki wa o ne le tsa ka kwano ka bolo ka prima pala bala o batla hantle fela ka har kiyo baileta lotla hay happy dancing mutle mushimano ha dancing mromani tlopensena esa Orlando Pirates ne impala jolo kiyani bolo eleka hotjana ka bolo ka lotla hay maswanganyine maswanganyune tsa kamani dancing bo harim bala bala impala jolo kiyani bolo ana batla maswanganyi happy impala jolo kiyo ha batse bala hantle buka yeo khutla bolo ka kwano bo harim bala bala ki lotla ba ka nimtiani o sabila ntitsene ya kibila tsarelo o sabila ntile jalo o isiya kamani ka musiwani har bona kiyo eta jolo ka lotla thabani bengu bengu kiyo wena tsa mtiani ne la jolo kiyani ba Ronan Hanyani, Hantapela Kamaniki, Busumusi, Winnetta Kamani Mtiani, Imperator Kianabolo, Yatabolo, Harbona Kamani Chili, Chili Kion Cabolo, Vaisialo to the High Kamani Pengu, Penguchion Cabolo Kamarbone, Ibetakam Velo, Veloci, we see Ronan Hanyani, Ilinoto, Milforton, Juan Orlando Pirates, Ibid Catalati, Ilim Rossi Tibatibani, Cesan, Cesar Winnetta, Cacuano, Olochi Tele, Tele, we battle to La Sela, Mtia Timunum Tiani, Tiani Kion Cabolo Kaman Tiani, Ota Cabolo Kamani. Itse ha itshwara jalo hi Allah khatola pele ha ka ta wineletsa busumusi mthabela ha ka ta fela wineletsa busumusi mthabela yalla khatola bobedi ibulela re banna ba Jesu le ba petse metsotsa lona e mashume amane ana le metsotsa hlano e fedile karolo nyana ya pila papadi e fela jalo e lorotse one se tlopasa Orlando Pirates ile noto banna ba tlopa seo sa Milford ntle ke ne metsotso nya mashuma mararo a mabedi ana le metsotso mararo ke na hantle fela ka tao entle bona ba isale ene ngile mo hlongwa fatse ka ntlo ya tini sa tlopa sena sa Milford ile nyena monena tiba tsola ka Ashwin Opolis ai bia ka re jwalo miso se re tlwala jwalo ka rlo nyana pila papadi le Orlando Pirates ye tele tse pele papadi yeo mem kotlisi ha ke re akaretse fela ka rlo ina ya pele ya papadi
8: tsora nyane pula tsora nyane coach re qetele ka mo
13: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba tiko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka tiko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
12: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: Ya kyalebo a kyalebo mo ngapufu letsatsina ka tsheno he mo mamedi ha ke re kopanele mo kotlisi hantle re tle ruto rona ebe karolo nyana ya pila papadi we bone joang mo kotlisi
1: Mona me sore ka se blela mo mamedi le Sedi FM ko re ibile papadi e monate ha holo ra tseba hore ke papadi ya pele Selemon sena sa di papadi mme re bone se kgahlan le lebelo la papadi ka mogodi bileng ka teng ha ke sheba sleeping sound the pirates re fumana hore ke bona ba neng ba tshwara bolo boholo ba nako ebile hape ke bona ba neng ba etsa menyetla e mengatanyana ya ho hlaba dintlha ke ka ho ba ileng ba fumana di free kick tse tharo mme di free kicking tseo tse tharo ba ile ba kgona hore ba hlabe ntlha ho tswa free kicking e leng ya re wa jalo ke yena Austin Apolice ntho ke batlang ho itlhalosa hape mona ke hore ha o sheba sebapadi sena Austin Apolice o batla a itjara papading ena baneng boholo ba nako o mathaka bolo boholo ba nako o batla dintho di etsa hale ho ya ka mogo yena a batlang ka teng mme he o se ke wa lebala hore re ntse re le karolong ya pele fela ya papadi mme ke dumela hore matla ao a ka tlhokagala karolong ya bobedi ya papadi ntho nngwe hape ka tangwe e sheba ke gore ana diphoso tse Orlando Pirates tse di etsang ha holo nako e o ba a hambola go tswaka morao ba tatsola pele bana ba etse diphoso tse go bana bane re bone se tlhopha sena sa Milfoto ba se ba bone diphoso tsentse o rando paratse e dietsang ba iphumana banka mela ya bona ya tshireletso ba isa go dingwana ke ka ho ba ile ba gona hore ba fumana di bolo jwalo go yena se ba patisana Tito Maswangai me hape ba fumana bolo go yena Nkosinati CBC bolo ya o qetela ke bolo leng hore ba iphumane jwalo go yena talente Mbata empa he menyetla e o ba iphumane eng raro ka mora hore banke bolo go di papaditsana tsa rando paratse bana ba Milford ba ile ba hloleha hore ba ka hlaba dintla jwale he ka tsere se bo rena dipheto tsa ta itsuwa ke di bua kotisi ka bobedi ka rolo nya bobedi ba paditla ba efeng hobane bonete ba taba re bone se gatla le tshebetso e matla di hlopeng ka bobedi ha ho lo tlhaselong mme ha pere se bile se hlopa sena sa Milford FC
0: ke le bo mo kotisi le tsatsina ka jeno nna lo na re bolela re kopane hape ka rolo ya bobedi ya papadi mongapofu ke di tlisa wena ka kapegono
8: ha ke le boya hle ba hlomphei mabedi metso se dilwa hantle ho e tsheletseng e tsheletse nnete ya sala pele re fitla ho reng e supile tsolo ke metso se supile nga pele re fitla ho reng ya bone tsebeletso ke ya lesedi kgwedi ke ya phato e leng kgwedi ya basotho e ke kgwedi ya basotho yena he mo mabedi e motle selemo sa basotho se thwasitse ga jene ka di 1 tsa August ke selemo sa basotho empa he ka ho ya ka kalendara ke kgwedi ya bo robedi selemo empa ke ona he selemo se qalang he mamedi sa basotho se qala ka jeno ka la pele kgweding ya phato ya makwatle pudula marole nna ke tsholo le o ka o ke mamedi ke tsama le DK o teng pule leo le coach Molefintseki ka mohelo mbele na ke ena ntse nga di sotha ka kwana ditswaka di ne di tsamaya ha monnate bona ba haisale ke se ke le teng he mamedi ho ya ka mogouta wa tsena di leng ka teng e ya bo e shebile gore nge shape shape pina mona nge go tlhona e tla ntsa mazamela jwa
14: ke Dr. Duda una le Sboni Sombele le mashudu asana lam asana lwam

Thathela umoya anongende nomncebo nomncebo tsulo zikonte unalemthunzi ke motsotso mabidi emotle wa tshebeletso ya lesedi motsotso lo mongfela ka morahora ya bone e se ke metse a pule leo ke ntse ke shebile dikompromono rona ntho di tsamaya ba ntse ba hlahisa ngwana monyenyana tjena wa ngwanana ya motle tjena eo ke ntse phondo la hae ka nnete le le pinki e fela ka hanong ka mo ai khona ka nnete ke tlo mo japa ngwaneno ke ntse phondo le lesweu le le pinki ke lebakaneya fela ka hanong ka mo a ke tlameka lebitso ngwaneno ga hanong ka mo ai khona e meno a ka pele ka meno ke shwalane ke pholetsi e ba mo tlaisa ngata gore ba mo tlaisa gore ngwane o ga hanong ka mo ga ditweba di nkile meno wa ngwaneno to chapa twebatsi ke pholetsi Kiss the city. Matemalo. Matemalo. D.

0: tshware tsholo jole ke ya ho pule le o ka ntwena
1: tsa di papadi police di FM
2: monga pofu ere tshetla ke le bojalo tsa tsinga la ka jeno wena morati mothaseli lwana mkhutumetsi wena tsebeletso hantle fela re kopana ka rolo nyana ya bobedi ya papadi motenghe re kopana jalo hlopeng sa Orlando Pirates re hopola hore ba ntse ba iteletse pele papadi e o ka ntlha e lengwe go nna to ntlha e ile nya kena metsotsong e mashome a mabedi a na le metsomeile e kena hantle fela ka leoto la Oswin Apolisa a e tlhaba jalo hantle fela le motlhongwa fatshe letsatsing lena la ka jeno e le noto tlhopha sa Milford kwano mona ho betwe ya premiership go bonala gore momamedi phetho e le nngwe fela e ketangwe tsala kwano letlhakoreng la tlhopha sena sa Milford re bone monenwa Tlebo Lenkosi Mthethwa en e apereng nomoro ya 50 a nang le metso e le 5 a tswa mme bakeng sa gae go kena jalo nomoro ya 90 gantle ka kwano ka monaka letlhakoreng la tlhopha sena sa Milford e leng monenwa Sitelo a kena jalo Sitelo Masilela a kena hantle fela le boemong ba gae mme ka tsela jalo he ntse ke tsamaya le mokotlisi ke bua ka molefi coach molefi ntse ke hantle fela tsatsina ka jeno ga dikonopo e ntse e le yena kamza noto Orlando Milford 1 Orlando Pirates e kala jalo he Carolina Bedia papadi e lebisa ka bo ka mona ka le pion la ka le tsiadi ha ile Milford ba lebisa ka ho le le tuna hanna ke shebile ka bo prima ho le bala e ka ka ka ke shebile ka bo tsaba tsatsi ho le bala lena la Amstel Arena 1 Orlando Pirates not Milford rena kong ya motsotso le momfela karolo nyana ya pele ya papadi se kadile ke ya ho mokotlisi ke tla kutla rena e be phetho yena ye bona hetseng ye tsua ha papadi sentse kala karolo nyana ya teng ya pele ya kapacitor ya bobedi we bona joang letsatsing la kajene coach my coach
3: ona me ke petro e leng hore bana ba se hlopha sa Milford ba bontsha hore maikemisetso gore ba hlasele gobane ba ntsha sebapadi se bapala molengo ka pele tlhaselong mme ba kenya sebapadi se tlhaselang ke bua jalo ka ena sebapadi sena e leng yena Tlebo Lenkosi Mthethwa ya neng a bapala jalo e le forose mme phetho ena he e etsa gore go kele ena Sicelo Masilela mme le ena o kena jalo a ipeya maemong a go tlhasela mme gona he go a bontsha gore phoso tseo ba di entseng karolonyane ya pele ya papadi ba batla go di lokisa ka gore menyetla eo ba e fumanang ba tlhabe dintlha
2: ha re bone he momamedi bolo e tswela pele jalo gothe gaebe bolo ya lona ka mono setlhopha sa Orlando Pirates gothe o na le papadi ebile santsane emisitswe re tle re bone fela gore moletsa phala mongadi Christopher o buisana jalo le monna ya e mongwa diofisiri tsa rona ka kwano gore batle ba buisane jalo le mokotlisi wa tlhopha sa Orlando Pirates ka re go na le tabanyana e ba ipeletsang ka yona go na le tabanyana e ba ipiletsang ka yona kgatlhanong le yena mokotlisi jwale ba ntse ba tlhile ba buisana jalo ka matsogo re tlatlhe re bone keto tsena rona di tla ba bea kae letsatsing lena la ka jeno e tlhile ka re wa galengwa gore a seka ba tswa ka rra lebokoswana leno le e leng gore mokotlisi o tlameya gore a iphumane bogolo ba nako a le ka gare go lona jwale he ke a bona gore o nkile ditaelo yena mokotlisi wa setlhopha sa Orlando Pirates hopola mamedi gore ka la mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng kgweding yane ya May ke moteng re ileng ra tlhokomela jalo tlhopha sane sa Milford ba ile ba hlola papadi ya bona kgatlhanong le Cape Town City ka ntlha e lengwe noto e le papadi ene ba palwa ka Athlone Stadium e le papadi tse fetileng tse tharo tsa Milford mamedi e le papadi yane ya di-playoffs hantle fela mme ya bobedi ke mo ba ileng ba hlola setlhopha sa majesi ka dintlha ka ntlha e lengwe go noto e ne le ka Phupjane tlhola matsatsi a mararo ka Richards Bay Stadium athe Phupjane a tlhola matsatsi a tsheletseng ba ile ba hlola Basulwa ke tlhopha sa Cape Town City ka Richards Bay Stadium hantle fela mehe ha re sheba jalo papadi ya bona qetela e leng ba kwala ka yona e leng papadi e ne le bohlokwa golo kgatlhano le tlhopha sa majesi ba e bapetse ka lekana ka ntlha e lengwe setlhopha ka seng ka la letshome le metso meraro kgoding ya Phupjane ka Seshego Stadium mme ke ka go re ileng ra bona setlhopha sena sa Milford ba iphumana ba se ba bapala leaking ena e golo ya Betway Premiership. re bone he tsane bolo ka mane ka bone go ka botsa batsatsi
0: pule
2: le ka jalo ho tsena ka bolo ka mane empa yalla palo te poso
0: pule
2: ba petseng wa nemong hampe ka mogelo sebele bene hampe banna luna ka mono se tsapa sa sa Milford
0: pule
2: monga pofo re tsi bone fela taba tsa ka di emi jwang kwa
0: ke le bile ngwane so mabedi taba ke na nako nya mafelo a beke a ngodiso ya bagheti di ofisi tsa lefapha la merero ya le haye naeng ka bophara di tla bulwa go tloa ka hora ya borobedi useng go fitlhelela ka hora ya bohlano mantsiboya ka lapele le lapedi phato etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena go etsa kopo ya smart ID card kapa ho e lata ha eba e se e lokile go na le dikarete tsa smart ID tse fetang 350 tse emetseng ho latwa smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso e o fa phihlello e sireletsegileng ya menyetla e sireletsa le boitsebiso ba hao mme e netefatsa gore o itukisetse go sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya go kgetha sireletsa smart ID card ya hao bula menyetla itukisetse go kgetha molaetsa ona o tlisetswa o tliswa ho wena ke lefapha la merero ya lehae re tlisa seriti sa bohle
1: tsa dipapadi go lesedi FM
2: ke itebola monga phofu hantle fela tshebeletso ya lesedi letsatsing la kajeno one parrets noto Milford ke bolo etso swanga ke rona parrets ka ba ka bana dien hoton impala jolo ke ne ba iluma ka ba itipa ka dihloho ibile rotamane lotu la khateben o tla jolo ka bolo ba phamisa bolo tele le impala jolo ba hlula ka kwano ka bona beka ni mtiani ibile ke ane bolo e sentse ibile tla jolo ka kwano ba rimba baraka ka ba khelo sebele bele ibile hantle ntse ke monena e ne le yana ka bana te tsepa muremi fela tsa ane bolo ka rolo nya le tini raha impala jalo watla ha bohloko ka mane busimusi mthabela watla ha bohloko ka mane busimusi mthabela e ka rolo nya le tini a chapal la fati ene le bolo ene irawe ene sile irawe hantle fela ka mona mamedi ene irawe jalo ke talent mbata ene irawe ke na talent mbata fela e baka huku ya bobedi ya tsopa sa lone parat e baka huku ya bobedi ya se tla passa lone parats ka mane ka hukunga eka leboya botshabatsatsi eka hukunga eka leboya botshabatsatsi ka swa tsena Dion Hoto one olande parats noto se tla passa Milford are bona tsane ka mane Dion Hoto watla ka bona ka mane phamisa boletelele ka ronya le tini mpa jolo tsipa ka dihlo ka mane ka ronya le tini Milford ibile tsie ba phamisa pe olande parats ya mathelo jole e tsena mbo yana number 2 ma mpa le jolo mona iso ka mano mbo 2 ma ono sonto o tsiletse hantle kan kane ho moedi o sina passporto mona ono sonto o tsiletse kan kane ho moedi o sina passporto wena ka mano yana la mbo 2 ma eta to so bolo ki se tla passa Milford a tsebe di offside tsa Orlando Pirates di tsiletse ka ofela ha ile tlopa sa Milford tsa offside bona engwe fela itla boloka kwa no ka mona ka vutsimusi mtabela ra ke boletelele ka mane mpala jalo ya basula ka mane mona sikalo masilela me ibile rota ba rimba bala yalla pala ibile cha ne boloka mane chili tsapa la fatse ka mane tepo so bana ba isuwa le ba petse ngwana mngam pimpala jalo se le ba tsite ka pele nyana fela tlopa sa Milford ne le bisa ka mane ka mona go ka tsapa tsa tsiba e kwa hape mpala jalo ke yo ha na ka mane tla jalo ka se ema ibile o ntse tsa kantle ka mane yena le bona se ema ba ntse tsa kantle le bona se ema Wentsa kantle le bone siema re metsotsong e ka bang e robedi karolo tya re tshe bone tya bobedi ya papadi tsa tsela ka jona ba kwa ba bone ntle karolo nya le tini ka mane Milford impala jolo tsena rota fatse ibile tsula ka matla mahulu ka kwano ka mana diona ibile tla jolo ka kwano a ka mona go ka bo prima go le bana ene tla jolo ka thabani bengwa o sa bile ba ntse ba ibile ba harimba ba mo rao nyana e tla hantle fela ka mane sebile ba enka jolo ka mane mthabela ne ba sia lotunga la tla le tla le wena tsa mthabela mthabela ke yong ka bolo ka kwano ka mana go prima go le bana ba ibella ka rasrono bitse ba harimba ba ka mane chili impala jolo ka mane ba ntsa hampila le jalo khutla ka matla bagolo ka mane John Houghton e bile rota ka kono ka mana Oswina Police ba motjela bolo khutla morao ho sitiba tibane ha sipa mandla hleza onka bolo ka mane sipa mandla e ka dima lotla oleti e tlelene e bile tsane bolo ka mane wa ibella fatse ba re mbala ka ka patire ka bogaba ne bora ba sale e sia lotla ha hape sipa mandla e ka rolong ya di tsa bona japoko ka tsana ka mane ra ha tsi bolo tlelene e mpa tsolo tsana rona pa retsa e bile yalla kana ko yeo bareng baeng ka ka mane mbutuma yalla pala e bile oti ai khutle morao banna ai khutle morao he lona ka mono se tla pasa Orlando Pirates bo reno ai khutle mo letsa pala buisana jalo le Tito Masonganyi a buisana jalo le yana ka mane Tito Masonganyi hlopa sa Orlando Pirates hopola hore se bapala le se hlopa se leng re se thewe ka selemo sa 2012 me le mo dile shume le metsi e mine hantle fell of talent tungona bo hana jwale the stallions katsela yo ba rene ke tswang ka teng a tshiwa ka Milford Orlando Pirates wa hopola hore bona ke me ka ubere hantle ka heka kwa no ele ka le mosa skete ma khorbong mashume a mararo ana le mitso supileng ale modi mashume a robedi ana le mitso robong ha sale ba le teng tlhopa sa Orlando Pirates mo mamedi tsebala go loka mabakania ba tsebala go loka a mabakabaka aka de si robas ba tsebala go loka up the bats happy people okalabala joanga de bakanias e kasitale mza ezimnyama njenkani hantle tsatsing la kajeno hare bona tsane bolo amisa ke bona telele ya tlaka dion hoto hoto ne tsaka mana oswin oswin ke watsana ka bolo oswin wa iko bona du hoto wina a bana ka bare wina tsaka bana o a bana oswin ne sente pa mi flaga mokotlisi ho bona na re hoto bolo eno ho janeng a bale munyetla a iraha ho baneng munena Oswin Opolis una santsa ale offside empa he che boneting ke katsela eo ba ba petseng ka tentsa tsina ka jene
3: neletsano entle ya sehlopa sna sa Orlando Pirates ka morero ba fumane bolo e lahle hanjwalo ele mautong a sehlopa sna sa Milford ya ba he ha ile Oswin Opolis le na Dion Hoto neletsano bona e ba entle haholo tlhaselong empa he ha ale ka hore o bapola jolo le yena Dion Hoto ha fumane ha hore Dion Hoto o sa le ka motshetseng mme jolo ka ga hlalositse ngwana mme ke offside ya bone e fumana ke sehlopa sena sa Orlando Pirates jolo he re le ra hlalosa ra re ha o bapola papadi ya maemo ana o bapola ka maikutlo o tla tshwanela re iphumane o hlokomela hore o se ka iphumana o le ka motshetseng gafetsa hobane o senya menyetla ya sehlopa sa ha o sa hlasela ha o iphumana o le ka motshetseng gafetsa
2: Are bona he bolo ele noto Milford 1 Orlando Pirates ya tlo tswa bolo tsane sebile bankile jalo ya rota mane bo reng bale bala ka mane ka lotu lamtiani mtiani ke ka bolo wisi amra nya hanya ne we ka dima lotu la tlelene gele ke wona tsa harbona ke sebile bantsi tse chini ibile ka mane ka musewane mona tsa pala fatso ti papali e tsole pele hantle ke wa khutla ibile e tla tlo ka siema a siema ke ka bolo ka mane ke wa re bana ba se tlonga tsile bone ba sebile ntsi tse ka mane siema ne empa la jalo ka mane dancing wa tla ka bolo ka mane ke wa jalo we ka dima lotla hai ka mane molaudi wa le botu chi nko sina ti sibisi we ka dima ka mane dance we netsa ka mane Oswina Police ai siam ro nya na hanya ni chi we netsa pe dance ya chi nko sina ti chi avanza bolo Dion Hoto we bata lotla dance a tnya lotu ka kwa no bile etso la ka ntle ho thi hai beta hlelo intse ko ena ka mane ka bo prima ho le bana we na mna dance na e bile tsane bolo ra bolo tele ka mane lo na pareta le batlanga ka le tloletseng moedi le sena passeporoto tlhopa sa Orlando Pirates wena kamono tshepang moremi out of sight kgatlhanong le tshepang moremi hopola momamedi hore ha e sale go tloa ka le kapatere ditleng tse leshome tse fetileng ditleng tsane tse leshome tse fetileng go bile le ditlhopha tse mmalwa tse leng gore di ile tsa iphumana di nyollelwa e ka kwano ka mona ka litinyegolo ya Aforika Borwa letinye kholo ya Afrika Borwa me haratseding ditlopatseno he ho tloa ka sehlasane sa 2016 2017 official la ka 2025 2026 hare bona tsane bolo betla jona tantsin wenka jolo ka bana hare bona tsiwa ya tla bolo ka lotla ha yo swina aswina ntsa bolo ka rnya le tini pala jalo ya ba hlola lona pharetsa hape ibile tsane bolo betla jalo chili wenka bolo ka bana tsiwa sebila ntsitse lena ha tsa ka kwano ka mona ka prima ho le bala ne ina le khatebe fela tsane bolo betla jalo ao ya mpunyo wa ka bana ya mpunyo wa munina ne ya mpunyo wa ka bana thabana thabana mabena ya mpunyo wa ka bana thabana mabena re le jalo mamedi ile noto hlopa sa Milford 1 Orlando Pirates tsunye na mashima mahlano ana le mitsiro bonga karolo nyana ya bedi ya papadi ke khotele ho wena mongapofu papitsa khaso
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsadi papadi, Kholisedi FM.
2: Re bone ka kwano molengwa ka bophirima go lebala kena gatelene ontsha bolo ka mane la lejalo sebile babile pele mane raka bane sikaelo importing city batibani waenka city batibani eleng yena na sipo chaina asabile babile tse ka molengwa ka botshabatsatsi bona lotla dancing ho atla ka bolo yeo ka mane dancing ho tlotse mo barang barang ro bana ba isotlo honga ontsha hle ba motlwella ka mane ne ho ba tla lotla hae ka mo khalo sebile babile sebile babile tse ka mane dancing dancing ne tsa ka mane hape ka mo re bona keo re tlomba na tshile bone le siamo ro nyana hanyane bona hantle fela ka mane ne e kopana le e ne hlile e tsena jalo ka mane morrao nyana mane keo sebile ba eng ka ba isia ho siema siema ke non ka bolo oleka ho tsena harbona keo e hlile ya tla ona pare tsa ba iketsa jwale ha ka motsa mo iketsile mo ba sa le thanteng ba thane impala jalo ke ane bolo e rota mane lo tla dancing dancing keo we be la pile mane ni harbona ke ba ka tsena ka bolo ka mane tsane ne impala jalo a bana bona ho tsho a tiba ka mane tsiba tibane a tiba ka mane tsiba tibane bila nka jalo sipa mandla tsetsa ane ba tsena o lwana pharetsa ho to karolo nya leti ni mpala jalo a se tsabane le city ba tibane ya mohlula mokotlisi
3: munyetla mo hulu ha hulu wa tsopa sna sa lwana pharetsa bolo ene kadile ba pala jalo ka hlakore nane le letse ha di moteng ba pala nyana tsepa moremi ya re half mona bolo ya ba o kena ka hare ha ile mohlangana eno a ile nyana dion hoto atla a hlakutisa go tloka hlakore le letse ga di la tshireletso ya ba o iphumana le ka morama la ka morago wa tlhopa sena sa Milford wa tshireletso a moneletsa bolo entla holo a iphumana a shebane le sithiba tibane empa ke le bolo e thata holo baneng sithiba tibane se ile sa atomela ka pijana go dion hoto gore a se ke a gona gore a tlabentla di bo jolo ga na spa mandla hleza o ile a tsama se le mo tla holo empa he ha le ka ro hla bantla jolo dion hoto ya ba hleza o sa ho finyana hore a tshireletse bolo yeo
2: are bone he tsena hletsa wa enka hape hletsan a enka jalo a raha ke mo tshatsa fatse ka rlonga ya wa reng ba le bala jalo tsane tshili o atla ka bolo yeo ka mane tshili o sabile ba ntse tsela jalo khatebe empa jalo ba nana ya ba phunywa ka kwano ka bona e ne lena ka bona mo nena bengu fela tsena bi tsela ka ntle o tshe e ntse tswe ke lona ka mono e ntse tswe ke lona lona stopa sa Milford e ntse tswe ke lona ka mono stopa sa Milford ho yetswa dipetuo tse tharo ka ofela ho yetswa dipetuo tse tharo le hlakoreng la tlhopha sa Milford ho yetswa dipetuo tse tharo ka ofela tlhopheng sena sa Milford re tla bona jwale ho kena ke bona fela hore na ho tswa bomang ho na le banna ba le bararo ba keneng ba tsileng le ba bararo ba keneng re tla tle re tlotla re shebela ho yetsa tsa bona hantle fela mo mamedi ke bona jalo mabena o tswile ho tswile mabena Tabani mabena o qeta o tswa jersey number 35 wa tswa hape hape le jersey number 10 Menzi Chili bo harimba le balam ha boela hape wa tswa jersey number 5 Vusumusi Mtabela ke bona banna ba tswileng bano he ka lehlakoreng lena la setlhopha sa Milford re shebe hore na ke ba feng ba keneng letsatsing lena la kajeno ke tle ke o shebele fela ka pelenyana gorena ke ba feng ba keneng ha ile mona e le one tlhopha sa lone pharetse noto tlhopha sa Milford metsotsong yena e leshome lenang le metso e le robedi karolo ke ya bobedi ya papadi gantle ke ane bolo e betla jwano e le ka o kena bolo ka kwano ka mole otola bengu bengu ke o le ka o kena ka bolo bengu empela jalo ba kenya lotu ka kwano molengo ka bophirima go lebala e tswela ka ntle go thwe ha ebe bolo e kenang e le tahlelo e ntshitswe ka mane kena oswin apolis a le jalo kena bolo ka mane wa sebile ba nkile gape ne kgotla bolo ka mane gantle fela ka e ne tla jalo ka lotu la mutiani impala jolo chani bolo beta jolo kamu sewani spisom tuli tuli impala jolo chani bolo habone ele kau chana kabolo kamane bai siam rawo eta murrawo nyana mane kam oleti ektelene ektele we kadima lotula situa tibani ele ngasheza ne sheza ki wai pamisa ki bolo telele abata hanta fela kamane shoya spisom ne tuli tuli bene tsaka mane velo zika kayo yalla pala kamane hoti poso Hoti poso Orlando Perez wena kamono kamkhalo sebelebele Hoti poso kamono kamkhalo sebelebele Rentse re ba sheba le mokotlisi bana bana ba bararo ba keneng letsatsina ka jeno Rentse re ba popola hantle fela bana ba bararo ba keneng letsatsina la ka jeno Re boni ho kena yena monani yane Lisa ho kene yane Nisa no Mandela ba boela hape ho kena Liena Mjabulise Mkize Wakena li Jesse number 75 Tony Mbunga Akibona Banna Banu Balabararu Bakening He Jale kise kuje tiruna kiba finga batulenga harbone bele bore na fela runa eta rawa joanga ele poso kamane boka chapatati bai ko ba kamane Milford ineli yana hanta fela kamane ineli mune namzuli impa darjolo ya basula ibile nem tiani ya basula ibile hoti haibe bolo yana na kamono se chapasa Orlando Pirates na kometsotso ke shume a tsletseng ana le metso e mihlano karolo ke ya bobedi ya papadi tsatsina ka jeno mo kotlisi di petro tse tharotseo hlopa sena sa Milford Basdien tseng ibe mo somo mo kotlisi ka sa karolo hlopa sa Milford o ne ana hanne e mo ngadi shanti pupuma
3: Mona me ha shebe of mona ron tsedi ba paritse tsa selang me di ba paritse na tse tsa selang ke tsona tse leng hore ha jwale re bona ile bona ba keneng le ka hlalosa ka rena ha o sheba ka mogho mong a di puphuma a batlang ho etsa dintho ka teng o batla ho hlasela me di ka ho akina di ba padi tse tsa selang me hona ho bolela hore ba batla ho nka papadi ba ise se hlopeng sena sa Orlando Pirates ke ka ho akina di ba paritse tsa selang bonete ba taba ba ntse ba sebetsa antle haholo ha o sheba tlhaselong ya bona ho bana ba ile ba fumana menyetla e medi e leng bolo e leng ya korotetso ka tlhakolonang le letona le letshegadi mme ya fika jalo sebapading sena se keneng go tswa bankeng e leng yana motlhankana eno a apereng jersey number 90 ke bua jalo ka yena Sekelo Masilela empa he a seke a sebedisa bolo eo gantle golo mme a ketelela le bolo e latlhegileng
2: jale letlhopha sa lone Pirates ba keta go etsa diphetogo mme re tlatlhe re tlotla re di sheba gore nna di tla tlhalosa eng ka letlhakoreng la setlhopha sena sa Orlando Pirates ebile monna ya katang ho tsena ye e mongwa bana ba katang ho tsena ka lehlakore la tlhopha sa Orlando Pirates ke hlokometse hore ke ya pereng nomoro ya mashume a mane anang le metso e le robong mme ke sebapadi se se cha tlhopheng sena sa Orlando Pirates re tla se re tlotla re molekola hantle le mphato ha ya tseneng hote poso ka mono bana ba iso hote poso lona se tlhopha sa Milford ka molengwa ka botshabatsatsi e tla ba bona tsenang le re ke bone e tla ba bolokela jalo e le motlhongwa fatshe wa Orlando Pirates e tla ba jalo motlhongwa fatshe haufinyana le bolo ba ntse ba tlhile ba supa ka mona ebile o fuwe karete tshehla yena o lwethu kaele o fuwe karete tshehla ka morago re a tla bapale ngwane mong hampe a tla bapale eno ya katangwe tsena e ke reng ke batla go shebela yena ka pelenyana fela ya katangwe tsena ka kwano ka mona ka setlhopheng sa Orlando Pirates kabelo go sitsile Arbone bolo ese matla hakalo kabelo go sitile wa setlhopha sa Orlando Pirates ke mong wa bana ba santsaneng ba kata ba kalo fihla setlhopheng seo sa Orlando Pirates me mo mamedi a se ba tsane ha ka mane pano di jalo ya ba hlula ka Milford ya ba hlula Milford bana ba tle ba ntse boitiko bo botle bana ba tle ba ntse boitiko bo batlang bo le botle ha holo setlhopha sena sa Milford ka rolo nya 18 Jwale ha tshe tshere ke ngwala kwa no mona bana bana ba ile ngore ba tsene le sakureng la setlhopha sa Orlando Pirates ye ba ke mo he Milford e hlaselang hantle fela tsatsing le nna ka jeno fela he ine sibolo e kano me itotse kantle mokotlisi ha re shebe petho ena ya Orlando Pirates re be re akaretse le boitiko bona ba setlhopha sa Milford
3: bona nne ga tlhalositse gore dipheto tsena tse tswang ke mongwa diphuphuma ke dipheto tse e leng gore ba leka gore ba tlhasele setlhopha sena sa Orlando Pirates, mme se re bone monyetla gape ba ketang go fumana gona jalo e le monyetla o welang sebapading sane se e leng sa ke ena jalo ga karolo ya bobedi ya papadi kala e leng yena motlhankana ena wa sikelo e leng yena motlhankana ena wa masilela, mme o le a fumana monyetla ya bahe o feta jalo ka sebapadi se bapalang molengo ka morago sa Orlando Pirates e leng yena kamogelo sebelebele, empa he a seka kgona gore a sebedise monyetla gore a tlhabe ntlha, mme gape phetho e re boneng reetsiwa gape Orlando Pirates gore boitumelo ga diopane le ena o teng ka lebaleng forose ya setlhopha sena sa Orlando Pirates, mme re bona sebapadi se e leng gore se tswile papading ena ka tlhakoreng la Orlando Pirates ke ena ya nneleng bothuma.
2: Go jalo fela letsatsing la kajeno mo mamedi gantle fela re bone ke yane bolon one Orlando Pirates noto Milford e le papadi etsa Betway ya Premiership e tla ka kwano ka mona ka molengo ka boprima go lebalane a e tsena ka mona ke Milford ba le ka jalo ke yana ka bolo kwa ba bolo ka mane mpela jalo ya tsa motho e ne le ena monena Njabulise e ne le ena ka kwano Njabulise ya basula ka kwano Njabulise e wotla talent mbata hoti ila seleng lona ka mona tlhopasa Milford hoti ha itse jo eng ke lona bana ka mona ka tlhopetsa sa Milford e ke le ka fela re ke tla ke bona fela Tony Mbunga ke na mona eleng re wa pere nomoro ya mashuma sepileng ana metso mitsano Tony Mbunga and not Milford one Orlando Pirates yatla bolo ka mane sebile ba ntse morao nyana mane etsa ka spiso mdzuli u siya morao happen we batla lotong la olati olati ke wentsa jalo bolo tele rata ba rimba ba le pala jalo tsano la no Pirates ba itsula ka matla mahulu ibile khutela yena ka mane olati o sebile ba ntse ba netsa ka mane spiso ka mane go ka ba tsatsi u atla ka bolo ka mane spiso mne ba siya morao nyana hanyane we ka dima ka mane olati re saletso ke metsotso e mashume a mabedi hore re tla re tsebe ho ya o fitla pelotsong ya papadi letsatsing lena la ka jeno me hang fela ka morana ko nyana e sekai ke tla ke bitwe ke tla tshitse ka kwano ka bona ka ho bana me aba marranrang a technology rutorna ebe bona papadina ba ibone jo anka pa bantse ba ibona jo anga ho fitlela mthatu mona hana jwale ho tipo so wena ka bono bo itumelo radio pani o ba petse ngane mong hampe e leng Njabulise aba petse ka mane Njabulise hampe ka kwano ka mona ka setlopense na sa Milford ka kwano ka mona ka setlopense na sa Milford me mama medi harse bahe monga phofu ke gola hore ke tlamea ke tle ho wena ho ya ka mogotse bona ntaba tsa ka kateng
5: tsela pele ngwanese
2: Arre bore he bolo tiane momedi ya ta bolo ka kwano ka monaka Dion Hoto Hoto ke o le ka tsena ka bolo ibile rota mane lo tla high dancer antsi ni ke on sa bolo isa morao nyana ibile ona ru isa morao empa illi le pala ona ru isa morao mane le yalla palauti ona le monna utle mo tloko karolo nya le teka karolo nya mane se rone bitse ba re barbala ele nyana tito masonganye fela ke ane bolo se bile ba ntile ba nka jolo ka mane Milford rota bo renga ba le barame yetla hantle fela ka lotu lamti ane ne aitsi tse le nka kwa no mti ane har bona ke nan yetla jolo ka mane morra wo ke busu muzi impra jolo ke ane bolo ele ka ho tsena ka bolo ba isa morra wo ho se tiba tibane hlesa ne hlesa ke ane we sa bile ntite we letsa ka mane olotu ho tsena bolo ho bona lo fela ya tsaka se bele bele ne impra jolo ke ane bolo har bona ele ka ho tsena ka bolo ka mane ni empa tito ba mo tsena bolo a khu bolo ka kwano ka bolo ka prima ho le bala me e ya tla bolo ka bana harbone ile ka tsena jolo ka lotla bengwa lengu ke o lengu ke wa tsena o ntsa jalo ya o tla bana mangoleng impala jalo ke palo a tsola ka batla ba holo ka bana ho passa lo le parre tse ke siena impala jalo ke ane bolo ne e bile tla ka mane ka muse wane ka mvelo zika kayo u isia ho yena en mdzuli mdzuli we ka di makamane bekani impala jalo ke ane bolo munna tsa palla fatsin impala jalo harbone o la ne parre tse ba tsoka bolo yeo a inga jalo ka bana ke ane bolo siema me rabolo ka bana pala jolo ba itsula murao khuta bolo ka kwano e ka mona ka leotu la bengu engu tsane ka bolo ba inka jolo harbone ba rne bala ki yena Njabulise u sia ka muse wani ona re wene letsa oletu tele impa yalla pala uti ona le monna utle bohloko hape bone ka re ontsa a wa khafe khafetsa u ka bohloko tito maswanganye jwale balatedi ba hlopa salone paretse bare ha antsuwe hantsuwe mme re tla bona gorena ebe mokotlisi wa setlhopha sa Orlando Pirates ho tlahle a dumelane le bona ka pa joang ho bane ba motsipitsipile tsa bona yena Tito Maswanganye a motsipitsipile Tito Maswanganye re tla bona rona ebe ho tla etsa la joang na re tla bona rona ho tla etsa la joang ka re ho na le petpo e tsa lang ka kwano ka hlopeng sa rona de Paris ho na le petpo e tsa lang ka kwano ka hlopeng sa rona de Paris e ka re o tla tswa he che boniting yena Tito Maswanganye e ka re o tla tswa me ba tse sa re tla bona rona ho tla tsena mang noto Milford 1 Orlando Pirates a ka re lo ngena ya bobedi ya papadi sanle tswe ke metso tso e ka bangwe mashume ka pa tshire le shume le nan le metso e tsi le tsing wa tswa yena ka mogelo sebelebele wa tswa ka mane ka mo khelo sebelebele re ke bone 1948-23 ke bona ba tsene newo rapo ho tsene masilela simpiwe o tsene company lungu o tsene ka sa kurasa pasa Orlando Pirates ha o tsibisa ba tsuleng bona harababang ba tsuleng ka kwano ka hlopeng sena sa Orlando Pirates Dion Hoto ke mone o tswile Maswanganye le yena ke mone wa khiletsa bile o tswile le yena ka mogelo sebelebele ha ke bona bana ba katang ho tswa bana he jwale re tla tsere bone metso tsunyana e le shimele metso mihlano e setseng re tla tsebe bona rona ebe e tla tsa majwana papa dina ha di bona rena di petho tse tharo tse tsa etseng ka re sakurena tlo pa sa Orlando Pirates hape jwale mokotlisi o tla di popola di petho tseo e ke ya ne bolo ka manetse le one Orlando Pirates e le noto Milford hantle fela tsane ba inka jolo ba bela pele empala jolo tsane ibile mohlola ka mane khatebe rotalo tla ha ka bana tsin ba tle tsa pose empala jolo tsio e ke ne le sibisi o ntse bolo ha mpila jolo khuta mane bo renga pale bana ne ile tsana jolo kaina njabuli njabuli sen empala jolo tsane bolo a ne tsaka kwa no munena ene le tsena munena pekani mtiani empa ba moletsa bolo hape ka ba lebeka ni mtiane we ka dima ka kwano ka mlo ka prima thoba ni bengu nka bolo ka bana thoba na bengu bengu ke nka bolo ka bana rbone hantsa fela ke yo ai ba talo tla mtiane ka kwano ka mlo ka prima we nka tlo ka bana pele tsola ka ntlen re tlong bana tshe bona lo kae wa no la de parete no to mil fortan re sa le tsike metso le shimela metso mine hore papa di tsebo fitla pele tsong ya tla bolo ka bana ka musse wa nini ele ka jalo tsena ka bolo hantsa fela ne ene le munina ne e busu busi ntabela ne fela tsane bolo ba nka jalo a sia mo rau nyana hanya ni fela Adima kamane oletu etele honka bolo kamane pamisa bolo etele ya matelo ka kwano kamane ka bengu ye bengu cheo wai ko ba impala dijalo ya fete bo halotso ibile e kare etla tsola kantle impa ene sentse lile palautse haibe ya tlopasa Orlando Pirates haibe bolo ya tlopasa sa Orlando Pirates salusitse mamedi ka re hotwa ka 2016-2017 hubile di tlopatse malwa tse lengwe re di letsa nyolelwa kwa mona lokho nya rona re bua ka di tlopatse tshwanang le Amazulu ka 2016-2017 ate ka 2017-2018 re bua ka tlhopa tsa tsona le bo Highlands Park le Black Leopards 2018-2019 Rabona Stellenbosch FC 2019-2020 Rabona Moroka Solos e leng re ile ya reka le Miami a PSL ya bitswa Solos FC 2020-2021 Sekhukhune United 2021-2022 Rabona Richards Bay 2022-2023 Rabona Polokwane City le Cape Town City Cape Town Spurs 2023-2024 Rabona Majesi ho tla mono ka 2024-25 Rabona Durban City e ile nya tsebala ho loka hore ke Maritzburg United me ka mora mono ka lebaka la taba tsena tsa ho theko le thekiso ya dihlopha qetelo nya letsatsi ha hlaha le bitswang ka hore ke Orbit College e ntse nyene teng letsatsi na ka jeno se tlhansane se fitileng sa 2025 le 2026 re bone se tlhopa sa Kruger United e ka sita lesena sa Milford ke ka tsela eo leeto la le motsele shume tse fitileng re bua ka ditlhopa tse ileng tsa phamisetswa loko nyene kgolo ya Betway le tsamaileng ka teng one Orlando Pirates not Milford re setse ke metsotso e le shume le shume le metsotso me di jwale ele mashima supileng ana le metso robedi metsotso dancing wa tla ka bolo ba rimba bana kewa sa bolo ka bana re bona tsane bolo le tsholo se bile ba ntile ka bana ba netsa dancing happen honka bolo ka bana kewa pa misa tshibole tlele ya matelo ka bana ka musewa nini re bona kibao Orlando Pirates ka mohelo ka mme khosi tsile o ntse tlo tsholo bo ntla a inka ka bana sitiba tibane a inka ka utsa ka bana seza re ile bolontle ka bane Orlando Pirates bo itse bo botle mo kotlisi tlopeng sena sa Orlando Pirates
3: o fela go le jalo ngwana mme re batla go bua go tshwenyana ka diphetho tse ntseng ke Orlando Pirates re bone ba jalo ba ntsha ka mogelo sebelebele ya neng a bapola molengo ka morago ka tlhakoreng le letona la tshireletso mme ha ile company Lungu ke yena bapolang right back ga jwale mme ka tlhakoreng le letshegadi la tshireletso go ne go bapala yena Dion Hoto mme Dion Hoto le yena o tswile go kene jalo motlhankana ena na o rapogo mme ke diphetho tse ba di ntseng molengo ka morago ha o tla bogareng ba lebala mona o fumana re sepadisane go setsile o kene ka tlhakoreng lang le letona mo teng go bapala yana mohlankana ena Austrian na policy mme bile ke se bapadi se matla golo baneng boholo ba nako ga tshwere boro o lata motho ba panang kgatlhanong le yena a ka pela gae mme re setswa bua ka monyata a o fumaneng mohlankana ena ya kgotsitsile empa he a sebetsa sephamandla hlesa e leng yana sethibathibane sa setlhopha sena sa Millfoto mme re ka tlhalosa fela ra reng metsotsong e ka tlasa e lesome e setseng majale ke setlhopha sa Millfoto se batlang se bontsha tshantshelelo
6: Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 109.99. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
7: Ibangu nana uru keke wa khona le fella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Di papa di Holy City FM. E jalo fela mo nga phofu hantle fela tsa tsinge le nala ka jeno mo mamedi a re ntse re tswela pele fela jalo Carlo nyana ya bobedi ya papa di ena le metsotso e mashume a robedi ana le motsolo mo nga rasala tsi metsotso re bom hore re tle re tsebe ho fitla pheletsong ya ena papa di le tsa tsinge la ka jeno ele one Orlando Pirates noto Millfoto ki Betway ya Premiership a ke tsama ya le coach mo le fintse ki le tsa tsinge le nan me mo mamedi har bona jalo he bolo etla morao nyana mane ba nka jalo ba ya kamane ka molengo ka botshaba tsatsing e tlopa sa Orlando Pirates ba batla ba hate hateletse papadi ena mme ke bona hore mokotlisi ntlhena e le nngwe fela ya tlopa sa Orlando Pirates ha re bona kamane empala jolo o teng a sithi bathibane e leng sipha na mandla hleza ntlhena ya Orlando Pirates metsotsonyana e setseng e robedi ho bonala hore ka nnete e ka re ke yona ntlha e leng hore ba tla itshietsa ka yona tlhopha sena sa Orlando Pirates na ebe mohlomong re ka bona ho ba le ntlha nngwe hlaga mo hlakoreng la Orlando Pirates kapa le hlakoreng la Millfoto
3: metsotso e meng le e meng metsotswana e meng le e meng ya papadi e bohlokwa go dihlopha ka bobedi mme ke ka go ke tlhalosang ke re go Orlando Pirates ya metsotso ene e setseng e bohlokwa go bona gore ba ka tlhaba ntlha bobedi mme ebile gape e ntse le metsotso e bohlokwa gagolo go setlhopha sang sa Millfoto gore ba ka lekalekanya dintlha ebile tsela eo ba ntseng ba bapola ka teng go bonala e tlile ba nkile papadi ba esitse setlhopheng sena sa Orlando Pirates mme go bona Orlando Pirates ke yona setlhopha se e leng gore se a tshireletsa ga jwale ntho ngwe gape ka ka tlhalosang kore setlhopha sa Orlando Pirates se na le di-offside tse ngata gagolo papading ena mme gona go a bontsha gore e tlile ba bapola ka maikutlo e le ka nnete
2: ke na bolo ka kwano e rota jalo ba reng ba le bala ba ibitsa jalo hantle fela mana chapa la fatsi e o tse a papa ditlo pele ile tsola kante haibe ka tselo ya luna ka mona tsopa sa Millfoto entse ko ena ka mona CBC monna entse ka mona ke mona da ke yena CBC a tsela ka mana rbono ke bolo a tsela bolo ka mana kha tebene impra jalo ke wa ha na ka mana ba itsula ka batla ba hulu o tse haibe bolo ya luna hape ka mona se tsopa sa Millfoto Hote habe tahlelo ya lona ka mono tlhopa se sa milfota. La tlhelo ka kwano ka mono ka prima go le bala tsena Tony Mbunga. Hote tshi ba fela tsane ya feta bahlotso. Hote eng ka mane siti batibane elenga sipo chain. Ba eng ka mane sipo chain. Ba ka di ma ka mane le bona SM. SM ke o le ka jalo tsena ka bolo re bana ba se tlong ha ke le bone. E tshi ba hlokometse batswadi ba gele bule mofokeng. Ba teng kwano mona le balenga. Re mo hlokometse gele bule mofokeng. E tshi mone ke bone. Ba di mumane ba ngotsi le bitso la hai ka mongolo o moholo. Yena gele bule mofokeng o bontsha re ntse hlile le thatwa tsi ba latedi. Ba rati le batase di ba hlopa sa Orlando Pirates. Me re a tsiba re o bapala ka ka muse mani musoma batleng nna heng ya Belgium ibilo sabile ntla tsatsina mabani a tlholo thau nya penele ha re bona tsane bole betla jwalo sia morronya mani e tla tlo ka sipan manda hlezane hleza ke ka bona o isi ka mani ka musewane ha re bona ka mani ole tu tele ne ntsa bolo hanta pela ka mani sfison tu dine ya mo ela impala jolo ke bolo khutla bolo ka le utle khabane la ne bona sia mani mi sa bolo ka mani bone ya ta le parate shaba ne sitiba tibane ha re bona ke bolo ntla ka mani barra Sisa Karunete Mabakania Talent Mbata Boloyante Buarimba Nebala Bae Nkabae Bella Pili Kausina Mutu Amu Kweting Yabo Shabana Nisitiba Tibani Biakaha Rekamani Aukakana Tune Kamani Sitiba Tibani Seza Huri Yamu Pema Noti Two Orlando Pirates Not Setopasa Milford Coach my coach
3: re ka tabe sa losa tabe na hore metsotso o mo le motsotswana o mo le o mongwa pa padi ho bohloka ho bohloka ho di hlopha ka bobedi mme bohloka bo be ba hlalosang ke le ga hlalosa hape na go fitileng hore ha bo sheba mela ya sehlopha sena sa Milford ka mogho ba seng ba emikateng mela ya bona e batla e le ho dingwana e le ho dingwana tsena ho leka hore Orlando Pirates se ke ya gona hore e qale bolo ka morao mme ba lahlelwa ke bolo jwalo bana ba Milford ba le ka karolong ya thaselo ka karolong ya tshireletso ya sehlopha sena sa Orlando Pirates ya ba he bolo eo e wela ho le bona seema le bona seema ka baka la hore mela ya bona e ne batla e le udingwana bana ba Milford ya ba bapala bolo ka mora moloka mora wa tshireletso ha ile se bapadi sena e le nyana tshepa moremi a iphumana a shebane le tibatibane e le nyana spamandla efeza a etsa nthentle haholo ho bana a feta jwa ho tibatibane ya baka lotlo le qele o hlabantla e le ntla ya bobedi ya hlopa sena sa Orlando Pirates
2: tena kirialo mo kotlisi kintse ke shebile kwa mona Hantle fela mme ke bona ke se ile sa mphaza misa ha ke bua ka monneno a ileng talent mbata fela he ke ne ke shebile kae kae mona mme le bitso la monneno la feta fela kana ko yeo jwale e be we hantle fela ke ena jwale ka bile ho hlalosa ke tsepang moremi mme ho entse petuon sakuring la setlopa sa Milford hokata ho tsena jwalo hokata ho tswa ho tsene monneno pakamani ho tsene monna wa pakamani Hotsile jersey number 14 Sifiso Hotsile kamane Sifiso Mthuli Ai Hotsile munene wa elenga mvelo zikakanyi zikakayo Hotsile mvelo zikakayo kena munna ya tsilenga resaletsikim etsotso e ka bangeme raro karolo nyana ya bobedi ya papadi e ka na fela neng ka paneng le tsatsing le nala ka jeno ka utlwa ka mane ka Facebook kibwe tsolo ka Dr. Shady are one Orlando Pirates 2 Milford o santse fo site Milford 4 Orlando Pirates 4 horialo boketaule o santse fo site lena Azania King Abrabo Kanka are 3 Orlando Pirates ya feta lena o santse fo site ho bona hore ha hona motho a fumaneng ho bana ba ntse ke ba balang a ifosa lena ba ke basing bona kele hantle fela a ifosa basta Kaure ke eta ba 3-1 che ha iso fele re tla bona ho ba itseng din 33 hlopeng sa Orlando Pirates ha re bona cha re bona betla jalo ka bana ka mosewane le ka utena bolo ka bana ke ba phamisa ka khisho bolo etele ka rolo nya le tine hape wa nka empa la jalo keo che na lotu fela cha ne bolo ya ka teletse ba hlotsi ya ka teletse e ba hlotsi o motle monena ka belo go sitile e bile ke monena hantlentle a ke na ne o rapo ho ba tla le motle ha ho lo fela mane pele mane a tsama le yana kabelo go sitile ba tle ba shimane bana ba lo le pharetse ba banyenyane ho setse metsotso e medi ka rolo nyana ya bobedi ya papadi hore tsa tsebo fitla phela tsonga re fumana moetsi moloto fumana moetsi moloto le na are tu Orlando Pirates noto Milford e kare ditlamo tsamaela moetsi moloto LTP Sonini are 3 Orlando Pirates 1 Milford are bona tsane bolo ka bane ba enka ba ka ba ka bane ka runya de tini feta bohalotso ya feta bohalotso ya bahlula Milford ya bahlula Milford me haile Pierlo McCarthy Matsadi are 4 Orlando Pirates 1 Milford tabang Eric Sefatsa ko boni lwena ka bona Isaac Cheki Isaac Jake ka bona Lucky Fish Mutseki Kabona Nomsa Eknes Butelezi, Duena Nehemia Section 10 Nikani, Otwamono Sabata Makama, Rabona Lazarosa, Freaking Maine, Rabaluena Bolt Ki Bolta Livovo, Otwamono Leratovika, Ekasita Lemochetti Diba, Rangata Fela Bau Ilumre, Aile Bachena, Basesa Loto Sabona, Metoto Kulemon Fela Carmina, Yabida Papadi, Kova in Parajalo, Ote Kapano, Situatibani. Tiriso Lenka Kamona Liena Liena Tiriso Lenka Fela Janibolo Kamani Harbone Kamuko Kamachabati Tajolo Kabeno Hositi Len Impa Lajolo Chesavi Bancite Iata Ebile Ibaringa Eba Nebala Inqua Kamaniki Vitimelo Radio Pani Ansabolo Kamanabata Tansin Impa Lajolo Chena Tansin Oh Aba Super Super Urbana by Sotonga Hojane Mitsum Raruana Kojanitinga Vitimelo Radio Pani Raha Raha Yakila Tarashe Kautima Mikolo Pulani Wahasilo, Roboni Mojeti Lehula, Luena Roboni Mohau Mo Tabi Daliwe, Daliwe, Otwamono, Senue Masiu, Luena Kakapeholo Kioboni, Letatin Lena Lakajeno, Leba Bambangata Bonabai Sali, Hailimona Papadina Isense Fita Peloton Jalo, Metotunina Emeraro Echen Tweng, Retabonarna, Kisseping, Setapa Kapapumunga, Sepeto, Setang Hobating, Letatina Kajeno, Kisamufita Fing, Momamedi, Harbonehe. Harbonehe bolo Ote poso kamono khatlanong le Orlando Pirates Ote poso khatlanong le Orlando Pirates Obapetse Bengu Hampi wena neo rapoho Ote wena neo rapoho munna wikentse poho ngwaneng wa motho Haito se bolo manemo poso yetsa tsenteng se regile motsotso wa pele wa nako e tseditswe nga papadi ya pele e bulanga Sesa Sesicha sa 2026-2027 and the Petway Premiership. What you Orlando Pirates? Not a Milford or Bonnie Kibon Happy. Sibibankaha, Yapama Flacha, Yapahama Flacha. Nesente, Lille, Kamutin, Kamono, Neho, Ra, Poho, Anabasile Bakena. Nesente, Lille, Kamutin, Kamono, Luna, Setapasa, Orlando Pirates. Asente le kam tsotsinga abate bana bana ba lo ne parete mukotisi ibile le machacha chejani ana ele ngore ba bang ba sadi tsopentse ding ba bang ba sa ntse tsopile nya tsopasa lo ne parete tsile ntse tsopile ya lo ne parete ba tlentse ha holo mukotisi
3: ona me ho fela le jalo impa ha ke papadi ya pele ngwana maskara bua ha kalokalo ka di papadi tsena papading ena ho bana ho bane ga santane rena di le papadi tse mashume a tse fitantse mashume a mabedi a metsi robong tseleng ro tsana ba ipabole ba bontse bogoni ba bona ba bontse talenta e weleng hore re bua ka yona empa ha ha jwale ba ntse ba sebetsa hantle o ntse o shebile le tsona di papadi tsena tsa setlhopha sa Milford bonite ba taba ba bile papadi entle le ha ile hore ba morao ka dintlha tse pedi empa ha e bile papadi entle holo e leng hore bonite ba taba ba ile ba tsa setlhopha sa Pirates le bona ba sebetse ka thata hore ba iphumane ba fumane dintlha tsena tse pedi
2: e ka nna neng ka paneng phala he mo mamedi ho baneng re metsotsong e meraro yana ko etseditsweng ha re bona ke ane bo lebetla jwa lo e bo ha re mbale balan e a tabolo ka kwano ka mona ka molengo ka bo prima ho le bala o ntsa phamisa matso ka mana mo kotlisi a re na ko fedile ha re bona ke ane bolo empala le jwa lo e ya bahlula tsa pasa Orlando Pirates ne o rapo ka kwano ka molengo ka bo prima ho le bala e itse ha ke rialo yella phala khatola pele Yalla le khato la bobedi khato la boraro yalla jalo phala ya mongadi Christopher ibn Laure banna ba hesu le ba petse metso tsalona e mashume a robong e fedile e fela jalo ka rolo nyena e ka patire fela jalo e lo hore ki tshu se tlo passa Orlando Pirates Ele nota tlhapa sa Milford ntlha ya pele ya tlhopa sa Orlando Pirates e kene jalo metsotsong e mashome a mabedi a na le metsemene e kena hantle fela ka set piece e ne rawa jalo kena monnenwa e leng yena Oswin Apolis athe ya o katela e kene jalo metsotsong yena e ya o katela ya papadi e sentseng e fofonela jalo ya mashome a robedi a na le metsemene e tsheletseng e kena hantle fela ka monnenwa e leng yena Tshepang Murkremi e ne le bolo e ntle bona ba e sale eo Orlando Pirates ba ileng ba e roka go tloa boreng ba lebala miseo setlwella jalo bompudi ba liki ba hapile papadi na tsatsina ka jeno ka ntlhatse pedi ho noto mokotlisi re ile ga e ala karolong ya pila papadi jwale ra e kwaela re bona rona ebe mohlomong ho ya ka mokgobo e boneng ka teng e tsamaile jwang papadi na ya letsatsina ka jeno
3: papadi ya pele ya setlhopha sena sa Milford mona ho betwe premiership mpang ka hlalose fela kare ha ba bapala ka tsela e leng hore motho a ka re Orlando Pirates e ne ba hlola dikarolong tsohle tsa papadi ba sebeditse dibapadi tsena tsa Milford ho ya ka mokgoba wa petseng ka teng mme ke dumela gore papadi ena e leng papadi ya pele ba tla ithuta tse ngata kwano mona ho Betway Premiership ha ba ntse ba ya pele dibapading tse tang tseo batlang go di bapala ga ke gotla ke sheba setlhopheng sa Orlando Pirates re fumana gore setlhopha sa Orlando Pirates le sona se bile le segatlha se godimo haholo sa papadi karolonyane ya pele ya papadi empa he re bone karolong ya bobedi ya papadi e ba setlhopha sena sa Milford se neng se batla se tshosetsa gore ba ka tlhaba dintlha mme he ba tshosetsa jalo ba ka tlhaba dintlha ya ba Orlando Pirates he e nka monyetla wa mela e godimo ya tlhaselo ya tlhopha sena sa Milford e ba he bolo e wela ka mora molao ka morago wa tshireletso mo teng sebapadi sena e leng yana Tshepa Moremi a ileng ka monyetla gore a fumane gore a tlhabe ntlha eo ha e le sebapadi sane e leng yana Cameron Danson ke sebapadi se ipabotseng ka magabane papadi ena bonnete ba taba o bile papadi e ntle haholo mona bogare ba lebala mo teng a na bapala le yena Talente Mbatha. Talente Mbatha ra mo hopola gore ke sebapadi sa matšhabatšhaba se bapalang naga ya Aforika Borwa Bafana Bafana mme o ne a thusa sebapadi sena se senyenyane dilemong e leng yana Cameron mme mosebetsi o motle a o entseng ke ka gore mmonang e le ena sebapadi se ipabotseng ka magabane a gae papading ena
2: ka nnete mokotlisi o di beile mme ga e le mona hetšhe e le mona disetlhopha sena sa Milford jalo ka o ile ba tlhalosa gore ga se ya ba sebe gakalo papading ena go latela ka mokgo se bapetseng ka teng le go ja re tseba gore se tlha kamane ka lekinye e ka tlase kamane empa he ga motho o se o sheba pele o se o shebela pele ebe motlhomong re ka bona ga nako e ntse eya ba iphumaphumana tlhopha se sa Milford jalo ka ga re ile ra tseba nakong e fetileng tlhopha tse tshwanang le bo Sekukuni United le bona ba ile ba kalanyana gampenyana empa he ba ile ba iphumana ba sebetsa gantle na kwentse
3: e wona mme ke dumela gore mo kwetlisi kapa batsamaisi wa setlhopha sena sa Milford bonnete ba taba ba tswa papading ena ditlhowa tsa bona di phagame gobane bane setlhopha sena sa Orlando Pirates se ka ra lebala gore ke bona bomampudi ba Betway Premiership selemong se fetileng sa dipapadi mme ke ka go ke tlhalosang ke re ba iphumana ba bapetse papadi e ntle haholo gobane le menyetla eo ba e fumaneng ga e ne e le gore ba ne ba na le tsebo e tibileng ya maemo ana a Betway Premiership ke dumela ba ka ba kgonne gore ba tlhaba dintlha baneng Orlando Pirates bonnete ba taba kore ba entse diphoso tse ngatanyana karolonyana ya pele ya papadi mo teng ba ne ba leka gore ba aga bolo kapa ba la bolo go tswa molengwe ka morago ga e le bana ba Milford ke ba eme gantle ba kgona gore ba fumane dibolo tseo ba fumane menyetlao empa ba tlhole gore ba sebedise menyetlao o sebeditse le yena Sipho Chain waneng o ile a thiba dibolo tse tharo tse ne le gore e ne le diphoso tse entsweng ke molao ka morago kapa molengwe magareng wa setlhopha sa Orlando Pirates nakong eo ba neng ba leka gore ba aga bolo kapa ba qala bolo go tswa ka morago mme ke dumela gore Milford ba bile papadi e ntle haholo ke ka go kereng papading tse tlang ba tla aga go tloga papading ena mme ba itukise go tswa papading ena gore ba tla ba bapale gantle papading tse tlang
2: ke a leboa mokotlisi le ka moso
3: ngwana mme
2: ngwana ke a leboa mokotlisi re ko leboe tshololo ka oke ka kapegolo ke a leboa mongaphofu
8: ke lebile phula leo ke lebile tlhe le wena mo lefentse ke mabedišaba metsotso metsotso e ka e tshola metsotso ke na ebile gantle ke motsotso mo mamedi ke motsotso le halofo pele re fitlha goreng ya botlhano e sentse re tshwere nako ena gore ka ya mono ka pina wa rena ya mono ka pina e se re tshwere ke lebile golotlhe pule leo le coach mo lefi ntseki kgaso ya pele ya papadi tseo re di bulang tsa selemo sa dipapadi sa 2026 le 2027 ne ba se bula semmuso he ntlha dipedi papading ena ha mabedi motle mme o tlongola histori mono gore lemong sena
0: sa dipapadi sa 2026 le 2027 se bapadi sa pele sa o hlabantla ke Oswin Apolis o e hlabile metsotsong e mashume a mabedi a metso mine ya karolong ya pele ya papadi mme se bapadi sa pele sa o bontshwa ka re tsehla e bile se bapadi sa Orlando Pirates Patrick Masangani mme yena e ne le metsotsong e mashume a mabedi a metso e robedi ya karolong ya pele ya papadi ke dintho tseo motho ya nneng a dingolengole kwano tle re gantho di fitlhaneneng go batlala eng ka yothola go a etsela jwang papadinyana o se o dinka o di kgwarekgwaretse fela o dingwalangwala ka pelenyana o tshwaratshwara mona o ngwalangwala ka pelenyana e be jale ntho di aloka tshebeletso ke yone.

Mokwetlisi wa setlhopha sa naga sa Banyana Banyana, Desiree Ellis, o dumela ga tshepo e maatla le boitelo tseo setlhopha se di bontshitseng papading ya maobane bosigo kgatlhanong le setlhopha sa naga ya Ivory Coast. Papading e bapaletseng Casablanca di ka thusa setlhopha go fitlhela dipapading tse dingwe tsa di-quarter finale dipapading tsa basadi tsa Africa Cup of Nations tse bapalelwang nageng ya Morocco. Banyana e tlhabile ntlha tse pedi go isa mafelong a papadi, e leng se ileng sa lebisa gore e bapale ka go lekana ka ntlha tse pedi setlhopha le naga ya Ivory Coast. La o le jalo, menyetla ya Banyana Banyana go fetela pele e tshwere fela ka tepo ya sego ka ba e na le ntlha e le nngwe go tswa papading tse pedi tseo ba di

0: ditabatsena sa raya bohlano di fella mona ka boela tamelo ya mamela tseding hape hana go etlabele raya botshelela mogatlhelo go qetela wa dipapadi le mchana
1: kelebile malome mabedi metso tsoki e supileng ka mara horra ya bohlano hlokomela hletse re ha metso tsi dula hantle ho ile shome ka mara horra ena ke tla buisana le monga stopa sa marumo kalantsa Dr. Abraham Sello ke re tlo sheba ditaba re la bua maobanyana mona ke re hona le taba tseo ke ntseng ke di bona mona tsa re hlopa sa marumo galantse se tla tswa province ya Freistata se se sa na sa debutebukala ka mona ke le re tla bua le yena ka jeno he monga hlopa seno ntate Abraham Sello o tla re fa ditaba re be re utlwe lo rena maoba bona ba ile ba fuwa ditokela tsa re ba ka sebedisa sewele le park mme ba re tla utlwa rena taba ditlahle ditsamatsama jwang o tla re fa tsona ka botlalo re tla kana le tabeng tsa sewele le FC metsotsong e mashome a mabedi ka morao ra bohlano ena pina mabedi motheki a juvi wa le pampira wa le pimpara solo ke uemetsi mona ke uemetsi mona
2: yela
1: ke uemetsi.

0: Yeah, yeah. This love and no stores. Ho le sedia fa mo tsamali. Ashila. Bu tla pele re tswara ba ne metso sugina re tswara re tla ka o siwelele.
1: When it okay starts. Rekase sa isa safe ka pasete sen kang siabo. O sa ite ka redia hao ya OK count on. O be menye tengo yu kapela engwe ya di holiday tse le show me tsa boleng ba 100,000 rand. E le ngwe. O boloke. Ho di 500 gram tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa 50 cent monies ka 30 randa. Di 1.5 liter tsa mefuta futa ya Clover Crush 100% fruit juice ka 39.99. Lili 2 kg tsa mefuta futa ya Sunlight 5 in 1 hand washing powder ka 54.99. Di solo di fumane o fihlela ka di 10 tsa August. If my name OK Express, let OK Urban. OK, bang bali bang gele bang kabata bang.
0: O fela lo tsholo mabedi metso se ke le hantle ho ya mashumi a mabedi a motso bang bo tsekeng a kamera hora ya bohlano. E re tla me re tlo buisana le me kwa na tlhopeng sa siwelele FC he mabedi motle. Ho tlahle ho be monnati ha ho. E a go tsaka jwalo ngwana ka tsaka jwalo hlemoga naka. Ke batle nthodi ya mane. E ke batla di. Ke batla dintho di emane mo nna ke di batlang teng ya mmamele ho hlohobe monnate haholo mashome a mabedi a motsomong mabedi metsotso ka mora hora ya bohlano se ka ba lebala mmamele ho tshebeletso ya lesedi le siwelele FC ao re tla mathata re ntho e lengwe ha ona mathata le tho ko jwetsa nnete jwale ke tlo buisana le kakapa mona he mmamele motle ke bua ka lemi ke tlo buisana le kakapa ke tlo buisana le kakapa mona lemi ke utlwile go ile ga ba le kopano ka jeno ke a gola ke ne go rentsa bo borobedi useng kwana jela ba tla refa rona dikopano mono go ile ga tshwatlhwa taba difeng go shebue kae go ngotse ke bone le dibapadi tse ngata ba ngodisitse banna ba ngodisitse tse di ne di le ka maane ka bo manga watwate jwatwang jwang jwang o tla refa tsona ke ena ya ditsebang ga gona mathata a letho fela ke re jale ha ba rekile ba rekile ha ba rekile ba rekile jwale ga wa tlameya go tsholo o tlotle dintho fela mona papatso ke ena mona papatso ke ena tsholo bana jale be re tlo etsa one tabe rena ntho butlapele ke etse tjena ke thata ke imula ka morago kapa ngwana ka one o batla ntho e ke eng masolo ona jale kapa re bue pele lemi
2: Ke
0: ke bo mandate ke bo mama ne malete mmono ba o di papadi di lentsa hlela balateri ba di bona re ke no ke mmona motheng
2: di papadi tsa sopa di ne di teng ka ofela ntle le se papadi se le seng setswang Ivory Coast ke yena fela na sa fihlela a sa fihla kwa no ba di pantiri ka ya tsoka di loka ha ke tsimela o kampati no la go ba le di papadi tse di ne teng ka tsatsa
0: ndate o tla go file nako ntse re nna
2: rene rena le sithe sihle vilakati ke goalkeeper ya rona rena le kabelo le kalakala rena le yang di sanfolo dina ntana le rona le sehleng se fitileng rena le athuye ba le di ena nantsa le teng rena le manedi se mazibu go re mmitsa sugar yena o tsamane mo DDC ya rona o poti ha go lofela rena le sithe sihle geza ba mmitsa ba jove le ena o tsamane mane mo DDC ke ena na bola ya Kaizer Chiefs ha ile tle kwa no mona motheta stadium mona rena le ya betse khonyane le yena nantsa le teng seng se fitileng ne rapota ka mane ka Orlando Pirates ga fika ga nka thabiso sesane and then hape re na le Hamza Issa o motho le yena ne o mogatshane o tswa le Sotho mane fela ona ba palamane jwa neng Galaxy o tswana o kothi ha ho le tate mthaka enwa le mo mahumo galantse ga nka Clifford Jason
0: yeah
2: mo sale ka ona ka kwano ga ya hape ka Orlando Pirates ga nka Selailo ga se botsa apa ka mona ka Hamesi mona Mangau United ra nka Felix Nuge ra nka Jordan Maxiena re mutile kwa na sikukhuli kwa na ne he ra nka hape goalkeeper e nngwe ke Wandile Gift Thombe ona ba pala Minfort yena ela ba pala magaola ga mona e se gale mona ne he Grant Magemano tsa le tengile ke yena mo kapteni wa motsha wa se sopa se tsena ba ha ka hopola and then there na le Ricardo Gosile la mo kapteni le Ricardo khutile khutete hape ho mane le di Sundowns ha fumana hape Skhumbuzo Bilalo na ntale ka hona ka mona Sabri Benjamin o na ntale mo DDC ya hona fela mo kotisila mo nyilla di papadi ga mantsa ho feta mona se ntse fitile ga lo sa fete ga se se se ho lwana ga le tsena si ya bonga de de no ntale teng ntale teng hana ga le yena Jabulo Ngobo le na ga la mo nka ke motho ba o tla hala ho lo kila ba pala le stopa sa Kaizer Chiefs a pota hape ka mangau United ka mana ka Malom Fante ha nka kwanda lupalule Sadra Kobedi mwana hae mwana lena gala ga mulata golden a go se khutile khutle tsena na Malom Fante mwana le rena le goalkeeper ya hona hape Samkelo Qudi le nona ntse le teng se se fitile thato le tshedi le nona ntse le teng se fitile Vincent Puri a ba thoma ke ba ile ke thato hatsi le nona ntse le teng mo sotong ka kwano o ratile moloisane le nona ntse le mo DDC tela mo kotisila mo nka se tlhise sekile nga mo nyelela se tlhise se secha ana ke lo sala ka se tlhise se secha o fikella re na le tebo hopotsane le na ke ngwana ha e mona tsa le teng re na le Christian Sayo na tsa le teng le yena ga pota hape ka mana u United ka mona ha me se dikile shaban ga fikaga ka go sono lo fa ditethulo o di tsa pezo ke go pa mo shebe o na pere ye si number 20 tsa tsile
0: hey hai hai o tla ba mo be jwa lo reng o bala tedi papa di alona ya pili ineng refeli dinako yo hokae ba fihleneng
2: kuta ke kanela tie galaxy wana me bana ha ka hopola se tlhentse fitileng papa di alona ya pili re la ba pala le golden arrows ka ba fatse tharo ho ile ngwe jwale batho ba bangata bana ba tlhoma papa di ya ho sane le nna papa di ya hona ya sketsa ya pili bana ba tlhola ba pala ka hora ya botshelela mantsibua fela ho bile di diphetoe papa di ha se ba pala ka hora ya botshelela papa di ba pala ka metso e mashume a mararo ka mora hora ya bohlano half past 5 e tla le thago e bapalla mona mo Toyota Stadium mona Bloemfontein ka toropo mme re kopa ba tsheti ba rona hore ba e bang ha ba soka ba reka ditikete ba fana le nako ho ha o sane o se ka bontsho hona le activation Hoffman Square ba ka pota le shopong ya rona mona Waterfront ditikete tsa di le teng ba bang ba ka sheba ditikete mo Ticket Pro re kopa ba tle ka bongata ke hlopa se ba hloka le rona ga ba hloka ka ho fela ntwa
0: a le nna ke tate o ha ke tswa mona ka 6 o'clock ke tlo mathebile ke tlo siya koloi ke matheka maoto ke tladi ya o fitlhang ka ya ka koloi mona ke tla matheka
2: a ke tla romela sofane se o lata o tla fitlhalata
0: fela o reng o ba sietsi ngwana mme ka papadi ya o sane hleka ka karetso le selemo sena ho ya kwana
2: ntate wa ka ba sietsi ba rona ba bile le rona ho le boima ho le thata se tlhentse fitileng re ntse re tsamaya ka ishu fela la ga se tla se fela se fitileng sa fela re le position ya bo le shume mane pele mo ntse na le coach ba tshepisitse motho ya re ha ntse re diwa kopano mane o ba tshepisitse a ga se tsensena le tlo bona siyelele se betere ho feta sa sena se fitileng le re tshepisa ba tshepi ba rona hore re tlo lwana hore se tla sena ha se fela sena mo le mona di cup mona re tsile hore ha e ba neng re ka hlola di cup re solo mo tsomo mo di final ka pa di semi final le fela se ka se ba ha se fela re batla go le re di mo top 8 re tla re tlo ba pala top 8 se se tsa ga ba tshepisa go tsena re tlo lana ba ne ha o ka hopola hantle se tsa se tsileng ha re ba le preseason fela hona jwale ke na re bile le preseason mo go tsi bo ne ba tsagena hantle o itukisitse re itsometse di tsheleng tsena ga ka nne di re tlo lana mo go kopa ba tshepisa ba rona jwale ga le bona ba tshepahala ba dile ba ntse ba tla ba dile ba ntse ba tshepa go ka nna le ka matsatsi
0: ke botsa potso o qetela bana ka pene ke tlame beke botsa chairman bana le ikwetsetsa kae ka pa mohlomo le tlhage ka nneng e plus kae kae
2: ai eo ke tla o tlisetsa chairman ke yena tla di bua tsa dia ga ba
0: tsiya ya le ke ga ona ke tshong ke ga ona ke tsho o go ntlhopisetse ena mo ne hle ke a mo force a ke se bina go bana go bana ke rona re tshwereng dipapadi mona lesedi mafelong a beke le a gabeke ka pantse ke reng lemi
2: ke tla o lokisetsa ebile le gona jale ke bua le wena mona ke moto yetsa stadium mona bashangana ba santsene ba tlo ikotlopotlola motlhomongwe o tla fitlha chanene mona ke tla monka ke mo potetse ka kgoneng ka mona ke moletsa wa tlhokala ga e lesedi
0: manengtate o molwetse ke batla o bua le ena e se le selemo ka o fela ntse a re ketla ga ya ntshwaga monate tabene ka pantse
2: a ba na ha ba ibile ona le selemo ka ofela tsa o tshepi ke nana ke ta ikisetsa yena nna ka bonna ke mo tshwere ka ntlo
0: re batla utlwa na o tso sebesebetsa wa le monsena fela ngwana mme ke le buile ho sa ne ke tla tiana le lona ke tla thewa ke tswa mona ke mathele ka moo
2: ke le buile ho lona ntate wa ka ho le buile nna
0: wa tsiba lona le lesedi FM le ntwe le nngwe
2: re le lesedi le tswele le ke ntwe le nngwe
0: ngwane eso
2: ke a le wa ntate wa ka
0: mabedi wa sebeletsa le sedi ke ena le mihlo penga sa sekwelele FC ne re di otla fela ka tsela e jwalo nna le ena ne re mmula o le jwalo fela mau o na le a simikele MS

0: 감격해.
1: re dula metsotsong e mašome a mabedi a mosebetlhano mabedi nna le wena re ya goreng ya botshelela goreng ya botshelela e tla ba ditaba gang fela ka moramono he ke tla tswa ke use mantsonga e motshomoratiwa o tla ke nananong la mme re thetho empa pele mone he go tla ba le tshwantshiso botlhoko baka o tla go fa yona tshwantshiso e be he ka moramono wa go shapapere jalo go tla ba monate monate nate nate nate nate mabedi mašome a mabedi a metsemene re ya goreng ya botshelela ee di kadile mamedi tsa Betway Premiership ka tseno e reng ke kojetse gorena di tsamatsamaile jwang re bile le papadi tse kae banna goreng ya boraro Lamontville Golden Arrows e le bapala le Chipa United di bapetse ka noto go noto Orlando Pirates ya hlola Milford FC ka ntlha tse pedi go noto ra bona he amazulu e etetse Stellenbosch FC amazulu ya hlola Stellenbosch FC ka ntlha e lengwe go noto gona jalo go na le papadi ntseng e tswela pele e kadile metsotsong e mašome mararo ka morago ra bohlano pakeng tsa Durban City e etetse Sekhukhune United ka jeno reng ya borobedi bosiu Kaizer Chiefs e etetswe ke etela Kruger United papadi eno e tla bapolwa ka hora ya borobedi bosiu jale gatlhe ge di shebe papadi tsena mame re shebe gona ditlhopha di itukisitse jwang go sane o tlaba le papadi goreng ya bohlano pakeng tsa Richards Bay bapala le Polokwane City atiswelele FC e tla bapala metsotsong e mašome a mararo ka morago ra ya bohlano e tla bapala le TS Galaxy papadi engwe fela e kekeng ya ba teng mafelong a na beke e ke papadi ya Mamelodi Sundowns e ne tlama e bapala le yona Marumo Gallants e ne tlama e bapala le Marumo Gallants bjala ba ile ba kopa gore papadi eno e tla e chargisetswe morago he mo mamedi ke ka mokgwa o ditaba di dutseng di le jalo fela di ntse di tswela pele ka Tlasco ka mona go monate ka Tlasco ntho di tswela pele mo mamedi tsa ke di commonwealth games di ntse di tswela pele ka nnete chatletlo o ntsaetsa ntho tse ntle o ntsaetsa ntho tse smart ka mono ke a bona wa pere smart center motle ka mono chatletlo o ntse gapela Aforika Borwa dimetale fela go hang ga senye nako ya o thela monna e bale kabelo kaekaya o etsa mosebetsi o motle chat letlaw che a se yena fela Aforika Borwa ntse e sebetsa gantle mo mamedi dipapading tsa di-commonwealth e dipapading tsa di-commonwealth e nke ke kare dipapading tsa di-commonwealth games nke ke utlwe motho a re ke ne ke batla go etsa make sure jale ke utlwa tlho ena ya ka e seema ya re ke batla go etsa make sure ke ba lo ntse o reng jwane go ke ne ke batla go etsa go tlhoetse make sure ke haibo bale ke phepa pitwa ntho di fimo o etsa la ke ma shuma ba bidia metso medi ba medi metso zo re a horeng ya botselela ntse ke na le DK ya ke ena ntse a shebile gore dintho di tsamatsa me hantle tlhopha tse ngata mabedi le mosekwana di ntse di ngodisa dibapadi ka nnete ho hobe ka nnete ho hobe jale tle le dule fatshe ya leshebe tlhopha tsa lona gona ntho di lokile kapa ntho ya di lokana le dule fatshe leshebisise fela ya boholo ba ditlhopha ba ngodisitse mo mamedi sa hawa sa ngodisa ke a kgola ba tshepile ga bapadi tsane tse ileng tsa re sebeletsa le mo safety leng di tla nne di tswele pele di re sebeletse gape le selemong sena re tla di bona he mo mamedi o rona ntho di tlatlhe di tsamaye jwang kamane ka boasenale ba batla Vinicius Junior wa tlhopha sa Real Madrid ra ga ona mo a yang teng jale re tla di bona he mamedi o rona o tlatlhe a lebe mono Real Madrid shebile le sebapadi sena se ibisang ka gore ke Yana Diomante ba mo shebile ka nnete RB Leipzig a e batle le thole yona jalo so tla tswa fela gore na ke mang ya buang ditaba gantle ka bokgabane le gore na ke mang ya tshwereng ntho e ne lang ngwana boteki ga o tshwere teke o tshwere teke ntate batho ba o sala morago o na le batho ba tlang go batho bane fela go na le nthonyana e tshwetshwenang o na le ntho e tshwetshwenang mono ga o sa tshwetshwene ngwana morena ka batho ba o feta fela bana taba le wena ba tliswa ke ntho e ne e tshwetshwenang o thwe no notsi tla le mono gobane fela o na le nthonyanayana e tlo tlang e mamola mono e le mono ang o dula go wena mono bane o ipatlela madi fela ke senwa madi ka tauna mono go fedile ke le sonolo Reke potele ka mona ka mashelisheleng ke ya khutla. Eita, eita.
0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tsa di nomoro le thathamo la diketekete tsa di draw. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. O tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo abwa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Era le tsena he ke ba leta ba kiena mo mamedi Nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi di ofisi tsa lefapha la merero ya lehae naha ka bophara di tla bulwa go tloa ka hora ya borobedi useng go fitlhelela ka hora ya bohlano mantsiboya go tloa ka di-1 leng ka jeno go fitlhelela go sane ka di-2 tsa phato etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufinyana le wena tlhe go etsa kopo ya smart ID card kapa o late haiba o soka e soka e se ilukile la takarete eno hona le dikarete tsa smart id tse fetang 350,000 tse emetseng ho latwa smart id card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso e o fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla e sireletsa boitsebiso ba hao me ene te fatsa hore o itukisetse ho sebedisa tokelo ya hao ya democracy ya ho kgetha sireletsa smart id card ya hao bula menyetla itukisetse ho kgetha molaetsa ona o tliswa ho wena ke lefapha la merero ya lehae re tlisa siriti ho bohle ke o taba mamedi into di tla hleditsa majwalo ke kene ka studio se na ke sa gale sen ha sa le ke sebeletsa ka mona ke fitla mona sontso ga gathelwa ka mona ke studio sa gale mmamedi fela he ho ile sa ile sa kwala ho etsiwa dintlafatso ka mona ho ntshwa ntho tsa gale o kengwa ntho tse ntsha ba re metsi ya machantsa a gale fela se lokisitswe studio sena mmamedi se setle haholo e ke se bitsa mponeng ke ka mona ka mponeng ka mona Mona le parking le sedi FM SABC Gauteng kwa ba ibitsa ka Sun City ba itse ba bo dikenga ka re ke pakile ka Sun City ka mana wa tse ba gana go le dipakile ka ke le tidio sena se shebile ka bathong ka bona mamile se setle haholo e mabote mona ba utle ka mmalo mogubedu le o nye o ba tlang le lefifi jena o isa mbotsho ei tidio sena se setle mo mamile jona na wi e ke tsama ke cheba fatse mona ha ke kena gore na etatsa ka hle ke di beile handle ka pa ontse ke na le bothata na o hotle ka mona mo mabedi mabone ke yana a kotse e se mabone yana ntsa wela motho mola le mona mabone a kotse o tla bo na hano go ntse o ba pola ka nye mona a tile nthwela ke le bone ntse o tshwaga mona o tshwaga le bone ka o tshwata dintho mona o hotle hampi ka mona mabedi le matiki le kotse ye ke le matile kotse di camera tse ka mona di mpe a holo go ga nga ka tla ka mona hempena ka e tabile mola le mona camera tla eng ka e be mana go tsholo mona hembe da bile mlaleng dipikara tse ka mona dikotsi a mpe ke le vetse pikara tse ka mbo di nchebile ona yo la ke bua lo ena tena mo mamedi tafule ke tshweu e di gay tafule tshe u ngwala mogenaka fatse ke dikompo go fela di kae 1 2 3 4 5 di mmano bo ba letse dintse nne e tse nchebile tse ding ba dikokoteletse fatse mona e gore ntane ya go no tshwage kono poise pele le mga wa ai fedi le khale wena o tobetsa fela ntwe ke yona inyulang ya mo etlamang ro yeti ga le mona mo studio sa ga sedutsing teng mona bontse ke ha setsa teng ro tle ka thile sengwe ya meleko e dukang ha holo re re carpet emela mra o mane o ba njwa le getsa ma ga studio ga bona getsa ma ga studio sa mabidi ntate re o di mo le tlase ga latadi ya debete ge nyola nthoka mo phone ke tsentle di microphone ke tsentle di headphones ya kgatsa ya kgatsa bua mo mamedi u tla ga re tsebetsena tsa o di ntsha le nna ke tla me o bua nthotse ntsha bona ho tle ka mona balunu ke tsena e di balunu ke tsena ka mona tsata le motse mashuma seletse ka metse seletse ha motho a ditaba ke na mane ke tsheile nthotsa ka ntse ke a mona ke re ke ano ke na ka studio sa o tla me a tlo feta ho nna mo e ka di studio ga mona nthori television ke na ntshebile ho tswegedi ya khono ka mona tse kotse ya holo mamedi ho khabisitswe hantle ka bokgabane bona ba esale di headphones ke tsona ga u kwantse ka go tshwere ke hlo mona di headphones ne di utshatla bo go bo hey ai khona botle bo bokalo o shebele ka mogore ya paranga tela manini manini nyoko tona na we niniza a go tlile le monse le monse na itle go tlile ngwane so go shapile ka nthotsentle tse smart re bona itle ontso nyulo wa selemo le selemo Jwale le monsena o fasitse mme o beile fatshe. Re apara ntho tsa boimo tsa boleng bo phameng hampe mona gaso mona. Tse kotsi kotsi kotsi motho ba tla go tlhobodisa strate ma petitsolo hle. A petitsolo. Ke rela butle nthwena ke a feme. Nthwena ke a feme ngwana ka go ba apara nthwena. Run away. Hey Niniza, a tshe go gapetse le monsena ngwane se wentse ntho tse ntle ntho tse smart ntho tse ratang ka nnete. Tsentle. Sentle sentle bona ba isale manini nyoko ga tshe bonete buleng bona ke sa bua eh ba ka pa rentsha ke buleng tate se ntho ba bala ga le bo ka nete ga le bua mosebetsi o motle ka nete o ya ka mogota wa dinga ke shebile ntho mona le ona e kena mona se potla kile bana e tla be itse gore ke tle ke le ba le ntho tseding ka mona man ntho di ya kena mona ntho di ya kena mona taba di kena ka mohala motseng itswe motho le yena o ana e ka le ba ka motho ga o sna le ba ka ska ya batho tabaya mono batho mono ei hey, mabedi ho hotle ka mona man ko mona mona hle ke la ka kena ka mona bsiga mabone ka mona ko zika ke ka ntle ho hotle ampe ka ntlweleng ke ke bua ka studio sena sa gona se setle wa bona hala se setse ke mona se ntwa wa pa microphone ona ha o rata o ka nna bua le nna ona ka bona self ya se butse se muso ya ga se bula se muso Hona beking e mana ona tle se bidi mo le fe mona o tla se goa mona bua le batho ba bagolo bana se bidi a o tla goa se ko tse se bidi mo le fe o tla se goa mona ke bana ke se bidi yo ga ba ka mongolla molaetsa ntse a bua mana kare ah you are such a blessing ke wa bona khaso ya le sedi FM mona se bidi ngwaneso ka mogotsa maisan di ntho antle ka teng ai mana o tlhonolo fatso mana se bidi mana antse a bua Kamongola mlaitsa chocolate girl. Hello chocolate girl. Le bile a bethe ya mabona la Africa mona blom fandeni mona ga muisa o dumela tlase. Sibidi. Ai tsama isa mo sebetsi antle sibidi mo le femo ma media ke batlo bua le shano. Au fada fada. Mo temo la ntetsisa mona re mona bitso lo lo bitsa mona tjwa la au fada fada. Ke rona le motho mme ke mo reileng a u madamada a se ga tsheya a ga ntso re njwane ke re ya uno re ke tsewa ena ke u fada fada sebele sonyala sedi ga itsepela modimo ga zwena ha isa le tsepa modimo di le motsena ka ofele yona ena e ke leng ho yona ke ka o sebetsang ka ntho tsentle je Muchina na wa bua ntse ke satse bona ntse ke tsa mo o fana ka report o kwana Hara tilt a little Hola

monna tipping ena by right by right. Oh father father, oh father father. Ya itsepela modimo. Ha mona tirwa. Bona mamele re ke ke ke go pa o phapha ke o wetse ke a phapha ka jeno ke jile maphiwa go jwa le ke a phapha. Ai ke ne ke wetse ntso a ke maoba mo. Ja ke no ya ka studio seno ke sa ga ka pa go sentsha le gala. Ke re ntsaki a na ke lo apaga sentsha mogotsi. Ga ba le na le na ke a tsama ke lo ga pa go sentsha. Ale simona ho nna ho cha mo ya go lontso ngutla. Ho nna mo na ke ntse ntho sentsha o tlo a sa le go tla sentsha fela. E papa tsule e go papa le. O na le motse ga o sa papa, o go papa ngwana ka o je maphe ya go a papa papa pa. Ye ntate ba dijan. Ya o go khala o tla ka mona ka ntonse e bua mo nda de tsula ke se kutla e ka ga hloina ka e kopana hloka hloka. E ke a o gadisa ngwana ka e hle o jwalo. Hle o jwalo ka studio ka mona. Ho tle ha holo ngwana mme. Re kentse le nyeo le dibalunu mona tsena tse butswelang ka moya e seng ho butswela ka moya ono wa ka nne ke a ho na le ntho tse ke nywa mona ka re ke khase ke na ka sa go wang kutlwa ndate madijana jwale betsa 66 mona o bolela hantle o bontsha hore qata le motse mashima a tsiletseng a mantswe tsiletseng le monsen e moya o kene ka mona hantle o kotsi seng ona wa ke nne moya hantle ka mona ka nete dibalunu ke tsena di kgobedi di ntsho di putswa. Ho hotle fela ka mona mami ho hotle why bona nye ke ho gadisa di ke batla o tle di headphones tsena di hakwe handle melale mane ya di microphone man handle ho hakwe handle mona tafole ke ntle ntsha ga ne di hotle ho nna mona ho hotsha ga ne di ntho di ntsha ke la ga ga itse ba ga aska papa muti ntwele nge ke papa ao ha ngwe fela. Go hotle ka mona. Bona di mouse ke di mouse tse kotse se mouse ye re sa itse bi mona ntse fetula mabitswe ge ke mouse ntwena mai mouse tse kotse. Di remote ke tsana o sana ntwana go no ha o bulela television o no etse on and off. O na le ntho tse bitswang body live zoom mona ona body input. Ke di remote tse kotse engwe tsing body input ntate. Ha o sana ntwana re tsa ono mona ga sa etsa ono ngwana mogena. Re betsa body live zoom re betsa body input ke re mautu ntweno ke re mautu ke a uetsa ho tle fela ka mona ba ite ba le demo na ona motho a tlhage nka di me microphone nka di me headphones jwang re le lesedi ba tla utla ka gona ho hotle ka mona ntho di dutse smart mo ha hona lo go kokonyana ka kena e ka swa isa kena munyako mana e bola wa ke botle ke magethe ge bola ka magethe kokonyana. Re bolla ya kokonyana ka nye kokonyana yo na e ma ba di tiro sa se setlehle o ntshagele ntshagele ka nnete ha hona kokonyana ka kena ka mona ka studio kokonyana re bolla ya fela ka magethe ka botle smart ya ba tu ke ne ke bua ka ena ntwe e smart ya ga o du ngebe ka bukhwe ka re ke tsetswe se ke tshu. Hey DK, shapu nana ne, shapu DK. Ntwele nhlenge ke buwe ka studio sa lesedi. Ke sebeletsa feme. E re tsotela. Ba batho ba bana o sebeletsa ka nthontsa gala ya jwa. My phone no motho le mali am I wrong? Hey Rafiki. My phone no motho le motho am I wrong? Am I wrong, ne? Am I wrong? Ya butsa fela, am I wrong? Ha ke go ho hotle ka mo. Ha le gale. Ho shebele tse ke di aparang tate, yo nna. La ga mjoetsa ka tlo, ke santsane ke lo, ke re niniza, a ntsa tsholo tlo ke tlo wa pesa, tlo ke tlo wa pesa. Ke re niniza go tlo ho. My God, thank you. Mmule ka perfume ka beke ya wena. Wena. Ha ha ha!

0: wa tseba se ke le ka ngo se bolena ke hore wa tseba itumeleng o fela gata yena mo radinyo na wa ha ma le bohanga ne
1: bona ba ratana sa mai bana ko bue
0: e ka ndit
1: le nyalo le tlo ba mona haka wena ha o tsebe ile na le tsoka le bona ha isali
0: ah
1: and yolo a hona motho a tla ba a ile ba le kirata ho yetsa dikolo itsona e tla bile tsa ma bye bye tshela tama ha di ona ke sa bua
0: mohila mosadi
1: tloba kwetse ke re monate wa ho tshwala bana ba banana kona wo
0: hey ha ka nnete jwale nna ha ke sa tseba ka nnete
1: abo ke nye o songa tsebe jwale He? Ke nyo somo saitse
0: manela he kujwetse. Rona go utlwile ho thitumele nyo wa ho.
1: Wa kala.
0: Ke ile ngwana motho kwa na masebetsang. A moetsa masihlalisang ke re Faten City. Wa nkutlwa. Ha itla ba ke teng. A mo sia a mo file ngwana ngwana ne wa batho. O sia bana hotle mona mafetang teng ke kujwetse ha o sa mtsebi.
1: Jo Ya tena ya. Ke a bona ya o tlantsa jole ke na o
0: kala.
1: Futa.
0: He
1: e o tsaile.
0: Mme bo ha o ka ntshetsa ka DJ Musadi.
1: Jo.
0: He e.
1: Ke di tsiya ba di mo tsa hentse o tsongwe di bua.
0: Hela.
1: Lo bona o le ka hara ntlo ya ka. He he o kompane wa thola ona lo go notlo puta Musadi.
0: O tsaba nnete wena mkhwa ha o tsaba nnete man. Yeah.
1: Hela. Ha e ka so itukisi tse manana. Ha ke utlo o roya dijong tsa motse a re le itumeleng.
2: Hai, tumela o se dibuse.
0: Hello baby.
2: Me. Ach, nna ke sa tsebe jwa. Ko re itumeleng ke mohlankana wa bana ba motse mona o fela.
1: Itumeleng ke ke ba nyala ka o fela. O tswa ka irie.
0: Mane bo hang. O tla.
1: Mwana naka. Wena o lokela ho etsa ntho eo e leng ya hao. Eh, o bani tumeleng, o lokelo kenya wena fela pala monwana.
0: Mane bo hang.
2: Emba mme ke tsela gato. E bile nna o bona te fela tumeleng a ke sa mogala.
1: Ke a tshepa tsebetsa ka di bile, a ke o tlo hantle, o re o re
2: e tshumme.
1: Tumela. Wa hlanya ke o bona. O khatha mantso ha o bua le nna wa nkutlwa.
2: Eh, mme ke o tlo fela wa ntung kha hle mme.
1: Ke a o thongha. O bulela nga hore ke a o thongha.
2: Mme. Itumeleng wilang gagatse bo ba ne bosiwe.
1: Eh basadi, tswela wena o nwentse. Eh ehle o tsiana ska ntshwenye ha ngwanaka, ke tla bua le yena.
2: Mme, o neng o bua le yena ka nnete? O neng o ntse go tla bua le yena, o tla bua le yena fela ha o loke mme. Wa tsa mme ntwe e qetile le tlape ya ba di face. A ntshwa le tso. A ba ntse yena mme.
1: Basadi.
2: Mana jole tsene mme ke o pelo.
1: Au, he ehle.
2: Nna ke lo ka lo mamela se o fikela ne. Motho no tla ba mpula ya mosi.
0: Ao ngwanaka. Hona ao.
1: A go tshona motsadi tswe. He? O tsha o tshola ntere ntsa lapala.

0: kare
1: ebo
0: se khata tsehe o tla kwa fihla ona jwale ngwanaka
1: bona ana jalo mama a use mantsho
0: na wena ona ana go nyalana le motho o sa motsebeng ho ne paetse he bona o tlo mo rata
2: je la wena ke
0: cheme ho lokile hey si thati ngwaneso o ke nne ite buti thabe ha ke motsebe a galo empa mama ena wa motsebe a kere ha ile le rato lona
2: hela
0: wa qala wa puta jwale hona le rato le begwang le rato nya ne le ola hao le ka o rekela dijo ka pa hona ho pata le dikoloto
1: cheme
0: e ntjo jolo me ho bua jwa
2: e ho si dadi
0: le rato ha le a lekana ha le a lekana ho ha ngwanaka ka ho mantso ke tuta ho rata thebe hana kwentseya ha e ba hona jwale ha morata ke pete ke tu
1: hona tsa go kotela
0: ke le hemme empa a tshika nnete e
1: ona ana ke na fela ntse le ke
0: no ke se o kwena thebe ngwanaka
3: e ya nne ke nna mo khampiri wa dikwetsa thebe ka sebe ke ba nna dumela ka tshuka bona
0: e dumela bitse
3: ke le fele
0: sho du le fatse mogonyana jo ke tsone sentse le mo le
3: ke ya le bua ke ya le bua hey ana di ka mona tele ka nnete ha e wa bona la di khopitso tsena ke tse tshileng tsa mama bo
0: eh
3: ya ba motho ka mo wa itholela man eh ke tsona tse batlang go na tse oh hey la di di mphotlalo na ke tsena man
0: a re le bo ha ka na la
3: me ba di mo
0: di mo
1: helang
0: I'm going to go to the house. Why a ka re meska thowela hobane o thowela matsatsi a mabedi fela beke. Ha ke tsebe nana. Fela taba ke hore na ke tlo bolella jwang mmisi. Ke qala ka ntwetse.
1: Nna ke batlo ba ba ene he ba ba mme tsiba mme o jwang. Anyway, a o so ka tsa ke bolela gore o thabetse.
0: Yo
1: go
0: panga ha ke ha.
1: Ke nna ma kitsu.
0: Ha. Ke nna ga mantsa. Ke bona tsong ga kitso ska nang haka.
1: Molato ke mo bana ke o thabetse ke kopa ska mpela hore letswala le bohloko ba neneng ho a bona la go milione ha o bohloko ka ofela ha o fwaka
0: ke
1: o tsoka ho tsi eng ka kopa bo le nna tse
0: ke tse le thate
1: a bo tse tshebe a bo tse wentse
0: tshebe ha ba tle ke bana le batho
1: ha ya o tsman
0: tso o tla nka le tse ka tlo
1: ha ebo
0: a ba tle ke sebetsa Lahani munung ha ona moretso ntle re sa lahani munung ba sa ra kwaletse ka tlo
1: o tsman tso o wa taba di ke mari

0: na o se o sala o letsa mala
1: o ha mme wa se ba hasa le ke mo qetela pe ke tse tharo tse fitileng ha na le mo lape
0: a go etse temo a o se ya mma ka tsata ba ene ruri hona ebe go paneng ha mmantso are ke se rule ke theohela wa se ba tlontloka ba tlontloka gobane mmantso ke eno mmeleng ke se ke ile mana gae ka makgetlo wa tseba ke ntse ke fumana a lesio ke fumana go sena batho le mane mosebetsing ke tswa teng ba re mantsho ga a sa sebetsa
1: mme wa tseba nna kojetse ga ke makale ke a gola gore a ba ntse a le teng ka thong ka mole ga
0: omong
1: ke ao jetsa aus mantsho o le ampolelela gore a bute thebe wa monotlelela ga a tsamaya a bute thebe ga a batle aus mantsho a bonana le batho go gang ebile ga ko wese ga batle le ga sebetsa
0: ao he nna wa rata go pota ke ntse ke ronketsetse temo ke nwe
1: go lokile ge mme mme ga ke santsaneng ke loetsa tetse a bote gaola o itse o tlo gomela batho mo nalapeng bo malome ba
0: gaeeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
1: ore o batla go nyala mme
0: he la ke a bona wa hlanya wena o nyala ya nthongwe mo wa tsela ke mona
1: ha mme
0: ke re o atella ha se mo hlola ka ba o bona wa onono ha fela madi a ntse a phalla melong ona waka a ke ke ba o bona wa onono mo hlola ke rata ho jwetsa hela ha ke ba tlotla itsheisa ka batho mona nna
1: nna ha ke nyana na le motho o ke mo rata ke tlhola ke o tsheisa ka batho
0: hela wena ngwana tobe ke ha ka mona seta ho lla faka na o ke re o bona ba gwenyana ba mapuleng
1: ba kena ka ba
0: kere ba gwenyana ba mapuleng ke ba thotse di hata marugwana e se nthotse ka ba gaula tjena
1: mme mme ke kopa o kwisise hle gaula
0: ke ha hona ntoka ba ka yutusisa mona ha hona ntoka ba ka yutusisa bona mona o tla o stebe ke man ha mapuleng ba gonyana ba ha ya ba leteng ho ye medikolo itsa mapaiba
1: mme ke tsona nthotse o di shebile ntsona tse
0: ihlile ke hona ntho eo ke batla le nna lapeng la ka mona ha ke tlo tshewa mona ke basadi ba motsona e se ka kgeola ye wa se maumau ya se na le basekele e ya mphala fela e tla ngwana pe se ka ntlholla
1: tee gao ke ena mme
0: ke a leboa empa ga e le kgeola ena setsweng ke ga molapa o tlhole bale go tuka ena gobane itumeleng o itse o tla dula o rata o tla o emela o fitlhela mafonfonyanenyana a ma a ka tlong ena gago a tswa tu o tla mo rata ga fela ntse o phefomolwa ka ra ntlo ene aka
1: mme e re ke shebena ke makokotang o tlolo ntse sa ka boitumeleng ba ba gago
0: he ngwana o sele eno ebo e re ko o kwala monyako
1: cheabotheo setlhoo wa tseba
0: e samba go na le batho ba o bone mantshwa o kena mona o retse o duma wheelchair
1: e mme o bue jalo ene a sena ka go kgathatsa ka gona mang o tlogeng
0: fela wena o bua ntho o sa e tsebeng go nagana go batho ba motse go batlogeng o batla ba tlo seya ka nna
1: che mme
0: fela o bua nnete ke maswabi ka seo ke mpa ke ferekane le go ameya ke ao siao
1: e go lokile mme saba ere ke le tshelele tee a o se kgone go phethela gona ga e le gante
2: a dimate tee thate e tsena tsotlhe di kadile gale ke ne ke nagana gore o tlhaloka ke ne ke nagana gore ke tla kgona go mo thusa go fetoa
0: mmeaka nkanete thola
3: Ke tla go bona.
2: Ke tla go bona.
3: Ke tla go bona.
2: ha ke ba di next sa ha tab ke go ba o tsela mo ikinyana wa ha please
0: mamela pe
2: come on ali na ka go
0: ba ona re
2: e mama ke go patsa manye
0: buke e le ke le ke tla go tsamaya e le
3: si la palele tse
0: lebe sa ka sa o itlalosa tle bana ba ka
2: ba o itlalosa mama ke go tsela ma wheelchair e ma hanya ma wheelchair mama o itlalosa
3: e ha mantsho ke le ho se o ke go pa ke go pa tshwarelo go lona ka ofela ka sena se di sentse ka pa le hona o tsisa bofoko mantsho mantjana ke di sa hwe mantsho mo sa di wa ma khunte ke le hona o bile mo sa di wa ma khunte ho nna ga ga twa mo hawo ta company di ana le bo go be
2: wa e mpele o di ma o ntse tse
0: botsa ha
2: if tso ka ofela le nnete
3: mantsho ya tiba ho ka etsa sene se tlile ho go se lebelle o se ka etsa ke nne empa ke ke kopa tsare ke kopa mpontse tsela ne pa itse ntle
2: tsebe ke kopa tsa manye
0: bana na ka butleng butleng
3: ke tsebe ke kile
0: butleng butleng ga tsama go taloka ke tabela fela go bona gore o tlile mme o ipone diphoso thebe
3: ngwanaka
0: ke mogato wa pele o o entseng go bontsha gore ka nnete o bone gore o na le bothata le gore o tlhoka thuso
1: cheme
0: e bosethati ngwanaka
3: thuso le ka nnete ke ka goo kileng ka batana le thuso ka mora gore ke lema tse mantsho ka tie ke dipampiri ketse mantsho bona dipampiri ketse
2: tsabatsebatlo bona nexsake
3: tswa koba thuso pampiri tsaka diampara ketsena mantsho
0: hao se gatatse etle mora mantsho o tla thabela go ya le wena e le gore
1: mme butle
0: sethati
1: ke kote tshwantsetso ke os mantsho
0: sethati ke mang ya o putsitseng
1: ga e mmehle
0: ge wa tlankatlhamela ngwana o ke entseng jwang basadi a go thole monga di thebe o ntsa bolela mona gore o tla itukisa
3: ke sa itukisa ke mang
2: ke ke tsho ka le sa go le thebe e re o mo ntse ke le tshe mama
0: tshe tshe ke tsi jwa lo hle ngwanaka
3: mantsho wa kahle ke o rata ke o rata mama ke o ne a go mme ke o tele
0: ke o tele ke o tlo go
3: ke mantsho
0: ba khatatse ho hanga mantsho mantsho le so go bana o satsana o kule bogongo o satsana a ne hi ke ka bua le yena o ka fumana o sasa ha o fihla mo re se re meka wena fela go go mulata bona ha ona le thomo mo le ka ntla mo go nyana
3: ke ke a le bo me ke a le bo ke a le bo ke a le bo a nne
0: letho hela ntsantho tsana ka ditsebeng wena
2: amme
0: hela tsatsi le tshabetse ka ga ntlu yena he ho monate wa le mogonyana a tshwana le thebe ke reketswe di sofa ngwanaka ke mogonyana wa ka emogo e seng bo kgaola ba di hata marugwana ba sa tsebeng pele le morao ke kae hele
1: le bela hong tsere ka lwa dimthonyana tsenana mare ka nako ngwana ya yena wa shwa kana kwe
0: ha ona ngwana ka ha shwa mona a go tlwe mona ke re di sofa tsena tsa ka tse keneng eya ba sadina ba eme matlotlosi ya ke rata ho buetsa go bane ke tse mona tsa mkhono molo ya o feta ka mehla ha dumedisi ha ke so bone thotsonyolo ba sadima botho se hatsetsi ha ke sa bua ngwana ka se mama ti amabedi e bile sana le sipone ka pele ka mona ala la
1: o ka tlo thabela di double door e tlo tlo thabisa mpela bophelo
0: ho hang ngwana ka ntho jwalo ha e so bone motse mona ke ga ka mona fela mo na le ntho tse jwalo
1: e re go tsetse hemme nna bo di thebe wa hao ha ke morati
0: e ngwana ka wa puta jwale
1: a nkumme
0: wa mona
1: he
0: kwa
1: o kila bona ka mona re ngo rata mosadi wa hai aba mo etsa ntho tsa dietsang Ousmane
0: ona sa etsa mantsho letho mantsho na rata fela re tlo bona hore ke mantsho
1: kwa me mehle o wa hopola go abuti thebe o ila bola mosadi wa hae wa pele
0: kwa mona
1: na o batla so se tsa halo o mantsho
0: hey tsa mo tlolela go le kwana bo pa ke ba gore go ila bola mosadi wa hae wa pele ke bofe bua ska na panya panya mona
1: o batla bo pa ke be ngwana ha o jwa
0: mang thebe ha so ka ba etsa ntse tshabeng tse ona go tlwe mona
1: empa mmetle a go ina hane hantle mmetle a go ina hane ntse hantle
0: mmetle tola he sa hantle ba sa le re fedi etsa na tsena batho ba motse o batla re he ba tsa re le batho ba imametse
1: hai ba se mmeli nna ka nete ha se maikemisetso a ka ke kopontswa re
0: go di si thatie ntso go pula go kopisela tsa ka tsela tse tlo
1: e
0: ya mme e tsa mo mo ga o ta mwanaka ke batla o ntsha tsona
1: ke lo di ntsha
0: e ya o kwetsa tee nna ke sa ile o mema ba sa di ba motsuna ba tlo bona gore hata ke re ha mmale boha he o dira o tse mabotho botho di so ufa
1: ha mme na so se hlokahala ka nnete
0: se hlokahala basadi ba motsona ba ntelletse go lekane ke yona ba tla qala o bona gore mogonyana wa nnete ke a etsang jwang kenang masadi
4: tsona bona go tle botse se male bo ha
0: mosadi
1: Hona jwale tjena re tlo tla le maponesane and ke show le bona botlo utlwisisa
5: o

0: Mamela tsebele tswa lesedi tshwantsiso ya rona ke eo bohloko baka go lesedi FM metsotso ke mashuma be dinala metsotso meraro re ya horeng ya bosupa ke ho madume Afrika Borwa Lesotho Botswana dinaga tsohle mo Basotho ba jakileng teng ke phamisa matsoho ke o tlafatshe ka mangwe eno le boga masedi mphatlalatsane na le dia mesoro bo sa fele mo gane wa gotso ba betseng ka jeno re fa monyetla hape re tlo boela re hokangwa ke maqhubu a gaso dumediswa ke mzwake kachela emo some radio ya moqebelo bekenga mabidi wa sebeletso le sedi godinga ncha cha cha cha cha cha cha cha cha ina ga burubedi he ke phato mabidi wa sebeletso le sedi le monsana sa dikiti tse pedi ma shobe jela metso tseletsenga ke mzwake kachela mo some radio ya sekolo sa ngone mekile sara ke mo tsana bitwa motsana nga fast race race ha botonke ya thobe ntumela ele tebele nakwa ka iditse bona ke tla ke wele hape ke boloke ka tibwa fubeng sa ka hlompho kananelo teboho yona ke tle ke lebiso ba sebetse mo go bohle ba entse mo sebetse o gabane etsebeletsong ena ya lesedi a fapa fapa neng ke le bohle ngone so tsololo ka uke kana no la dipapadi ya tlala lona ha monate a thella monate mqebelo bekeng a holo jwang dipapadi etsa a liki ya rona ya kwano la ping di thagwile ka jeno mme re ntse re ka tlo le mahlono le dihlopa tsohle re bone ka nnete mabakabaka we mabakabaka gwenzeng njani we mabakabaka gwenzeng njani we mabakabaka ai ba sebeditsa ntla go le mabedi a tsebeletswa le sedi jole ke se re tla bona he go tsedi ditlhopha le makhosi o reng ya borobedi e tla thago wa papadi ba bapala le kruka ba ba thulana le kruka mabedi a tsebeletswa le sedi nalo ke la meretito ke mo kitwa mahala le sedi FM concert ya mahala ho hle mo le nteng ke sentse ke o memahle etsa molaitsa etsa WhatsApp ba jwetse re hela Ntwane ya lesedi ya feme e se qadile mo ketwana mo holo o so qadile ga ke o botse molomo di taba
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane Rupui ya baba ema moholo ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle na engena seo

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi ditaba ke tsena. Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng, e leng RTIA, jwale bo kenya tshebetsong mokgahlo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng, e leng AARTO. Molao wa AARTO jwale o so qadile ho sebetsa bommasepaleng ba 16.2 moo ho nang le dibaka tsa tshebetso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephetephete ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale. Hopola dikgetho tseo nang le tsona tlasa molao ona wa AARTO. Fumana theolelo ya diperesente tse 50 ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka morao ho fumana faene. Kenya boipiletso ho kenyetsa tlolo ho kenyeletsa le tlolo ya molao wa sephetephete. Etsa ditukiso tsa hao ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong, etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla, hopola ho sebedisa mokgwa kapa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTAI. Ho lefa difaene tsa hao tsa sephetephete. O seke wa qekellwa kapa hona ho qekellwa. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le AARTO, letsetsa nomoro tse latelang tsa mohala. 086-1227-861.
0: 086-1227-861. Re tswaka tsa kgale le tsentsha.
2: Ke se khobo wa hamoshe a se bata puruma a se bata puruma bhirimana bhiriya de light khobo horwa khita bo sibu shwalane ka la makuga kha so tsena wa meri botsali saba saba ne ntsile bo hale bata se puruma o hile tsa dithaba thata mafika hlapho hile dilomo.

0: ikatela emu sumaratuba ole sedi fm fela ke molelo
1: o mametse mzwake katela emu sumaratuba
2: ire yemo tsoma ga duwa mo theke mo gatang go feta chelete ya pampiri ye ga nka betshaka wena go ja go tota ba di mpe ka fast starter pela moko motho a kopantsi ke moko le vetena ga yitsa ntwe le nngwe ke ga gato la ka la bohloka ntota ba swa ke mo theke mo gatang go feta di ke ye fitileng ha ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo gata ha holo ke gata mo shara ditswang ka chela yemo tsoma ga duwa mo theke mo gatang go feta chelete ya pampiri ye ga ha ba shu mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana mo shara ga tena ga tira kridin ke go fana jwa ga ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga duwa mo shara se ita le CD FM le CD ke le ke mo le ro ha holo ka ena na kuina ha ai o
1: ka kwe ke ho le sedi fm
3: ke le ape le basadi
0: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho

0: Esto es Amino.
1: Mme re tsebeletswa le sedi metso tso ke le shumela botsomo ka mara ra ya bosupa me ka jeno ke tlotsa ma moho le Mr Cool la nna re fa ditlalewo di papa di ketsana tsa Wolfcon. Mr Cool,
2: hey la ngwana yeso
1: le ga ekwete
2: hanyana nyana ngwana mme re ya pele wena o ntse ya jwang ka mo
1: a tso hle di apege gotso ke tseo mngaka
2: ha ke le bo mzwa ke ka tshela e motho mo ratu wa mamedi wa le sedi FM ke a dumedisa ho hle mo mametseng le teng a phirimane nya ka jeno re ntse re le teng ka dipapadi tsena tsa Wafcon 2026 etse tshwaretsweng ka mona ka na Morocco ena papadi ke ya mogatlhala wa C group C ke papadi e dipakeng tsa Egepeta le Malawi me ba Paulo Stadium sa Muley Hassan ka papadi sena metso tso le shumele metso mo ntse tsela pele e re kone letse ka plenya la fela rona e be na ha tsena tsepedi dipanne jwang Egepeta mo Malawi re kala jolo ka Egepeta se tibatibane ke maha shehata ile ke mo kapteni nomoro ya bobedi Nur Masud nomoro ya boraro Nur Rafami nomoro ya bone Christina Salama nomoro ya bohlano ke Amira Mohammed ya botshelela ke Nadine Gazi nomoro ya bosupa ke Mahira Eldan Buki nomoro ya borobedi ke Farah Said ya borobong ke Saram Hassanin nomoro ya leshome rebele Habiba Hafez ya leshome le motsumong ke Yasmin Hassanin me mokwetisi wa bona ke Monghadi Mohammed Mustafa re o nele tsaba leshome le motsumong fela ba kala ne papari re tle na he nya Malawi se tibatiba ne ke Messi Sikelo nomoro ya borobedi ke Chimwemwe Madise nomoro ya boraro Irene Kumalo nomoro ya bone ke Rose Alufandika nomoro ya bohlano ke Benandeta Mukandawiri nomoro ya botselela Madina Nguluwe nomoro ya bo supake Leticia Chinyamula nomoro ya borobedi ke Faith Chinzimu nomoro ya borobong Temwa Chawinga ya le shume ke Tabita Chawinga ya le shume le motsumong ke Rose Katere di papadi tsa tsepedi ke bana ba motho mo mamedi Temwa Chawinga o hlaile ka la mashume ya mabedi kgwedi nya lwetse le mo sa sekete mogolo re bo mashume re bong a metso robedi o na le motse mashume a bedi a metso sipileng a te Tabita Chawinga yena ke mo kapteni o hlaile ka la mashume a bedi a metso meri kgwedi nya motse ano le mo sa sekete mogolo re bo mashume re bong a metso tsiletseng yena o le mo di mashume mararo ke bana ba motho ba ba palla se tlhopa sa naha ya Malawi mme ke tlhalositse gore nomoro ya leshome le motsomong ke Rose Katere papadi e tsamaiswa jwalo moletsaphala ke Onelam Il Bodo o tlhaga nang ya Burkina Faso o thusana jwalo le Fanta Kone ya tlhaga nang ya Mali gammoo le Fides Bangur Ambonam ya tlhaga nang ya Burundi ate motlhanko wa bona papadi ke Vincentiam Amedom o tlhaga nang ya Togo ate yaita ya ikarabelelang maneka VAR ke Isas sai ya tlhang na henya Senegal ke tsona di tabatsene ha mabedi papadi ntse ile noto mothati wa jwale metsotsing ene le shume le metsotsing raro papadi ntse tsola pele ke noto ka mahlokore ka mabedi tsela ka ke tlhalo sitse kerem ke papadi ya mogatlhalo wa C re hlokomela hore ke papadi ya bobedi ya di hlopatsena tsa mogatlhalo wa C mme o sheba di papadi ntsa di hlopatsena tsa pele di papadi tsa tsona tsa pele ke mo rila re bona Zambia ame e gagata e gepeta ka ntla tsetsile seng noto a the Nigeria yona ame yankankana le Malawi ra bona Malawi hle ya tsa mohlolo mo mamedi ra bona Malawi e tsa mohlolo ka o hlola jwalo Nigeria ka dintlha tse tharo tse pedi ke re mohlolo jwalo ba ne Nigeria ke bona ba sireletsa mohope ebile ke yona naha e hleng e le matla ka ho fetisa lehlakore la basadi kwano kontinenteng ya Afrika o tsebe mohope ona sa le o kala le mo sa sekete mogolo re bo mashume re bong a metso robedi ke bona ba seng ba hapile mohope ona ka makgetlo a mangata ka ho fetisa ba se ba hapile mohope ona ka makgetlo a leshome ka ho fela mme ba batla hore ba tle ba leke hore ba o sireletse mme ke nagana gore papadi e tla latela mane goreng ya leshome e dipakeng tsa naga ya Nigeria le Zambia e tla ba papadi e batla e le ka nnete mme ke bua jwalo gore ehle papadi ena ya Nigeria le Malawi mo Malawi tlhotseng Nigeria ka ntlha tse tharo tse pedi ka nnete motho tlare ke mohlolo gobane Malawi le Cape Verde ke bosetlabotjha mona dipapading tsa magalagang tsa Wafcon di a kala go fitlha mona dipapading tsa magalagang tsa Wafcon mme re tla bone ge gore na taba ditla tsa majwang re o le jwale ge mmamedine e le metsotso ya leshome le metso metlhano karolong ye nano ya pele ya papadi e le noto ka matlhakore ka mabedi noto gepeta noto Malawi ke gotlele gape go wena e motsho moratiwa se re tla kopana ngwana mme ga di ya gefutsong ka kata

Yeah.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Themba. Bona, o mametse merethetho le e motho maratu ho lesedi FM. Kakata kwete.
2: E motho moratuwa ke hopola hantle pina eo le nna ke yona ke ipotsa nojena gore mara jwale a pina e ne ke pina mangye hey ke re matitjhere a mantse ba re ka pina eje
3: hela mogana ka tjhela a tshe mogotsi a le ha o ka swa o kutsi ngwana monna a kgona wa bo fihlitse bana ha o bua ka pina eno mokgotsi a ka bokoboko ntho e kana ntho o thwe ke phampang bokoboko ntho e kana ka masimo ntho o thwe ke phampang ngwana mme ga etse ba pina ele re le re bina haholo sekolong ta ukwa bese nyolo wa mogao malona bana le ona re e tshwere takentate ke ntate phatlhang ka mona ka matšhabeng ka berekoma
4: ee mzwake a ngwana ka tšela banna ya ke ntate morake mona ntse ko jile ka tsebe ngwana mme ke dutse le moyenaka ke thapelo Khayelitsha Bloemfontein tanki papa
5: e motho moratiwa o potsa ga o boletsa splash majalisa jena motho moratiwa ga o pola nako ela o santsa ga tsama ka ditape tape ga tsama ka ditape o santsa leletswa dikassete ga o no sena splash mafofokana ko eno tsebe o no se motho ga tsama ka ditape mafofo go le monate re tsama ka dikroupu he ka nako tsena ka dišwalana dišwala fela bogelo ema dikgoneng ka ditape mafofo e seng gona jena batho gona jena ba ema ka dikgoneng ka ditapa ai tje ha o bejwa le mafofo he e motho moratiwa ga leboa se latela ka mona ka bophelong tanki ntate.
6: O tsebe se ya le moya se ya kokobetse a se le moya se tla go thoba le ha o kule o tlo bo le bophe o fanete ke ya tia ke ya hlapanya a se le moya se na le mo go ke na mo motho a sa gone o fithellela teng se fitla se ke ena se ya mahane go se hlatswe pelwe o ke motho a go hlatswa kadi e se le moya se khona o nyenyeletsa se thowe. I give a pizza, 086-3003-084. Let's make him check out on Hobuch and I guess I'm going to go. You can come to Luguena, get some money to Luena, you can come to Pula Mekuko. He hoots and Akonia Fitil and give a happy kiss and Akonia Hadrade. Get some money to Luena, Kia Halamar, and come soon. I'm going to give a pizza, give a pizza, and you walk off upon. 086-3003-084 bala tsiponono hore sa di fam dumela khotso hi
7: hela kwete
6: tsiponono
7: hela sa mama ke
6: ya du mama mme
7: ke tsatsi ka bona ka tsana ri tsi ka bo
6: ari tsama kwete ke le buile hore sa di fam dumela khotso radio hi. Let's say dumela. Let's say FM khotso dumela kai.
8: Hi, Spunky.
6: Au popinyana le kai.
8: Au litlela la hai swa sadi.
6: Au tsana e thoba ha mona ti vang radio.
8: Ko go mametse hlangwane 89.2 ke ditlwa na go hlela go tsamaya.
6: O tsebo tsama ntso go fela.
8: Ha.
6: O tsama ntso go nyala mathe ka mogogedi le mona teka di.
8: Wa tseba ho di teng ho ka loka. Jo go le go dira ene hantle.
6: When now it's been a warm mayalla. Awe tsi.
8: Hello wena.
6: Lesadi, hi. Radio Dumela Khotso, hi. Lesadi? Are ya fetela Lesadi from Dumela Khotso?
9: E mo tsumara tu.
6: Popi, popi, popi.
9: Jo, popi ya Lesadi e me batho ba dimo. Jo, e mo tsumara tu a tsaka malo yena jwang.
6: Pelo e hopotse kae ka jeno manana, nko qele kuphe.
9: Bona, pelo e hopotse kae tse di a ka khiba ka mo le kana mahadi Frankfurt, ke re khiba. Go hopotse go rata se.
6: A re ke opala misenong yana tsimpe ke tsamae le sadie fa mdibola khotso le sadie
10: ke motho mo gatuwa
6: e la kwete phi la tleke phile moeta phi
10: ya kilo wa phila ntate
6: kamona tamona tingwana yeso
10: go jela ka tsela di korolo ya nyama tati ene
6: phi lui ho putse ka ka jenu ka pa ho putse mang
10: ha o motho mo gatuwa ka mantsa to tempo chile
6: ke utlo handle go bua mo pelo iso ka ya teng ngwana yeso
10: ya le go wa ntate
6: a ga di yo ka se chaba le sadie dumela khotso Ah, wa imamela le sa di dumela.
11: Se tonki ponki.
6: Le kae popi?
11: Se tonki ka sekonono.
6: Ha mona te manana.
11: Popi yena khale ke la sakaetsa video kholo ka re mamela se ponki ponki se a di teng.
6: Ah, wena o sebeditse tlo ke nke pena le pampiri hle dingolo. O sebeditse ga tolaka.
11: Ka re bona se ponono tsa re di sedi ga no nontse te molla.
6: Mm, di sa metsi se le sa di fa mo di bala hai. Le sa di khotso. Le sa di dumela.
12: Se kwalonga.
6: Le kai.
12: Ntate di bela ka ba dilo tuna di teng mo hulu.
6: Mogana ka phila tle ke phile.
12: Mo go go go le tsela ka mari ka itse le se o la mapala mo itse mo la butumane. Ke tla di ke tama ke tama ya kwala le kwa.
6: Ya re tle ke fofela wena re tsamaya ngwane eso.
12: Ke a tla tla mo di ntemo.
6: Ke le buile.
12: Ke pele ga di bela ka ba dilo tuna.
6: Thank you ngwane eso.
12: Thank you.
6: Abira tsebele tswale tsedi le shimolo tsebra robetse o tsore go reng ya abo robedi ke tsa wena tlhaketse tsa makile mong ka tseno te Mr. Khulu tla nna o fetse ona tsena tsa Wolf Corner empa re tle ke o yana tsena ai ai one se ponono

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekweta la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mabela tsebela tswala tse ding tumelle nakwa kae di tsumana metsing e robong re o renya borobedi ke tla ke kgutlela gape ho Mr. Cool ke tseo.
2: Ha ke le boe e motho moradu wa mamedi dintho di ntse di tsamaya ka tsela e nepahetseng ka kwano mona papading ya dipakeng tsa gepeta mona Malawi. Mme di ile kgefutsong re tle go tlhalosetsa mamedi sa le ka gaona le wena mane ha karolo ya pele ya papadi ne kala e ntse le noto ka mahlokore ka mabedi, mme nka o tsebisa fela gore motsotsong wa bomashome a mararo a metso metlhano karolong ena ya pele ya papadi ke mo Malawi e ileng ya itlhoma pele ka ntlha e le nngwe e ne le bolo e tswetseng ka ntle moleng ona o ka bophirima lebala. Karolong ena ya pele ya papadi naga ya Malawi e ne e lebisa leboya, mme e naga ya gepeta e lebisa borwa itse kae kae motsotsong wa bomashome a mararo a metso metlhano bolo ile ya tswela ka ntle moleng ona o ka bophirima lebala. Bolo ya kena ya gelo jalo ke Irene Khumalo. Irene Khumalo a gela bolo jalo ya ba e fitlha ka mane ka radi 18 nkuwa jalo ke Temoa Chawinga. Temoa Chawinga o ile a e fetisa metsa e fetisa a endeletsa jalo Rose Katsere. Rose Katsere ya ba o e beya ka letsanteng ya ba e tsamaya pele ka ntlha e le ngwe noto Malawi itse a re fitlha motsotsong wa bobedi nakong e senyeileng hobane itse ha re fitlha mona pheletsong ya karolo ya pele ya papadi ya ba hoto ya ke metsotso e meraro e senyeileng, mme motsotsong wa bobedi fela ke mo e leng gore naga ena Malawi ile a boela hape-hape mo mamedin ya ipea pele ka ntlha e le nngwe hape e ileng ya tlhabiwa jalo ke Faith Chinzimu. Faith Chinzimu mamedi o ile a moela bolo jalo a e nka ka tlhogo ya ba sebathobane sa egepeta Mahashe Hatam wa e thiba ya ba e gotlela gape go yena Faith Chinzimu ya ba o e bea ka letanteng. Re bua tjena di ile kgefutso mo mamedin ke Etu Malawi ke noto e gepeta, mme wa tlhokomeleya ebile go bonagala gore na ena e gepeta e tla ba bona bontetekeng mona mokgatlhelong ona wa C. Mme ga o sheba Malawi jalo ka ke tlhalositse ke bo se tla botšha kwano tournamenteng ena ya WAFCON ke itse ke yona ha mo le Cape Verde ke bona bo se tla botšha empalalo jalo go bonale kare na ena Malawi e tla makatsa batho ba bangata golo, mme o santse o batla go totobetse gore e tla fetela mokgatlhelong o latelang wa di-quarter final. Mme le ga o le jalo re tlo bona papadi e maatla ke na le bonnete bo jalo mane gore nya leshome mo tabeng go kopane teng Nigeria mo le Zambia e tlo ba papadi e matla ka tsela e makatsanga gobane Nigeria jwale e tlo batla gore e etse bonnete ba gore jwang kapa jwang papadi tsena tse setseng e ya di hlola gore e tletse gore e phunyeletse go ya mokgatlhelong o latelang wa di-quarter final. Gopola gore re tlhalositse gore tournament ena le mosena ke tournament e bohlokwa haholo dihlopheng ka kakaretso tse teng kwano ka lebaka la gobane e sebetsa habedi gobane e sebetsa hape e le go phunyeletsa go ya dipapadi tsa mo pala fatse tsetlang o tswara le monse tlang ka mane ka Brazil. Jole ke tournament e bohlokwa haholo ha holo holo jwang ho yona Nigeria jole ka batshireletsi ba mohope re tla hlere bona la lo jalo papadi ya bona Nigeria ha mo le Zambia e tla ba mane ho renya le shome empa ha jwale re santane re shebile nam e ri pagenta e gepeta ha mo le Malawi, mme o wa bona la hore nete ya salama e gepeta ha ke bone hona le motla ya teng ka mo re dipapadi tsa yona tse tharo fela tsa megahlelo e tla lokela hore e pakele e le khutlele hae ho bane papadi nge latelang ba tlo kopana jwa le Nigeria re he o lo jalo di le gafutsong e le two Malawi e le noto e gepeta ke boele ke khutlela hape ho wena e motho moratuwa
3: meriti to kamzwa ke kachela e motho moratuwa ho le sedi FM fela ke molela.

0: nna o go ndutsi mpelo mo go bo e ke tsa o feta yo hai khona
1: tswake ka nka kola ge di o ka tsama ka maoto ka seke ka gola yeta ga mentseng ka tsama ka ka lfuti
2: a a bo
0: yes
2: a o tsama ya ka lfuti tsama ya ka lfuti tsama ka lfuti eh tsana tsuko ho putsa ka tola pelo ha o ke tso go tsa ba tlo tsama ka lfuti Radio le sadi khotso le sadi dumela
3: e la masifi
2: me ga mongaka
3: ke dumela ga masifi
2: a hulukile go eto sa lokile
3: o tshwere na o ile ke ga mo ga force le masifi ke go nna o go tsa ho le go tsa thata kwa dipulasi di sumana ga ke trapo
2: o hopola mambo
3: ke sumana ke go hopola magaga ga ma makhala ke mo ba la ba suja na ba tsimeng ba pele ba ke se ha o tsa ke go ntse na ba sa ke bana ba go jana na ye o ka bala bala go kula matati le nkasha
2: ke le bo kwete
3: hala le
2: le tsadi fa di pela go tso
3: ke le ba tsiti
2: pela ke tle pela mo tapi
3: o no no ke tso tso
2: ntate
3: ke mo re na ba tsela ka nna ke mara go jela ka nna tsinane go ke di ka tso go go ka maplasti ka nna sa tsa di break dance ma tsiti mara ka tsa tsa mire na go di tsetsi fa hey
2: Are you sure? Let's see the email. Khotso. Let's see. Ah, let's see the phone number. Khotso.
4: Hey, long one matter.
2: Legay one matter. Ah,
4: walu ka one number. The kid must be doing more than the girl. The girl got the long one number. The
2: girl got so old. Ah, the boy got
4: the one to Ah, I'm
2: not the one
4: Hi, there you are.
2: Let's see the email. Khotso.
5: Hello.
2: Legay manana.
5: O bole Esther ka mokana thanda.
2: Eh ya hlepo pinyana.
5: A go mame tshe.
2: O na le mammo.
5: Ke na le tsana la fatso semela.
2: O modumedisa kere.
5: Ke tla modumedisa mo tsumoratuwa.
2: Thank you popi le seria fa mdumela khotso.
6: Re tende ka mo tsumoratuwa.
2: A mo atle ka popinyana.
6: O tsentse go no scoutisa ka mo datsana.
2: A go dumela hle ka bono ka matlakeng scoutisa.
6: Ba
2: ima tsala makalakaleng kwa ha ko mpisa tsama di tsala makalakaleng pa ai mohala wa ha o hlile wa ha
7: ka mona ho putse mammo ai
2: ntshwa ka lengwe so le
7: Ho se bo jang fela e mo tsomoratu
2: wa o se bono no
7: ke ke ke ratana nana ntse ke ma ja ba tla go go le mo se e tsamela hantle hona ha le la botlhano ha le fetse ke tse
2: Maleso
7: bona pa le sa mogelo ma metse ka SAB 6 plus
2: Male
7: ka ke tse tsa 906 ka tse di maralla nngwe na mga
2: Male bo le se di dumela
8: Kwa ke
2: le ga ntate
8: Bona jang kwa ke?
2: Pila mo tapile ke tle ke pila o pila wa mphidisa.
8: A mna ke kwa ke go mama ke ke ka mana ka mo phate ka mana ka bo WhatsApp.
2: Ntate.
8: Ke ke di kwa lepe.
2: Bona so ke le bulela hole.
8: Kwa ke le bulela hole man.
2: A phe pitla loko tla loko ska tshwenye wa nkutlwa.
8: E ja o ntse ma go bulela hole.
2: A o phe pi mo tapile wa ka phepi.
8: Ga di kwa ke le bisa.
2: Ba bra tsebelo tsela sedi ntumele ke tle ke di otlhe lwa ke tle ka tsona jwa ke tena motho ndi ke million jwa ga di chofa ga di libisa sa ke ma bra tsebelo tsela sedi mhlanu metso tsuka bra ra borobe di merete tho ke le na go se bitse mo ke twa mahala lo sedi FM ke concert e sona nthaka ya tlang ho wena mo qebelo o molomo a ke sa tsena ntumele mo tsubura tho fela ke tle ke ngelewa ke nje mo ra ba go be fast le ke tla tla ntotse ma tla mo sila sofi ale ke tla tla ntotse ma tla tla hla ka mona ke tlhaka mo nka Aino la polo ntlo fa re call me down. E tla re khutla ka nkana ka tonkela papa tso ko fe platform 1. Ba re marabini kwa nsenja. E marabini. Ka kwa nsenja. Ba re vela go qetella go mamiela. Go fe ka fa semenya. A re angeli. Itlwa la mino ma thonta ba di fe.

0: na go ntse tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

0: ha ke sheba monna yo o sengwe le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o beya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke so be malalalaotswe ka sena empa
1: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ga yona ka African Time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: A ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelong ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 10.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi, di tshwanetse ho eba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke size kaya.
3: Popla, kan ek my naam inskryf, my vrou Sinarela en Pieter Swart in Bloemfontein. Nice music, dankie Boetouwe.

0: Ay, di sa fatse matebela, di sa fatse matebela le Serie FM ke mollelo. Ke o tsabisa go ntsara tya mahala le Serie FM rutlo thabo tlo nyaka le tle ho rumung. O tla bora tlo ha o le balelapa, tsebeletswena, o tshwane tsebe tsebeletswa mantla, ha re tla mo qobelong. Ha o batla o thoba pelo ene tse, batla tsebe, wa tsa yona no le, le batla o le mamele le o kile a bona. O ditsipela, ntso mo sheba. Ke re ka mehlala matsatsi, o kopame, o go bitse bana bana ba hao ba bokeletse ngalong. O go ba ja efelo ba bontsho gona. Ee, na go ntse ba bitse abdi abdi nyei, la o sinyei. O no di watla jwa. Bana ba o tsi ba ga o tse ka re mo utu, bana ba o tse ka o tse ba ga mo utu le mogo. Lo tshelwa mogo. Bana ba o tse ba ga o hlodiana. Le ditletle botsa mihlena lo batso sause a go thabise bana ba ke banyaka le ba bone fela o ba wa tsa ntshotse ditso sa ka go di bona mola a tembe ka bana ka kitchen go a ka tlola di salad tseno a tlolle di sontar kos a ga di tlolla yana sontar kos o go re baby a tamela mora tlo go ntsha bana bana bana bana ba ntse ba ga thata o tsebe le masapo na tlo tloloa ke masapa tlhia sahana o la o ka ya ka mahetla fela o na le tsena tsa mahetla o ka mahetla ka mahetla ka mahetla ka mahetla ka mahetla ka baka o pula ka baka o pula tlhoma ka serete o tlhoma ka serete o bo dikulu re ke tle ka mona ke re thele thele ka dilomong ke ya go
1: ketika major league birthday ya rona le Shoprite le ka shop Fumana 750 ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Lidi 6 packet tse pedi tsa di 500 ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft ka R195. Di fumane o fetela ka di 10 tsa August. Au rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Themba. Bona, o mametse merethetho le e motho maratu go le Sedi FM. Kakata kwete.
0: O bona tsebele tswale Sedi mme so se ke robong re go reng ya borobong tumele hle go reng ya borobong tlo tena le gaetsedi ya ka. Lady Soski. Hamotle, hamotle, hamotle. A ngwana ngwanana. Go fela go itse papusi ntsa ga go studio se secha go itse a go lo lobo so sele tsa dilo tsela e o tsela ba
4: ha ke mele ke ipope ntate ke go mpona lona tsoga I can
0: say
4: like
0: la tsa ka ke go boring ai ke go potlwe horori sa ratolena le dilare kopanya ha mo hona re ka ruana pere tsona dietsa tsena tsa o ka ngwa mo ke ba khubuga gaso mme re tsamela tsa le tsa dikentso fitlela kana metsungene mehlano ya rong a borobong ke tlo neletsa ditapo Mr. Cool ka mara mo here ho renya borobong o ba lorita ba ke a rabo sana madie na ho nna o tswa pelo nya ka o ya wena o di batla mpolokela wena ke o sia matleng ke tshepa rona go etla re tiana o tla bontsa o di tsimatleng la ka le bitso ke mo tswa ka tshe le mo tsomo ratu ya di samen tshin thotsa monate ha go le mona tere tele mpitse ke tsola maketo la ntate majaba ja ba mo kubetsu re kopana pe sia le moyeng ha o ratile mo rena o re nyelo tshwe mo sane na lo la tori soft le o re nyelo tshwe tso medi o ratwa ke nna hle ga go lo fe shotgun flavor a ga di

0: pina tse dingwe wa bona ka nnete o se o nyetse o sa batle ko vetsa nnete wa bona o se o rometse o malome e se ka maikemisetso metlhano metsotso ra o reng ya borobonga Mr. Cool
1: ga ke le boe motsho moratiwa mmamedi re tlelela jalo karolo ena ya bobedi ya papadi sentse e fitlhile pheletsong empalalo jalo go na le metsotso e metlhano e senyeileng ye o re lekelang gore re phethagatse ore re tsebe go phethela karolo ena ya bobedi ya papadi empalalo jalo e re ketle ke o tsebisa gore bana ba malawi ba kata go fumana penele mo mamedi motsotsong ona wa bone go yene metlhano ye e senyeileng ke tla go tsebisa lalo jalo dintlha ke tse tharo malawi ke ntlha e le nngwe e gepeta gobane motsotsong wa bo masome a mabedi a metso mmedi karolong ena ya bobedi ya papadi ke mo malawi ileng ya tlhaba ntlha e tlhabiwa jalo ke temoa chiwinga kena e ile ga tlhaba ntlha o tlwa mono hem ka metsotso e meraro fela ka moramono metsotso e meraro fela ka moramono motsotso wa bo masome a mabedi a metso metlhano imam kasema wa egepeta o ile a tlhaba ntlha ya ba dintlha e ba tse tharo malawi e ba ntlha e le nngwe egepeta jale hem ka moramono ga papadi sentse tlo fela jena ke mona mo e leng gore malawi e fua penele mme ke a bona moletsaphala o santsane itlhe a mametse bana ba VAR gore nna ebe ba e tšhelela monwana taba ya mofuta o jalo gore e bepenele kapa tšhe ke ka moo ke bonang ditaba di re ka tengeng palalo jalo o fitlhele mothathong wa jale hem ke tse tharo malawi ke e le nngwe ka mona ka letlhakore la egepeta jale re sa e memetse jalo gore re bone gore na ka nnete e tla tlebe yona penele na jalo ka ga e le mona moletsaphala mofumatsana onela el budo a santsane a batla go utlwa bana ba VAR gore na e be ba reng re santsane re tle re emetse taba mofuta o jalo le go janako e bonala e sentse batla ile ga re bone gore na keto e reng kiane wa ikisa moletsaphala mofumatsana onela el budo go ya chebela ka boyena ho ya ichebela ka boyena hore na ebe taba ena ke penela ka pache ho bona la bolo ila o tla letsola se papadi sa egepeta ke ka hona a ile nga e supa moloreng empa la jwala hemne o santana ba tla ho tlo inwe sa ka nkho hore na e fela nna e le penele ka pache e ho bona e o tlile mo rotsa nenwa imam kasem e bile o bontsho ka rete tsa imam kasem e le ena ya tlebile ntla ya egepeta ke ena yo bona lang a tshwere bolo ka letsoho bolo ile a motla letsoho monnete ha se gore o e tshwere ka letsoho bolo ile ya mo otla mona letsohong e ne e tswa sebapading sa malawi e leng mokapteni wa bona Thabita Chiwinga Thabita Chiwinga o ile a ra bolo e ba e otla jalo imama kasema letsohong mona ka ra di 18 jwale ke mona mo re fumana gore jwale ke penele empa moletsaphala o santsana ba tla wetsa bonnete gore na e be ke penele kapa tšhe fela o fitlhela jwale dintlha tsona ke tse tharo tsa malawi ke ntlha e le nngwe e gepeta ga re bone ke ane o lo inwesa ka nkgo o lo ikgotsofatsa moletsaphala wa ka tšeno o tsebage mmamedi goreng ya lesome gona le papadi e tla latela papadi ya dipakeng tsa nigeria gammo le zambia gona mokgatlhelong ona wa c mme le yona papadi eno o tla nne roneletse fela dintlhakgolo gore na e be e ntse tsamaya jwang kiane o entse kaeto moletsaphala o inwesitse ka nkgo bonnete o inwesitse ka nkgo ga re bone kaeto ya hike efeng o entse kaeto a re a kona se yona a re a se yona a re a se yona a re a se penele papadi e tswele pele fela e ka nna llaneng kapadin phala he mmamedi phala e ka nna llaneng kapadin gobane go gang fela nako ene ne sentse tlile batla e fedile nako ene sentse batla e fedile fela la o le jalo metsotswananyana ena e setseng moletsaphala o batla go etsa bonnete ba gore nnete fela e fedile metsotswananyana eo e setseng ga re bona sethibathibane se etlo sa kamane e leng sethibathibane se egepeta ke yane ke mahashehata ba ile ka jalo mona ba re balabala ba le ka go gutla ka bolo bana ba malawi mpala jalo e re tle re bone hemmamedi ga o sa setse nako e ka e bonnete papadi yona e tla fela e tla re fela le pele nka re ke bua eng kapa eng papadi yona e tla be sentse fela gobane go tla tle o phethelo fela metsotswananyana yane e setse malawi e batla go e tlhaba ntlha mo mamedi ntle le tikatiko ba batla go tlhaba ntlha karolong ena ya bobedi ya papadi e bonalang e sentse tle e utlwile botlhoko agolo fela ke ne ke batla gore e tle re ga ke gotlela diphapsing tsa gaso mamedi e be le gore gogang fela bonnete ke gore papadi ferile ke batla go etsa bonnete bo jalo gore papadi ferile fela la o le jalo ke nne ke gopotse gore ga jale dintlha ke tse tharo malawi ke ntlha e lengwe e gepeta re menyolosa fela metsotswananyana e ne e setseng ra e menyolosa ra e menyolosa ntle le tikatiko ga re bone ke enwa o tlo agela bolo ka bona Thabita Chiwinga e leng ena mokapteni wa malawi wa etlelela o etlelela jalo benareta mokhanda wiri ke e ba yagetse jalo ba batla lo senya na gore phala empelle go bane ba bona gore sentse ba happy le papadi ena bana ba Malawi arbone esele metso tso habile jwale ele shome re ne re fuwe mane metso tso emehlano go yana esenye ile ne re fuwe metso tso emehlano go yana esenye ile nge empa ka lebaka la ho senya ha metso tso nyana menye itseng moletsa phala o bona gore a e ere ke tle ke ye ke etse metso tso nyana eno ele nya senye ere terbone na go na sente tlere be ile mme bile ha mohloko empa la jwalo he Ente tsala pele e se bile nkwe ke tsebetse bana Messi Sikelo ke se tsebetse bana sa Malawi bo nete itse a rwa ira jwalo a ile tsa hanga ile tsa be dia ile tsa raro mo le tsa phala oneda onela il buru e re ho le jwalo he ke tla go tibise e fedile papari mmameri ele 1 e gapeta ele 3 Malawi e re ho le jwalo he re go tla le papisi tsa ga sore tla kopana hape re ntse ro fa dintlhagolo papari nyane ne e ri pageng tsa Nigeria ha mo le Zambia re go tlhela ho ena kamono e mo tsumuratua re a leboa
0: a ke le bo Mr. Cool mabela tsholo tsela se di ntlo di mahlo re ke borobong ra busana madi ya re bona ditaba

0: sella ho ba da jaba tsa sa ka tsela sal sa si mo ho le buri bi di fella mo na ka bola tsamela me me la tsedi ngape ho sa no se ngana ho etla bele ho ra ya borobong ya bu tselela o se ba me di sinya borobong dike
1: ba sa di hangata e ba di phofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlasipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
2: Lesedi FM, ke molelwa. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Melodi ya masalo a bey.

tsakeratswang ya lesedi ke motsodi wa hao wa sebele ke thato ha tsia hawe ba ba di shebe metsotso ke e le semele mo solemong re foreletse hore a ye borobong ke moqebelo ke kgwedi e ntsha ke ya phato phudula magole selo ke se o di mo sa dikete se pedi mashume a mabeta nang le metsotso tsela e senga fela ho rona ba sotho ha ke se le mo se se cha e bile se thwasitse jwale ka ha kgwedina phato e tlola letsatsi tjena mme ke sentse ke goa madumetlhe gotlhe mo mo maitseng e na tshebeletso le gona teng ke sentse ke le teng ge nna motengwa ga molete motho wa madifelana kwena ya tshelanku a e behe mokekeng e fole e se re bakone ba tlo e supa ka melwana ya metshonyana le ka lebiso ke dikeledi magasene ga o rata kamphiseladi soski re meswelela go fitlhela gore nyana le somele metso e mmedi dumele

e se ba metso so ke mashume a mabedi le metso tseleseng re pogeletse hora ya borobong ena se ba le so ke ratwang a gele sedi ke mo qebelo beking la ka le biso ke dikeledi magazine e ba ngotsa tswa kena dimela weso hello hi ena ke Tom London o sa malizindle the rose Rita M nkosi king abare imi zwa re mo ka nkela se kaina a tsa ba le Brandon Dludlu ho tswa ho EP ya hi ya morang ona me a tla re my baby a poka ya borwa a sanege makgoba engwe dipina tse ratwang haholo ka sela e kgethegileng mabedihle e bangwe le tseleng e sa bonete ba go ganna gantle ka kelotlhoko ha o tla night shift sebetsa gantle weso fela hetse boletswa lesedi ntse o tshwara monate e sa bonete ba gore haha thepa mago a kannete e matsogong a tshepetsweng feme Le ka le mokomele be kentse na hopola hle hore dingata ho le tsho go tshwaretseng tsona metso tsinge le shumele metso mehlano pele re kana go renga ya le shume #classicvault ke mo leng hore go bapala meretho ya di tlabolane tsa mao ba le maobane tse ho putsang kae kae ona le poma mang me hangata ke re rate ho ka buisa ho ka buela ho timo ho na re sa eng he Ah. Want to know ga dikere dipine leng go botsa kae kae man. Bela he tshe hona le tsedi tsedi pale tsedi go batho ba di buela ho dimo ba di qoqela ho timo. Eya. Ho ba le tsane tsa di wege tsa di qoqelang ka marame. #classicvault me tsinga le lesho melemetse mehlano pele re kana go renga e ya leshome mo jo ka se re thagotse he go diena basadi se muso ka tseno. Busi bona re kana ka mona ka Pretoria. Mwana na outing obiswa Shay o tori sa o dumule tlase ka mona ka Pretoria ba motse ba handle ditsa ha ide utlwa hala o mo bi ha holo ka Soulful House Electronic House jele metse singene mashuma mararo ka mora ho raya le shume re sa o dumule tlase o #djbuthmix #hergroovemix she in music ra ke tsika ba sadi ba ipopotsa ka bagabane se dikadi go nga sa mino industry ya bithabise kwa no Africa borwa ese se mona fela empale le fatshe ka bophara me atamela hebe tso singe mashwa mararo ka mora ho ra ya le shome o tla utlwa rena shey o re ja ifisa o fitlela kae pala pele mono mo sa go kutuka malakabe wa di tlabolane sa mao ba le mao bae helanga ho isa hala eng ke bophelo ba hao ke ho isa hala eng ke bophelo ba hao mo go tswaka tsibile mo laetsa di khukagana ntse rona tse fapaneng X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoski nomoro ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066 ke boka tsibile mo laetsa wa ha o teng ka mokgwa wa WhatsApp o hatisitswe ka pa o ngotswe fatshe o ka ntse tsala nomoro ya mahala ya 086 3003 084 086 3003 084 ho sa halang ka bophelo ba hao go tswa ka maobane ne re kwala kgwedi ya phupu ke mafelo a beke ke mafelo a kgwedi gona le ba tshile menwana na ibe e ya hao e lange ya nshopong wena ya ifumaneng maobane o bona e hlile go qhoba o fitlela le beke nge tla mo go tswa ka ka pa he ke ka puo ya cricket re re ke ODI ke one day international Ha le sa se le dikela na e be le yo re fedileletse o se o se le o bia ho loweso ayayayaya re phutla ka mokotla le le ha o se ba e ya ha mo ho se ka bile ngwa ya amohela mama ni bona e hlile tla o khoba khoba o tla na go nye kae tshe o bona be ke tla nge tla fitla ntse le teng ka ba ke ODI ka puo ya cricket one day international

0: wa tseba ha le re sa le banyane ne ke na no re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyana a re
1: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka Castlemilk.com kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Bumamputi ba belana ntho tse ngata. O setlela boikemisetso tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Tato bana ba ka lerato la pelo ya ka, lebitso la hae ke Lefu Morobe aka Shawenza, ke tholwana pheko ka mona ka Katlo Moshweshwe. Tankole Lesoski.
1: Ai, motswako o ntshwere monate Lesoski, o ntshwere monate motswako. Ra ke kgathetse watshe, ai motswako ono o monate nate nate. 88.4 ka moka la telefoso kwa ramagala pitso.
2: Alisa di FM dumela hi.
3: Hi, Lady Stoky.
2: A dumela weso.
3: Ke ka mwana mme.
2: Ke pitse ga itse ya ka ke se bo wena.
3: I'm not tomato ka na ka mwana weso.
2: Mo hatseleng ona ngwana na re tshwara a re duba duba re sukutla wa tsare be ya kwana.
3: Eh, yo se se ka mra go buje ka mwana weso.
2: A dumela weso.
3: I'm not mwana mme.
2: Eh. O we zandije.
3: Okay. Ha se le ba makhosi ba ntse a wina ke na mwana weso.
2: Ah no rale bua weso a o ka ne tirele bula gaise da ka le se di FM dumela hi
4: eh le ka na de
2: dumela weso dumela gaise di
4: ke tlile
2: eh
4: nda demo kona ka thokoza
2: nda demo kona ka thokoza ka mo
4: ya I know mwana yena Pretoria no o tlile le ona duma le shume ke mo fa le shume
2: le shume la hi le ya le felle se ntata ka to le qhetsola ke a tshepisa hle
4: mme
2: ke re le tsholole hae le shumela hae le tla finyella ke to le qhetsola
4: a ke a dumela ke a dumela ke a dumela e jwa le di cheese ke mara u buela fatshe lo ske le di cheese u buela fatshe
2: helang hey khaitse dik e re ke tle ke bona gona ke ihlopha jwa ntabe e
4: ke a dumela hle ngwana mme
2: ke a le boha weso
4: amen
2: all right le se FM dipela hae
5: Kasoso.
2: Dumela weso.
5: O le mo khotse.
2: Ha o le jwalo ho jwalo.
5: Ha o le jwalo ho jwalo.
2: Ha o nan tho go baitsa.
5: Ndi ke tsamino ara masoso.
2: Weso a kgiri wa tsiba lwana le ha o lo tobetsa mane mo sa nthotse mona diteng. Lebelo la hao ha o hetle morao. Tele se mella he.
5: What's
2: about good luck as a bit of a day? Sidiac, keen to relieve my own Hanover. Ah, Ebo Boutte, what's about when I was for all the bit? Ah, we get and turn high yet. Hello, turn high yet, and go later. Kasefe. Let's all set us on. But like the villa, look, I said, yeah, good time. All right. Ba ba di sebe mizo suke tsile seng le sekoto re furaletse hora ena ya le shubelo bo sole mong o ntse mametse sebeletswa le sedi # party time ka moqebelo bekeng ya a hlephe phi hore benyaneng le gotlwella tla sekwana tsela he bana ba tsa se tekhniki ba ntse ba sebetsana le yona o ka lokisa yona ntla eno phephi we tsela pelo tsibula molaetsa wa hao di goka hanong sa rona sefa paneng X, Facebook, Instagram at Lady FM at Lady Soski tsibula le ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 Lesedi dumela hello hi o mo tlile jwang DJ dumela weso
6: dumela Lady Soski
2: o phetse hantle ga itse reka
6: ke phetse hantle ngwana
2: eya hle
6: o bua le dia o morobane mona six page se go mametse ka SABC Plus app.
2: Hey dia.
6: E o ntse ga monate so skilla monate radio ngwana ngwana le mathela fela night shift.
2: Ah, kore e matha mohalotso.
6: E matha mohalotso ke le go tshepela mabaka a bohlokwa la mosino sa se ga monate ya mo.
2: Eh, ke se ke ngwana na tlo hang ka bona ka Pretoria. Mo be o rebe.
6: Hello so skire o re ga le simolo mme.
2: Di a o ga itse ka ke le buila utla.
6: Danko.
2: All right. Le se di dumela hi.
7: Le ka tsiki.
2: Ha mona tjo nga tla pele ka.
7: So ho mona ke ho podipodi le mara he. Ba tsho ba ho le teng ho mametse.
2: Mhm.
7: Ba thatsa hi ho di 89.2 ka mo ke se mabale ka mo ho be di wa ne se rena lo wena.
2: A o smabale. O fitela bo di la hla o panolla.
7: Ke tshotsena tse ke ya le wona bosibona ka bosibona ka ofela
2: ngwana la ntuna ke bosibutshekhe
7: ke tsoke ha
2: tsamo me di se di tsiba ho tsebeta batao ho ha ngibile letsela ya ha ba tla ile lerotho

0: Po.
1: Ke tsoge.
0: Ho se baba le ke le bula ho le mara tsho utlwa.
1: Thank you, Nurse Steve.
0: All right. Hey, o mo molaetsa o re dikele dikense go ba metse hle ke le ka bona ka Western Cape Berry Day le ke re bone maphaka. Empa go la pentse ka mane ka le. So tso mo hali se huka a re motso go o monate mate a re dikele dikefa na ka legolo. Aga a ke le gona thao fihlella mono le kgolo lona ngwana na o tswa le tshwere ka jeno. O bo bolaetsa o re a dikele di hai. Ke ntse go mametse hle ke le ka mona ka Carltonville ke tankiso tsemolane a re mona to mokalo wa motswa ko o tuka malaka ba ngwana na ka mona ka Pretoria o mmolaetsa o re ha dikene di go mametse ke le ka bona ka motlhakeng Randfontein wana mo girl wana kwe kwe kwe sa le seri FM ke molelo a re ha ile radio hle ke ntse ke mametse ha monate ke Amelia go di sang ke le bula holo Amelia dikene di le nantsi ke jile tsebe tsa le sedi ka tsebe hle ka motsako monnati motsako o masutsa ka nete di mona mone ntho tsa monnati ke go tsa mthembu ka mane ka Pretoria Hillbron. All right, lesedi dumela khozo
2: so seng ke kunjani
0: ho lo ka jo nga tlaka
2: ye pile tani
0: eh
2: ay motsako motsako ya shisa yasi
0: motsako o tuka malaka bela ke ona hana
2: ngiyalela ngizinga ngizivangile thamba hey fikile ithisi kuthumelele airtime ufonele so sonke siyakwazi wena uyangena lesedi ngiyabona ngabe ungathi so sonke airtime bengayitholanga
0: wabona mkhosi ka re lwanne tabaye ku wena yona ufumele
2: airtime
0: pele ke thabile ho lo fikile mane ko qetetse gale man.
2: Ai ngihlala ngikulalela dala ngithi ngiphabanye abanye abantu bangene manje ukuthi masithe phone siyasokola manje sibaninga ngithi
0: ha ho le re hloka bathu ba tsona ng lwena fiki
2: angithi ma number 1 man tsawa bandi
0: ako butle pele fikile man
2: yeso ba bulente na yalo
0: ake fela lwana ntse o tshoga ke re le bangata ngela re tlamile re ne re fe ba bantsi ba ka mogotsi
2: tina ilisedi asilijwayele ma masingangeni ngesinye isikhathi siyakhala siware
0: askisi pepi fiki man pepi ratolaka utla fela he o kene ko wena yena go monate mogotsi wa ka genya ka letse kere
2: alright tele ngiyaboka mara yazi ngizoma mina kule phone manje ngizoma ngikhuluma nawe uzwakala kahle yazi
0: oh okay kiyathaba ha ulizwalo kiyathaba ha ulizwalo fikile.
2: Alright ma ube nobusuku obuhle ne
0: lwena obele busuku obuhle mogotsi man.
2: Thank you, ma.
0: Ke le bula ho lo fikile. O me di se ba metse o seke le shebe le motso le mong re furaletse hora ya le shebe le motso o le mong ha re ke se retla.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Sabta. Bona sema lesina temba Sabta, sema lesina temba gonelo ba re amagama. Kuna bona ka onkela malashwahla MJ Sibare Makwete. Sobe meso seke mashume ama betile mo Solomon. Re vrele se ho ra ya le shumele mo Solomon.
1: Le kubula 88.4 le ali weather ba ayiba Orange Farm. Kapa jena ho SABC Plus App ba ke nsa lesedi FM. Ke molle.
0: Kabo dina konye na yema felo abeke a ngodiso ya bakgethi di kantoro tsa lefapha la merero ya lehae naheng ya Afrika Borwa ka bophara di tla bulwa ho tloa ka hora e borobedi ho seng ho fetela ka hora ya bohlano maintsibuya ho tloa ka jeno bile le ho sane jwalo ka kgwedi ena ya phato tla be hlola matsatsi a mabedi. Jwale he etela kantoro ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena. Wetsa kopo ya smart card ID kapa uilata haiba iselukile. Hona le dikarete tsa smart ID tse fetang dikete tse magolo a mararo le mashume a mahlano tse emetsong ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane kapa karete ya boitsebiso. Yo fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla, e sireletsa boitsebiso ba hao. Mene te fatsa hore o itukisetsa ho sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya ho kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao. Bula menyetla, itukisetsa ho kgetha. Molaetsa ona o tlisa ho wena ke lefapha la merero ya lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
2: Basadi hangata e ba di phofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
3: Lady Sowski, Lady Sowski. Solemnate hape. Ha sa go jwetse go jile ka sebe ke le ka mona kana le di ka rasta mo se go le so tlo go jile ka 89.0. Ka nete yo. Sa ma felo sa tsabeletho. O go etse ge be mona, tshe be tshe, tshe. Ke mo kosa.

0: Velo yena mona skela Taylor somale Jazz World tukutela Elaine Solarisi kangena Oscambo Cage Small Sadison baga oh yes god abanye ba bese sike ba shume ama bedi le metsi le singa pele rena lona ka khitla ga yela shume le metsi e medi ho bona ho rinyana le shume le metsi medi o teng khaitse dia ka ke ponto wa celeb re tla go pa le ena o fitlela ho rinye bobedi e be re di thola dikalaneng ga tsama le DJ Sticks se ke ma shoma tlo go fitlela ho rinyana bohlano X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soski ekiborele ntengwe so SABC Plus okay ba mela ena tsabele so ya lesedi le amanga mananeo o fitileng ka kotlulo wa hona mono ho SABC Plus app how so you download it download hana vale weso fela hopola he hore mafelong ana beke ke beke ya ho ingodisetsa dikgetho tsela he tsa bonete ba hore ka nnete nthotso hletsa ha re ditsimona nengwa botshelela o hlahlubilang tirese ya hao so la dile karate ya hao ya boitsebiso me so fumane le molaetsa o tshongo go se le malala ala o tso jwale e bile ka jene lo ho sane ka ntogo ya ne ya le papala merego ya le haye kwa no Africa borwa sa sotele ho rona ho kae di province nge tsena tse ho bonga ofela o ka nna le bahana mono e ho sane di ka ntogo tla be di botsu tsena tsa home affairs o lo rata karate ya hao ya boitsebiso e bang so fumane molaetsa wa hore e se le malala ala o tso fela he ho bona hore papa dintse tsela pele pakeng sam papa dentse tse tsela pele pakeng sa Zambia le Nigeria ho tsena sa Wafcon Mr. Cool Tamagofa ke nna ntseng ga nele tsa dintlhagolo tsa ena papa Mr. Cool
1: ha ke le bo DK Mamedi o felo le jwalo papa dintse tsela pele metso tso ke ma shwa media metso me hlano ka re lo nyena ya bobedi ya papa ri ntse le one Nigeria le North Zambia o tlo thata ntle tika tika ba ke sa Zambia Mamedi jole ka gile ka hlalosa re ho hang fela mna se papa di set tsapilwe nga holo le mo captain wa Zambia ke na Barbara Banda ho hang aba mofe munyetla wa hore akaba fitla ka mane ka mekolo nya bona ba ba Nigeria ntse le North ka ma tsakuri ka mabedi jwalo me ho bona la hore ho tla hlebe thata ho be thata e ba di sa papela ka ho lekana e tle be fitile jwalo Nigeria mme la re jwalo ha re sheba loko ya mogahlolona wa si o tla hlokomela hore pejana mane re tlhalositse re Malawi e se tle ba phetse ya ntla holo ho bane ba hlotse jwalo e gepeta ka dintlatse tharo ho ntla e lengwe mme ba se ba iphumana bana le ntlatse tsheletseng ka ofela Malawi ho bane papadi ya bona ya pele re a hopola hore ba ile ba hlola jwalo yona Nigeria ka ntlatse tharo tsepedi ka mantswe a manye kamera papadi tsepedi naha ya Malawi e sena le di khatse tsile tsenka ofela ba ipeile monyetlong o motla holo mme re tla ke re bone ena papa di hore na etla hletsa maijwang bana ke ona papa di eneng ihleshe bile ka mahlama fubedi hore etla hlebe papa di etla hleng e tlole di khase mme o hopole he mo mamedi hore di nahatse taro ke tsona tse metseng le batho ba lena la khosafa ke Africa borwa Malawi ha mo le ona Zambia ke tsona di nahatse metseng jwalo le batho ba lena la khosafa mamedi a o shaba na haena ya Zambia ka bo khutshwana fela jwalo ka ke hlalosa hore ho hang fela na Nigeria ha ba ba fe nyetla lo monyenyane fela re batle ba hlaelle ka mane ka mekollo nya bona fela re ka utibisa fela mna ho khutshwanyane fela kana ena ya Zambia ren le mosa 2023 re ya hopola re ba re ba le dipapadi tsa mopalo fatshe tsene di tshwara tsa mana ka ka Australia ha mo le New Zealand mme ke hopola hantle fela papadi ya bona ya ho qetela megahlelong ke bua kana haina ya Zambia ba re ba bapala le naha ya Costa Rica mme papadi eo itse ha fela ke lo re Zambia e hlotse jwalo Costa Rica ka dintlatse tharo ho ntla e lengwe mme sena hem se le setso re Zambia e fumane dintlatse tharo mme ba iphumane ba tswa boemong ba bararo hona mono mo gatlhelong wa bona wa Group C mme ha o sheba hona papadi eo ke mo kapitene wa bona Barbara Banda a ileng a hlaba ntlha mme ntlha eo e Barbara Banda a ileng a hlaba papadi eno ha ba re ba bapala le Costa Rica ine ile ntla ya bo sekete ine ile ntla ya bo sekete na laning ya di papari tsa mohopo wa lefatshe tsa basadi o ile a hla therekoto a hla angola na lani Barbara Banda ha na saba ntla ya bo sekete na laning ya di papari tsa mohopo wa lefatshe tsa basadi ke ka mo di tabadileng ka teng di papari tsa mohopo wa lefatshe tsa 2023 di ne di tshwaretswe ka mane ka Australia ha mole New Zealand mamedi re tla be a matso diphatleng go bane jwa le metsotso ke ene ya tsamaya mashuwa be di a metso supileng karolong ena be di a papari ntse e le one Nigeria e le North Zambia ho hang fela ho bonala Zambia e le ka ka hotle hotle ya le ka ka hotle hotle empa ho hang monyetla ha uyo monyetla ga o yo mo mamedi gore ba ka iphumana ba le ka mane ka mekwallong ya Nigeria ho fela jwalo le karolo ya pele ya papadi ho no ho tlile ho le jwalo ba sa batle ho ba fa monyetla ho na le se papadi se bontshwang ka rete tsetsa sa Zambia ka kwano ke le ka ho sheba rona ke mang ha kre ka sheba ke mana ke se papadi se ke neng karolo ya pele ya papadi leng Everin Katongo ke nam ya bontshwang ka rete tsetsa ka le ba ka la papadi e bo hlaso ba petse jwalo Jennifer Echigini Hampi e re o le jwalo hem mamedi ile metsotso e mashwabedi ya metsotso mabedi ka rolong ena ya bobedi ya papadi e le wa Nigeria le no to Zambia re tla kopana ha papadi ena e fihla pheletsong DK
2: What did the man first?
3: Wa tseba maikutlwane mos. O kena ka style. Mahloka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la ga jeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Wine ka e qadile hona jwale. Build it fela.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Chaba.
5: You're rocking with the hottest DJ.
2: Metsako ya boemo bo pele lefatsheng. World class mixes.
6: Hey, this is Ralph Gang from Google Music.
7: Hey, what's up? This is Louis Vega from Masters at Work. New Eureka Soul Elements of Life. Elements of Life. And you tune into the Party Time Show.
2: Let me Lodi A Tremempele Africa Borwa. Hashtag DJ Booth Mix. Hope Party Time. The Lady Soski.
8: With the amazing Digga Lady Soski Magazine.
9: Lil Kubula, a.k.a.

0: a le disoski le disoski a o tshwere ka taba go tshwere ka taba bona o tshela thupa bo sumba tsatsi le ga je kulena jona we re tla bona gantsi le jwang ha ke popa le spinach ka mona ga Velcom ga di ka ntogo ei ga betsana chief wa le so ga betsana chief a le radio le disoski angile DJ angile
1: madume ngwana ngwana na sa bokolla ha mona tsela mo ya service FM tsa mo phomola dikeledi o kha mogwa so tla tsa buleke ke a leboa ke mema le bitsa ka tenere yes mongwe

0: mabone ke metsotswana fela pele re gitla hore ya le shimile beso emedi ke lokela e kotela ka thoko ena pina ke fetela ho Mr. Cool atabokofa atlagnele se di ntlhagolo sa o qetela tsa papa dentseng e tsela pele pakeng tsa naha ya Nigeria le ya Zambia bo dintse na tsa basadi tsena sa Wafcon. Mr. Cool
1: ha ke le bo wedi ke mmamedi wa Radio FM fela le jolo ho setse fela metsotswana re papa di e fitlhe pheletsong ka kwano entse le wa Nigeria le noto Zambia papa di tsena tsa 2026 Wafcon me ho bana la rehem mona mo khatlong ona wa C e tla ba yona Malawi e nan le ntlhatse tsheletseng ho tloa mono e be e gepeta e sna le to fitlhela ha jwale me e be Nigeria e tla ngoba le ntlhatse tharo ha e hlola papa di ena ha mona Malawi e tla ba le ntlhatse tharo bane e kere papa di ena e nan le ntlhatse tharo ke mo tsa le ngateng ho so itsaletse fela metsotswana mmameri hore papadi tle fihle pheletsong le sitibatibane sa Zambia ka kwano itle se mathapatlaka se la tabolwana le hule hore ba leke o bona rena ebe metsotswana nyane ena esetseng na ba kekeng ba lekanya dinthana le Nigeria a gore re ke re bone mmameri ho han fela na ko se ile ka na fela neng ka pa neng papadi mme e kana fela neng ka paneng papalini re ke re bone jwa lo ba le ka kannete bana ba Zambia keno ke bole ka bangoti ya ba hlola e ba hlola jwa lo sala ka ntle e tla ba goal kick ya sebetu ba sa Nigeria e leng Cynthia Nadozi e kana ra ka tawe Rafaela ya fela papadi ho bane metsotso e senye ile ka re nyena be ya papadi ke metsotso e mehlano mme metsotso eno e mehlano e fitlhe pheletsong e fedile he mo mameri ka mo tabeli le ka teng e re re bona ho fela o le tjalo mo letsa phala ka mauna mo fumahatsa ra Josephine wa Njiku ore papadi e fitlhe pheletsong jona papadi e le wa Nigeria e le noto Zambia ntla ile nge ka re nyena pele papadi motsotso wa borobedi e kana jalo ka Asisata Oshuala ke na ile ga tsabantlena ya Nigeria ka mantswa manjola ka kgalo sitse mona mo khatlong wa si e tla ba Malawi bo mo mapile ka di ntlatse tseletseng mo papa di tsepedi mme Nigeria le Zambia e tla ba di ntlatse tharo na ha ka nngwe fela la lojolo ke hlokomela hore Zambia e tla ba bo mo mabobedi ka lebaka la phapano ya di ntla goal difference ho tla mono bo mo babararo e tla ba yona Nigeria ke bo mo babone ke gepeta e sna le tlo ka mo papa di tsepedi ke tsona tseno tsetsa ka tseno hemma merine e fedile papadi and one Nigeria noto Zambia me a lo jolo he re khotela ipopetse tsa gaso ponto re a leboga
2: thage be sakua mamelo wa sebeleso ya le sedi e shebana ka bona poetse tla re medime sotso ka mora gora ya le shumele metso emedi re ketse tsena he re tlo hatela pele.

I'm a little bit of a problem.

0: Like yourself, WEK.
1: I'm going to say, man. Nakwamina tuma medicine. Adiba kakao fopa na batho ba tla di all white in the all blacking di jin to jining mpare shebe na receba di sa shelter joang e mongwa di bini tse bina ka puya so so tu ya ratwa ka go lona joale e sa nere mana mamedi mana a go tlo re e bile o tla bala mana prum fontain small ra e khona mane a ponto a sele a ga motho ena ha o ro phomotse ke halile e mbetsa wa kera ba jalo tlabana ka Bloem Fontein ke bone dibakeng tse ngata a thabisa batho motho a sekarabela o ja sekari mara basadi ba kwatile a ba ukwa ga sa nne ga o nyetse eo tutu basadi ba kwatile Roma rara bara bara bara tla ichebello tla shebello ke bosadi ba. Ke tsami tsami se ba mere tsebe le tsana se. O ile bona lana go nyeo ile ngore o na a hlalosa a ile o marang a dipuisano. Bogolo ba bala tedi ba ha re shebile. Bana ba ba tsiani. Ba re ka nnete ha banka hantle taba ena o ge. O tatetso ba go tatile ba ga bana bothata le taba go nyetse ba go tatile. What did I do? Jalaki sa ba itsoka o tla ba le dibakeng tse ngata Gauteng mane.

A ke tsebela ho hopola kae. A ke tsebela tsela ho hopola kae. A mana tsebela tsela se di. A pinya na ka tago fitla pele se o nge bitsa ka re ke style sa bloma. A DJ Shit, DJ Farika. Wa tsana mona tsama klubo nga khaso 87.7 la ba jalo 106. A 0.6 www. A dot lesedi fm.co.za.

0: e be ka motho a ka ya holajwa gwala o se be ponto ha re o sa ya baneng ba bang ke hona mona baneng ba bang e baneng ba bang ke hona mona ke re ke sa tlo ba pala le bana ba bang kwano 0860000 0084 a re ba pala le bana ba bang yesa jwa botho ska mfone la ka WhatsApp ska mfone la ka WhatsApp phone ya WhatsApp e phone e phone ka airtime ntate na ha so mfone la ka data ka diwe nyekana ka mfone la ka data ha data ke batla fela nke tsetse di message wetse di voice note so mfone la ka batho ba modimo ka di ba message la sebele sala se di jumela la seri
1: ye a ponto ganta di teri awa ga di teri ponto engwe o mamotse ke ka mona ka bolata thaba di matlo thaba di muhuri ke nga ka bokwena ke a leboa goto
0: re a lebonte he utlwala o futhumetse ka jeno he
1: e ndat
0: utlwala o futhumetse
1: ga a ke a futhunala ke ntse ke ile ke khale ile ke geta o papa ma o ke na wena thank you goto
0: ke a lebonte ba laga se gametsa sina ba ba re dumela le sene arba nge ponto wa sala butumela
2: mare
0: ritene kae
2: ke dikeme ga ponto
0: se ha mona tikibwa le mangae
2: nda temukwena ka tokoza
0: ntate mukwena tokoza
2: mare
0: ona lama
2: kumane cha kidikubo mona ki thobane ke mona sagane ke tsena ata mare na mo
0: o munga pa o wetsela
2: a mo longli mure ka shukule o estou do ponto.
0: Vamos, sele ponto a sala você. Que ela é bom, cara.
2: Tá esmeralhada.
0: Vamos a ponto a sala você, mas é que é ratão. É, é como na tarde. É que a marca chocou, a sala lá, a ponto a sala você.
2: O
0: isso, muito.
2: Já sei. Ponto waselebo ga mangwana mo ile ka den tsina le point di ga ho ile ka maga tsela ke mo na ra ke ba mo na ile ke ke ka school di ke le se tsim ponto
0: ona le ma
2: ke ba le se tsim mo le na ke se ma o sa tsile o le se ba ra di ke sa mo go tsi dilang ke ponto
0: ke le bo he ho ska o swabela mo sebetsi mo lo wena ka mo go bua ha ona mo country fo ka mo go bua ga mona tikate bona ke le bona sa sile monate sebetsa monate utlwa
2: ke le botsa ka dare hore nya bobe di tlhondo
0: mame se ponto wa sele bo sebele so nye rato a gdumela
2: ponto
0: ritel kai
2: ke te tato a ko mame ke ke le ka mona ka le masi go le so tho tsara sa mona wana mme
0: ke ya le bona tate
2: Salina kala ponto
0: hima hima
2: eto se ke ba nanedi
0: hima hima salila
2: ga ga salina sala
0: ewe lele ke bona re ona le dipapaditsa alliance se tsotso stadium sa sina maoba
2: ha mona ke wa ibuka ke bona go batukara tengara
0: ne di a pue ke tlhopa sifeng ko vetse di a pue ke tlhopa sifeng
2: a kona matama e
0: o o le tama
2: han ke salanta
0: bona ke le ba utlwa
2: amna
0: amna se bele sala se di arbalat dume le seri ke se van khotso dume arbalat je ponte dume la seri dume
3: ponto
0: eh chapo joa
3: amna di zamoni
0: amna ti gibel mangay
3: o ponto
0: eh ke mangay
3: ual suman te jira muga kwa pamumu
0: o tswa pamung
3: eh ya ponto
0: ana pamunye ka ipi ipi la ka thaba busiu
3: ke mo pamumu
0: all right ke le botsa sile mona tsa utlwa
3: ah ka je ba ka ne ho bile ga ntshalo
0: all right una la mangwena
3: eh
0: una la mangwena jwale
3: hey ke mo mo ya ha ba ke ka kwa mo le nna we
0: o nwetse bona wa gata go ebe o mong
3: he wa ba ta pont
0: wa gata go ebe o mong
3: he ba ba pont
0: ah arala ja ponto wa sa dumela le sari
4: e la ponto
0: wa gata go ebe o bua ke mangai
4: ponto
0: ke mangai
4: ponto
0: o ma bona di ma radio ga tseba utlwana
4: go gutwa
0: di ma radio ke tseba utlwa
4: eh ponto ke tshwenya motho ka dikwala motswala go bua ponto
0: o ka e ka ga tenje thuso o so jola wa jola thuso
4: ke ponto ponto ke ke tsama strate mo motswala ga ja shawe tsana ke mametse go tshela ka di headset motswala wa
0: o tsama strate go mametse le sedi FM
4: eh le le ya tsama ke mo le wa ponto
0: ke ngolo ya engineer hand ai go raga aga mo fete mamedi thuso o tsama strate ga ke tsebo tswa kae o mametse le sedi ka nako na dume
5: ponto
0: eh chapo jo
5: ke pitso pitso
0: a comrade sabata thalis
5: o tshwere yena ante
0: ake
5: o ba metse ka kgila 8.4
0: o kae
5: mo ye ke ntse sa spro
0: mo nya ke letsa sile bona tsa utlwa
5: taunto
0: mamedi sebele tswa le sedi ba temba dume o le sedi fa bo khotso Mame se le sedi FM, dumela hle. Le sedi. Dumela. Araba fete pont, o te motho dumela.
6: Le mona wa.
0: Eh la, a chapo ho joa.
6: Wa phela.
0: E ha mona tiki bona mangae?
6: Ke ntate tlala mara tiela.
0: Ntate tlala kae mata tiela?
6: Mata tiera tawa si chal sapeng ga mo khodutswane monna.
0: A go ngwetse mo ha mo khodutswane mo ho thwe le bitswe le la tatetlala o no re hellwa ka pa ke le bitswe le o le ne ilweng fela.
6: Ke se ga hello monna.
0: O re le tswe ka ntatetlala.
6: E ba ba e tatlala ke tsena ke tlale le ntse ya nyana e.
0: Impa ye tsa gwa yo tswe ka ntatlala ka pa ihle yo goga fela.
6: Go ke ha ke khoga monna nna ke a lema.
0: O motho a le ba.
6: Ke ya le mandate ba re ke tlo mo khora ba mo se ne jetsa. Ke ba tla go bona.
0: O tla mpona ke ile mo ke batla ukwa gona ha ke ile mo ke na hanong ya teng o tla tlompona.
6: Ke di me sa bana ba ka mo re sa tsena ga mo khotsane.
0: Ke re mo tate.
6: Hai bana.
0: Mama se jola se bele tsala se di. E tsa ba dibe la le seri.
7: Bonto.
0: Written ga.
7: 88.4 se bo ke ke mo tsile ba me tsena teng ku kwa ntse ke.
0: Letsa sile mona ati sidi ma sidi o mo sidi sika pa ma sidi so
7: eh kiena
0: we ngo mo sidi so mo sidi sika pa ma sidi so
7: ka pa ma sidi so ma sidi so ma ha ho khutsi fatsa ke tshidi a ke
0: wala ma sidi so sidi tsiringwana wala wala
7: o tla se ke magotsi
0: tsiringwana tsiri Dagi.
7: Bye bye.
0: Akela mokwa.
7: Bye bye.
0: Mamedi wa sebeletso ya le sedi ya tsamana. Re se tshina go. Yo tati le bile re qeta go rapele jwa le tshena. Ho tloa ho reng ya. Ya le shumela metsimeri ke tlo sia ho reng ya bobedi ponto. Sebetse. Itsebe o pinya ho. Ho tswe studio tsa tsa di sebedisa gona jwa le tshe ma media ha o penye ka thata ho ha. Ha o penya ka ho inyula ha o penya ka ha ke so bona mosebetsi o bobebe ha kana ka. Re be re be so pele ho hora ya pele. Na kong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi. Di ofisi tsa lefapha la merero ya le hae na heng ka bophara di tla bulwa ho tloa ho reng. Ya borobedi ho seng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsibuya ka lapeli ho isa ka lapeli etela ofisi ya lefapha la merero ya le hae e haufi le wena ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho ilata haiba o se o ile wa ileka hona le dikarete tsa smart ID tse fetanga dikete tse magolo a mararo lema shume amahlano 350,000 tse emetseng ho lata smart card ID ya hao. Ha se fela tokomane ya boitsebiso yo fa pitlelo e sireletsegileng ya menyetla e sireletsa boitsebiso ba hao me ene te fatsa hore o itukiseditse ho sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya ho kgetha. Sireletsa smart card ID.

086-0003-084 086-0003-084